0: FM ay hatid sa inyo ng Unilab. 80 years ng alaga. Alagang Unilab yan.
1: True. Nasa ating puli niya ngayon si Customs Chief Ariel Nepomuceno para po sa iba't ibang mga paksa na gusto ho nating liwanagin po mula sa kanyang tanggapan. Maganda umaga po, Commissioner.
2: Magandang umaga rin po, Sir Ted at Ma'am DJ. Sa ating mga babaeng, good morning po.
1: Opo, unahin ko lang po itong lookout order ano ho, doon po sa mga tauhan ninyo at saka ilang pong na-involve nga sa smuggling nito pong mga carrots at sibuyas. Mala-blind item po ito eh. Hindi ho identified ano ho mga position sa customs, sino-sino po ito. Ano ho ang actual na sitwasyon ng kaso nitong mga taong ito?
2: Sinampahan po kasi natin sila ng kaso. Sinampahan ko na po yan sa Department of Justice. Nandun naman po yung mga pangalan ng yung may-ari ng Birches Corporation. Yan po yung nag-puslit nung carrots at onions po dun sa Port of Subic. Mm-hmm. At 14 sila, hindi lang po yung helper po nung kumpanya. At yun nga, hindi naman ako masaya pero kailangan natin gawin. May 9 na taga-customs loan appraisers, examiners. So, sinambit po natin yan nung isang linggo sa Department of Justice.
1: Mm-hmm. Ano po ang sitwasyon nila, ang kanila hong kalagayan sa BOC ngayon bilang mga idinadawit o sangkot sa smuggling activity na ito?
2: Yung tinatawag po nating floating, no, na nakasuspindi po sila sa amin para makapag-imbestiga ko ng tama. At kung talagang totoo naman po ito dahil kinasuruhan ng natin sila, hindi na sila makakagawa pa ng mali. So, wala na po silang position.
1: Opo. So, actual po ito, 9 na mga kawani ng customs sa Subic Port.
2: Sa Subic Port po. Kasama rin po doon yung pinuno dati ng X-ray kasi hindi naman mangyayari yan kung di sila kasali.
1: Mm-hmm. Ano po ito? Dineklarang chicken lollipops pero iba po ang laman ng container. Ang laman po ay sibuyas at saka carrots, no?
2: Tama po. Misdeclaration po yan na mahigit 17 million pesos po yung halaga noon. Kaya magka-qualify din sana yan sa Anti-Agricultural Economic Sabotage Act.
1: Okay. Sir, ito hong mga sangkot dito, first time ba itong nasangkot sa ganito pong skandalo o aligasyon ng smuggling o may mga record na po ito dati pa?
2: Meron pong ilan doon na may mga aligasyon na po. Linawin ko lang po, hindi sa defensive po tayo. Nangyari po yung smuggling yan. Hindi ko pa panahon. So, balit inimbestigahan natin nung panahon ko na. Mm-hmm. So, nung background check ko naman po yung ilan sa kanila, may mga impormasyon na rin, subalit walang formal na kaso, may mga impormasyon na rin ng mga hindi magagandang nagawa doon sa nakaraan po.
1: Opo, opo. Pero ito hong kanilang krimen na kinakaharap ngayon, itong kasong ito, sa panahon na po ninyo ito, no?
2: Opo, ako na po nagsampan ng kaso. Dahil hindi naman po pwedeng walang mananagot po sa ganyang smuggling case po.
1: Okay. Sino po ang negosyanteng damay dito? Identified ho ba?
2: Opo, yun pong based po dun sa mismong kumbaga owner on record at officer on record. Pwede naman banggitin yun dahil ano naman po yan eh. Public ano na po yan document. Yung owner proprietor, a certain Jobelin Daria, importer, attorney in fact, Mickey Flores, Jason Gahes, mga ganun po. May broker din po, Imperial. May mga pangalan po kaming, of course, sinunod na po namin Manong Ted yung standard o panuntunan na pinagawa ni then Secretary Boyeng Remulla, yung pong tinatawag na certainty of conviction. Kaya maganda po yung kaso na ito. Palagay ko, hindi naman po ito madidismiss.
1: Okay, sige po. So, ang estado niya ngayon para sa preliminary investigation pa lamang ng DOJ, COM?
2: Tama po. Oho, nasa DOJ na po at sila po ang formal na magsasampa po sa korte. Silang representative po lagi ng Bureau of Customs.
1: Yung binanggit niyong mga importers na ito, saan mga port sila? May mga transaction usually, Subic lang ho ba?
2: Yung pong pinag-usapan po natin, Subic, subalit sa ibang impormasyon, may iba rin ho silang mga ports. Pero dito po yung meron pong nakita nga positibo sa smuggling po.
1: Okay, sige po. Abangan po namin kung saan po ito hahantong. Ano? Yung pong mga kawani ng Subic na ito, 9 sila ngayon, floating sila. Nasaan po sila ngayon?
2: Sa central office po. At meron pa hong madadagdag dahil may Kaya nga may total revamp po ako dyan sa Subic dahil po yung nangyari 2 weeks ago. Yun nga, meron sumubok na ibenta naman po yung mga nahuli na ibebenta pa. Kaya palagay ko talagang total overhaul po tayo dyan sa Subic.
1: Okay, sige. So, kailan po yung total overhaul na mangyayari dyan sa Port of Subic, sir?
2: Sinimulan ko na po. Nagpalit na po tayo ng tao simula sa Deputy Collector for Operations hanggang pababa. Labing apat sila at makamadagdagan pa ko.
1: Okay. Sa Bataan ho ba wala kayong movement doon? Ito ho bang sinasabing importasyon ng bigas sa Port of Bataan? September 18 po ito. Dumating at ang binabanggit nga po dito, no? By the way, doon po sa itong involvement nitong sa carrots at saka sa sibuya, sino po ang collector nun? Nung nasabat po itong smuggled na mga gulay na ito?
2: Ang collector po nun, nandoon po si Collector Estanislao po.
1: Oh. So, tinanggal na siya?
2: Nasa central office na rin po.
1: Opo. Kasama siya sa inimbestigahan?
2: Opo, pero sa formal na kaso, kasi wala pong direktang nag-implicate sa kanda pati sa dokumento, kaya wala po siya dun sa kaso.
1: Okay. Sige po. So, meantime po, floating lang siya muna?
2: Hindi po. May pwesto po. Pero under, tuloy-tuloy lang po kami yun. Hindi naman siya naka-float. Binigyan ko muna ng pwesto dito sa central office. Habang tinitingnan po natin pwede natin gawin.
1: Okay, sige po. Doon po sa Bataan, alam niyo ba itong pinarating na sakay po ng Lucky Star na bigas at hanggang ngayon hindi pa daw ho ito nasusuri ng Bureau of Customs kung tama ba ang importasyon nito. September 18 po ito dumating doon sa Port of Bataan com.
2: Sorry po, titingnan ko po yung detalye niyan dahil kung mga nakarang araw kinuunan ko ng pansin yung parang malapelikula pong importasyon ng bigas din sa Davao.
1: Okay.
2: May mark. Ito po, babalik. Mag-uulat po ako sa inyo tungkol dyan sa Lucky Star. Ano? Wala po akong detalye kaano dyan. Pero yung Davao po kasi binantayan ko ng todo-todo at napakalaki po nung dumating na barko po doon.
1: Sige, eto. So, puntahan ko itong Davao ngayon. Ha? Mga kapatid, ang laki po nitong, sabi nga ni Commissioner, malapelikula. 312,000 bags of Vietnam rice po pinag-uusapan natin dito na dumating po dyan sa Port of Davao, sakay po ng MV Tyson 2. Ano po?
2: Tama po.
1: Okay. Ano ho ang...
2: 12,400 metric tons po yan. Ang halaga po niyan, estimate lang po ito, no? Hindi ba, between 100 to 300 million pesos po yan.
1: Okay. Ano muna ang kwento ninyo? Ano ang official na kwento sa inyo noong inyong collector na si Maita Acevedo? Dito po sa pangyayaring ito muna.
2: Ganito po. Hindi lang naman po sa kanya galing yung informasyon ko. No? Ang nangyari po dyan, umalis po ng Vietnam yan September 9. Dumating sa Pilipinas ng September 14. Kaya lang, umalis siya ng Vietnam ng umaga, alas 3 ng umaga, meron pa siyang tinatawag na permit, yung pong SPIC, but within that day, nakansila po yun. Ngayon, syempre, ang kami naman po, sumusunod lang po kami sa regulasyon at programa ng Department of Agriculture. Ang alam namin sa simula, dapat nung Abril, dapat wala na po mga parating ng Vietnam rice. Ano? Kaya lang, nung bandang August, nagkaroon po siya ng permiso ng makakapagpasok siya dito sa atin ng bigas. Kaya lang, kinansel naman po on the way dito. Ngayon, ang trabaho naman po ng Bureau of Customs, habang kami ay sumusunod lang sa Department of Agriculture, siyempre. Kaya lang, pag wala ka naman permit, naging gray area po yun. On the way here, may permit sila. Pagdating naman dito, wala. Ang malapelikula kasi, nung dumating naman yan dito na September 9, pinag-utos na natin kagad na pag walang permiso yan, siyempre, hulihin natin yan. At saka na lang sila kung magpaliwanag kung ano talaga nangyari. Ang pelikula po dyan, sometime September 14 naman, ay ba'y pumilit tumakas nang walang paalam po. At saan nagpapasalamat kami sa Philippine Navy, buti tinulungan kami, na-aprehen po yan doon na sa may high seas ulit. Kahit nung, siyempre wala naman kami po sariling barko, wala kami sariling kakainan. Salamat sa Naval Forces Commander ng Eastern Mindanao. Dinala po nila yan nung nahuli nila sa high seas, dinala muna panandalian sa General Santos City support natin doon. Ngayon, pagdating naman doon, nung pinipilit natin magkaroon ng yung tinatawag po na formal boarding formalities, abay, ayaw naman pumayag po initially nung kapitan ng barko, siyempre, kailangan pilitin natin yun upang malaman naman natin ano ba talaga laman yan. At kahit nakapanik na po yung ating mga tao, ayaw naman po pabuksan yung hatch. Kaya medyo ano po ito, parang tag of war eh. Kaya talagang ang tao natin doon, nagpapasalamat at walang tulog sila dyan.
1: Mm-hmm.
2: Ngayon, tinulungan naman tayo ng Philippine Coast Guard na makarating na dito sa pabalik po sa Davao. Anytime darating na ho ngayon, dahil give or take 8 to 10 hours yan from Jensan, nasa malapit-lapit na raw sa Port of Sasa, dyan sa Davao.
1: Okay, so as we speak, bumabiyahe na ito, magmula na ito'y tinangkang Itacas, nasa Bat, nagpunta ng Jensan, papunta ng Davao Port ngayon. Yan ang sitwasyon.
2: Tama okay. po.
1: Sige.
2: Parating na po ng Davao yan, NER okay. po.
1: Sige, ganito, ang sinasabi po ninyo, nung una, supposed to be, meron silang permiso, meron silang sanitary permit, no? Ang binabanggit na tama. Pero nga, naglabas na ho ng klarong order ang DA noong paman, July pa ho ito, na bawal na mag-import nitong gantong uri po ng bigas, yung kanyang klasifikasyon. Pagkatapos ka ninyo, habang siya'y paparating na po sa Port of Davao, biglang kinansel nito pong Planters Products ba ang importer nito?
2: Tama po, Planters Products po.
1: Okay. Ngayon, kinansel niya ang alin?
2: Yung pong SPIC po, nagbigay ho ng notice din sa amin ng Department of Agriculture na kansilado na rin po.
1: Okay. Ngayon, kansilado itong SPIC niya, pero yung kanyang kaukulan ng mga dokumentasyon, no? Yung pong, di ba, before ka pala makapaglayag eh, meron ka ng kaukulan ng mga sinasabi na, well, bill of lading.
2: Ano po yun? Kasama po yung Manong Ted sa Notice of Arrival. Nagpadala po sila noong September 9 na Notice of Arrival. At kasama na po yung mga ilang detalye po yung sinasabi niyo po
1: opo,
2: sa mga
1: opo.
2: Bill of lading nila.
1: Oo, okay. Sige. So, ngayon, nung ito po ay dumating, dapat dito may kapangyarihan ang customs na suriin yung kargamento. Hindi po nangyari yung kasi nga tumakas sila.
2: Tama po. Nung gabi. Yung nga ho para si Ini, tumakas nung gabi. Buti na lang ho, mabilis po ang Pilipino din sumaklolo po sa amin.
1: Mm-hmm. Ba't sila tatakas?
2: Iyan din po tanong ho natin, kung wala naman po sanang problema, hindi po, bakit dapat hindi tumakas po, no? Kasi pag nag-high season yan, eh unang-una, lagot po ang Bureau of Process, mapapagalitan po tayo. Eh. Wala naman po tayong barko.
1: Mm-hmm.
2: O, buti na lang po, nahuli po ng Pilipino din po.
1: Yun nga, ano, sa ganyang sitwasyon ngayon, kaninyo, nasaan yung gray area?
2: Ganito po yan eh. Yung dapat lahat, generally, dapat may permito kayo. Ngayon, nung umalis yan ng September 9, as reported, alas 3 ng umaga, from Vietnam, meron pa siyang, we'll assume na valid yung kanyang permiso na yung SPIC. Then, within the day, nakansila po yung kanyang SPIC. So, pagdating dito, technically, wala siyang SPIC.
1: Mm-hmm.
2: Pero kumbaga, discussion pa lang ito, na hindi ko sinasabing ganito magiging desisyon natin.
1: Mm-hmm.
2: Kumbaga, in good faith sila umalis doon na may permiso sila.
1: Mm-hmm.
2: Kaya lang, pagdating dito, revoke na yung permiso nila. Doon sa aspeto na yon, may pagka-gray area. Dahil paano natin, kumbaga, uunawain yung mga negosyante naman, na assuming valid yung permit po, ano? Assuming valid yung permit, bago po ni-revoke. So, kaya lang, kami naman po, siyempre, titignan po natin mga circumstances, hindi lang naman yung dokumento na yan.
1: Mm-hmm.
2: Ang nakasama sa kanila, kung in good faith sila, eh bakit naman po sila tatakas? Yung po yung malaking question mark kasi. Na magpapahamak po sa kanilang, kumbaga, sa kanilang kaso. Kumbaga, kung pinakita lang nila in good faith sila, eh ba't naman po sila tatakas? Yun po ang di maganda.
1: Opo, pero, total ho naman, isa lang ho sa gobyerno. Did you check with DA yung validity or authenticity nito pong sanitary permit nila? Kasi sabi ng DA, Secretary Chu Laurel, July pa lang, wala na dapat ini-issue eh.
2: Tama po. Ganito po eh. Ganito yung fact na ni-revoke nila, ibig sabihin valid po yun eh. Kasi kung hindi naman po valid yun, dapat May formal na sulat sa amin ng DA kasi yung kanilang regional officer po, no? Dapat ang sulat doon sa amin kung peki yan ay sabihin nila peki yan, hindi po totong permit. But the mere fact kung na-revoke po yun, ibig sabihin nagsimula po yun na valid po yun.
1: Okay. Anyway, assuming po no na na valid yung kanilang sanitary permit na ito. Nung sila po'y dumaong, as in pati daw ho mga taga-Nika, hindi ito pong PMP Maritime, hindi rin po man lamang pinapapasok doon sa barko para ma-check ang kargamento?
2: Lahat po kami hindi po pinapasok, kaya nga ho nagtaka rin ho kami. And then nung gabi na nga po 'yon. Biglang sumubok po tumakas at again, nahuli po sa HISIS. Then nagpasaklono po kami sa Philippine Navy.
1: Okay. May sulat po dito sa inyong kolektor itong isang Elisa Dulay ng tama Planters po. Products at sinasabi niya na papaliwanag siya rito. Oo. Kung bakit nila pinababawi ito. Ano na po ang disposition ng inyong legal dito?
2: Mayroon pong meeting mangyayari ngayong umaga po. Pupunta po sila sa Davao. Again, tayo naman po yung gumagaling sa due process. Although, sabi ko nga, yung circumstances, medyo parang pelikula na po, no? Bibigyan naman po natin sila ng due process. Kung meron po silang napakagandang paliwanag at justification, di pakikinggan po natin yon. Pero sa ngayon po, again, habang naniniwala naman po tayo at sumusunod po tayo na kami ay taga-implement lamang ng mga pulisiya ng Department of Agriculture, meron din pong kapangyarihan at karapatan ang Bureau of Customs. Natingnan po yung ibang aspeto po nitong pangyayari na to.
1: Pero alam niyo ba, COM, na kung ito po naglabas ng sanitary permit, doon sa sanitary permit, specified doon yung uri ng imported rice, no? Specific yan. I mean, to be more technical about it, marami yung klasifikasyon eh. May mga number yan, mga letra yan, na minsan nakakalito kung di mo kabisado. Ano yung mga DT8 premium?
2: Tama po. May mga ano po yan eh.
1: Yes.
2: 5% broken, 15%. May mga ganun-ganun po. Mayroon pong... Kaya nga po, kailangan talaga natin mabuksan. Okay. Hindi po tayo papayag na hindi buksan po yung
1: hatch po niya. What I'm talking about is that, kasi po, hindi lang yan sa 5% broken, ha? Meron po yan mga sinasabi na kesyo yan ay IR50404.
2: Tama po.
1: Maraming mga ganyan mga numero yan. Yung Vietnam rice, ha? Marami yung variety.
2: Tama po.
1: Na-check niyo ho ba, kaya kinan sila ng BPI yung kanilang sanitary permit, kasi... yung pong kanila pong description, sa totoo lang, hindi tugma sa kanilang inhingi na permit. Merong, kumbaga, misdescription. Meaning, alam ng importer kung anong uri ng bigas ang ipararating niya, humikasi nga din po sa mahirap makakuha ng sanitary permit ngayon because of all of these regulations, naglagay sila ng description na mali. Ngayon, nung nalaman nilang sabit, ngayon gusto nilang bawiin kasi nga kapag dumating yan na hindi tugma yung sanitary permit mo doon sa description na
2: huhulihin po namin yan.
1: Yun nga, ito ho yung sinasabi yung gray area na palagay ko po, Com, mukhang hindi gray area to, talagang may misdescription at ngayon lumulusot sila sa kanilang tangka na pagpupuslit ng bigas na wala namang pahintulot.
2: Makikita po natin yan, Manunten. Kaya nga po, hanggang sa ngayon, hinihintay po natin barko. At pagdating po niyan, magagawa na po natin yung tamang inspeksyon. Makakaasa po kayo, makikita po natin yan. Mahigpit po tayo, lalo-lalo na sa agricultural product.
1: Nakita niyo ba mismo kung ano po ang laman ng kanilang SPSIC? Hindi pa?
2: Hindi po. May report po ako, pero nakakaduling din po. Pero makikita po natin anong talagang laman po niyan.
1: Okay, sige po. So, well, kami po ay umaasa nga, no? Kasi nga, sabi ho ninyo, hindi ho nyo ito palulusutin. At saka, the fact na tinangka nilang ito itakbo, something's wrong, right?
2: Actually, sa batas po, bukod po sa kargamento po, Manong Ted, sa batas po, yung ganun pong hindi po sumunod sa boarding formalities at yung pagtangkang pagtakas. At pinapatay hindi po yung AIS na tinatawag po, no? Yung transponder po yan. No? Mga violations po yan ng maritime laws. Mismong yung barko niyan, malamang kapag hindi po na-justify, ba't sila umalis? Of course, wala po ako nakikita ang dahilan paano mo ma-justify yung pagtakas. Mismong barko, pwede po nating hulihin po yan. Sequester po yan.
1: Opo, opo. Sige. Com, sorry po, no, just to be straightforward. Meron bang umaareg, okay. Meron bang umaareglo nito ngayon? Meron bang mga padrino ito daw ho na umaareglo?
2: Wala naman po sa akin. Palagay ko, akala ko dati mabait akong sinasabi na suplado daw po ako. Kaya nagtataka po ako. Wala naman po. Wala naman po. Kasi, wala akong sumusubok.
1: Okay. Sige po. Kasi, well, kumbaga, pag pinag-uusapan natin dito, prima facie evidence, the fact na tumakbo ka, gusto mo itong ipuslit, di ho ba? Talaga may something. Anyway, more or less po, kailan niyo po mariresolve ito?
2: Within the day po, magkakaroon na ho kasi ng meeting. Hopefully, mag-attend po talaga yung Miss Elisa po dyan, ano? And then, mag-uulat po sa akin. Ano naman po ito, pag muling give or take, webis na ho kasi, by Mexico, may solid na po tayo rito nga pwedeng decision po rito.
1: Okay, sige. Yung pong sa Bataan, wala pa ako informasyon. Parang same-same ang sitwasyon po dito. Meron din pong question ngayon. Nandoon doon sa port yung barko, no? Ang San Pedro Rice Mill naman daw po ang importer nito. At September 16 ito dumating, no? At yun nga po ang binabanggit din ng mga nandidiyan, no, sa Pantalan, na pareho po din ito, hindi din po ma-inspeksyon ng mga kagawad ng aduana ito pong Lucky Star na nasa Bataan, dahil din po sa parehong issue, mukha din pong merong misdescription.
2: Within the day po, Manonted, action lang ko po yan. Para hindi ko po hulaan na within the day, titignan ko po yan.
1: Opo. Paumanhin po at kami po yung nagsusumbong sa inyo. Ano po, Koma? Dito po sa mga pangyayari ito.
2: Maganda po yan. I appreciate po yung mga informasyon po ninyo.
1: Opo, salamat na marami. Ito na lang po, pahabol. Yung pong ating matagal nang inaantabayanan po ng mga truckers natin at mga stakeholders dyan sa port congestion, meron ho ba kayong update doon po sa inyong Jow?
2: Ayoko pong papalayin usapan. Palagay ko mapipirmahan na po talaga finally yan. Nung last week, magkasama kami ni Secretary Frederick Go, iniikot niya na po, tatlo po silang pipirma ho kasi, no? Pinadala niya na po sa DOTR at PTI. Ako rin, kagaya nyo, gustong-gusto ko na rin itong mapirmahan ho sana.
1: Opo.
2: Sana ba mapirma any day na po? Dati, any weeks pa, any day na po to.
1: Oh, sige. So kami po ay looking forward ko man po at well, finally sana nga po ngayon
2: kung,
1: na.
2: May isa lang po doon kung pwedeng iulat. Meron po kasi provisional lang po doon na natitira na yung pong pagbibigay pagtatakda po ng maximum na dapat bayaran po o singilin ng mga shipping lines at ng kanilang shipping agent. Ang position ko po doon, huwag dapat namin problemahin yung floor price. Dapat mabigyan kami ng kapangyarihan na magtakda ng maximum price. Kasi bali wala kung floor price, bali wala po. Dapat ang kapangyarihan po namin, ang ilagay doon, ceiling. Maximum na pwede nilang ipataw, especially during emergency situation. Doon po sa draft kasi nakalagay floor price . Ako po mismo yung nagsabing, kung akong tatanungin dyan, siyempre hindi naman po tayo dyan. At sinuportahan naman po yan ni Secretary Frederick Go talaga. Nakita niya rin po yung dapat itama po talaga.
1: So, itatama na yun per your recommendation?
2: Discussion naman po namin yun, yung Secretary ko po.
1: Okay. So, dapat, huwag mo nang pirmahan hanggat din na itatama yung inyong gusto hong mangyari.
2: Tama po. Mukhang i-adapt naman po yan dahil yun po naman ang logical po talaga.
1: Sige. So, aasa po kami doon. Otherwise nga, sila pa rin na makapangyarihan dito. Itong mga shipping companies na ito, sila pa rin magdidikta kung magkanong babayaran nung mga wala namang pong kamuang-muang o wala namang kasalanan ng mga stakeholders.
2: Tama po. Maganda po yung draft. Nakita po yun ng mga stakeholders. Nung mga medyo may mga pahabol pa nga po kahit si Mr. Suliman at si Ma'am Sapanta, nag-reach out na po ako sa kanila. Yung pang kanilang mga, sabi nila, formal nila mga rekomendasyon, nakita naman po nila na na-adapt din po doon sa Jow.
1: Okay. Sige po. So, salamat po sa inyo pong sakripisyo, Com Ariel, ha? Alam ko po na napakarami po ng inyong obligasyon at trabaho. Kami po'y lagi pong nag-istorbo sa inyo.
2: Salamat din po sa pagkakataon po mag-report po. Apo, thank you po.
1: Thank you, Com. Ayun, ako lang ang nagtatanong, may umaareglo ba dito?
3: Oh, wala naman daw. Wala daw sumusubok, sabi ni Com.
1: Sige, so mamaya natin pag-uusapan yung something na yan. Ha? May something. O, diba? Ba't mo naman itatakas yung barko kung walang something? Di ba, Aaron?
3: Ba't daw biglang nawala?
1: Itatakas mo buong barko? Hello?
3: Ang hirap na maitakas noon.
1: Ang laman ay ilang metriko tonelada ng bigas. You know what I'm saying? So, salamat sa ating mga nagmamalasakit sa bayan, ha?
3: Paano itatago yun? Nagiging submarine yung barko? Napupunta sa ilalim ng dagat?
1: Mamaya.
3: Ang laki nun eh. Paano nila matatago yun?
1: Ang akin lang dito, paano mo naman matatago ito, Aaron? Yung mga ghost projects sa DepEd. At dito, starting na naman ang DPWH. Ayan tuloy. Yung aking lalamunan na naman, sandali lang. Yung aking lalamunan, naiirita.
3: May iritasyon ulit?
1: Oo.
3: Nako po, ayusin mo yung iritasyon sa lalamunan mo.
1: Yung aking lalamunan.
3: Hanggang alas 10 pa tayo ng umaga, partner.
1: Kaya nga, lalamunan may iritasyon, aba, may Camusil throat spray na solusyon. O diba, Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Kaya lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, bergamot oil, ay siyang generic name ng Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Thank you very much, Camusil. Muli, ito pong aking ginagamit. Tatlong spray po ito, umaga, tanghali at gabi para po sa ating lalamunan. Lalo na ngayon, nauso-uso po itong mga trangkaso at mga yan na sama ng pakiramdam. Nagsisimula din po yan sa ating throat. So thank you very much, Camusil. Ngayon, batingin ko lang ulit na si Ma'am Ella Hernandez. Ma'am Ella, good morning po sa inyo. Ang membership department po ng Southwoods Golf and Country Club. Araw-araw daw nanonood sa atin. Batingin mo sila, baby girl.
3: Good morning po sa inyo dyan.
1: Ma'am Ella Hernandez at na kanyang buong staff dyan po sa billing. Dyan po sa membership. Yan, department. Thank you. Salamat po ng marami sa inyo. At muli po kay Santi de Jesus, advance happy birthday sa inyo. Eto lang, girl. Eto po. Babalikan ko mamaya itong bigas na to, ha? Salamat po, Com Ariel, sa inyo pong pasensya po sa amin pong follow-up sa issue. Ano ba? Pakialam natin dyan. Hello? Di nga patas ang galawan, di ba? Pumupuslit. Ngayon, pagdating yan, pagkamahal na bigas niyan, hindi nagbabayad sakto ho ng dapat na bayaran. Yes, kasi nga merong misdescription. Ang dami ngayon, ha? Misdeclaration. Misdescription. Kaya ito rin po, doon sa Bataan, same-same din daw po ang kalakaran. Ngayon, mga kapatid, meron pong inilabas ang Commission on Audit na report. Pahapyaw lang ito bago tayo mag-short break, baby girl, ha? Girl, makinig ka, girl.
3: Ito na, nakikinig na. Ano yan? Pahapyawan
1: okay,
3: mo.
1: Okay,
3: susunod.
1: Girl. Nalala mo si girl?
3: Nalala ko nga si girl. Oh, at sige. Ang tingin mo kay girl. Secret natin yan.
1: Okay. Ito halimbawa. Ito po ano. Ito hindi ko maintindihan. Ha? Itong DepEd na ito. Asa na pala si Trigive?
3: Ikaw na lang naghahanap kay Trigive eh.
1: Si Trigive o Laibar, nasan na?
3: Nakalabas na rin ba ng bansa si Trigive?
1: Sunny Boy!
3: Uy! Ano bang problema?
1: Si Sunny Boy oh. Parang gusto ni Sunny Boy, kalimutan natin si Trigive. Ay, nako. Nako, ha? Kapag ganyan, parang gusto ko ng... Sunny Boy!
3: Sige, tuloy!
1: Okay ba tayo? Okay ba tayo dyan? Trigive! Naalala nyo si Trigive? Oo. Asa na yon? Parang nakalusot na siya, no? Pati si Adrian... Yung mga mag-chokaran, yung hinahatiran ng... Ng kahon-kahon na pera.
3: Oo, tama, let's. Sa isang hotel.
1: Naipon ka mo doon sa armored van.
3: Ito lang ang mga hinahatiran na sinasabi, wag muna. Oo, wag muna daw.
1: alang yang buhay ito, di ba? Nagpapagal tayo dito, ang hirap kumita ng pera. May sakit ka na, pumapasok ka pa, pero ito, tinatanggihan na yung pera inihahatid kasi nga, busy pa sila.
3: Mm-mm.
1: Napuno yung, ano, yung...
3: May pinagkakaabalahan pa sila.
1: Yung van, napuno ng pera, 2 billion na ilaman. Ang sabi, nakakamu na mag-deliver. Busy pa kami. Nanyo? Buhay pa kayo?
3: Oo. Nandiyan pa sila.
1: Di ba? Pagtagin na aalala ko ito, Sunny Boy, yung kaibigan mo.
3: Naka-friendship over na sila.
1: Oh, alam mo, Sunny Boy, ikaw ang committee ang finance yan, ha? Ah, huwag natin kakalimutan ng mga panahon na nangyayari yan. Hello, Sunny Boy. Ganito, ha? Itong DepEd, mga kapatid, ano po, sa report ito, ha, magmula daw po 2021 hanggang 2025, so sakop ito, mga kapatid, nung huling taon ng panunungkulan ni Pangulong Digong hanggang sa ngayon. Alright? Hindi po man lamang nasimulan ang 9,450,000 na mga silid-aralan. Despite, ha, na ito'y may kaukulang pondo. Pero eto, ano itong sinasabi, mga kapatid, na meron pong mga binabanggit dito, may binabanggit dito na merong mga non-existent complete infrastructure. 83 million mahigit, mga kapatid, ang sinasabi dito na ilang pong mga paaralan, particular dyan sa Davao del Norte. Ang binabanggit po dito, nabayaran na po, mga kapatid, yung iba dito, pero wala naman na i-deliver. Ano i-teach? Bakit itong DepEd hingi ng pera? May pera, pero hindi naman nila nagagawa o nababantayan ang kanilang mga proyekto sa pakikipag-collab sa DPWH.
3: Hanggang sa classrooms, may ghost projects.
1: Okay, sige. Tanungin lang natin dito kung ano ho magagawa pa nila dito kasi ang DepEd budget po, approved na ito eh. At dadaan na lang po sa formalidad sa plenaryo. Let's find out kung ano ho masasabi dito ng isang grupo ng mga guro.
0: FM. Everyday panalo sa Cebuana Luel Year. Araw-araw, goods ka.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
6: So it's important to always check.
7: Voila!
6: Check your facts.
5: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kita Kids.
8: Walang kasalanan ang hindi napaparusahan. Walang kabutihan ang hindi napapaspasan. Marami pa rin mga kwento ng takipulso, panloloko, trahedya, pagpupusigi at pagpisikap. Narito ako para ikwento ang lahat ng yan at gawa na aksyon sa aking pakakayanan. Ako po si Rafi Tulfo, ang kapatid mo.

0: habang naghihirap ang isang bansa, lalong nalululong ang pamayanan sa chismis. Escape ito eh. Ang laki-laki ng nagagawa nito sa paglimot ng mga problema, sa paglimot ng kahirapan. Kung wala ang mga manunulat, manghuhula lang sila kung anong tunay na nagaganap. Ang lagi kong panuntunan sa buhay, hindi baling salungatin ako ng kahit sino, basta magpakatotoo lang ako at pinatatahimik ako ng aking konsensya. Ako po ang inyong Nanay Christy Fermin para sa 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
1: Pagtulong, walang pinipiling oras at sitwasyon. Sa bawat daing, may handang makinig.
2: Laking pasasalamat ko po sa PCS o sa binigay nilang medical assistance.
1: Sa bawat pagluha, may pag-asang hindi bumibitiw.
3: Noong time na yun, nasabihin niya na, Ma, magagaling ka pa ba para akong tinubog?
1: At sa muling pagbangon, may handang umalalay. Abangan ang mga kwentong kukurot at mananatili sa puso. Mga kwento ng pagtulong na dumarating sa oras na pinakakailangan.
4: Hindi umuurong sa pagtulong.
1: Ganyan na ang PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Abangan tuwing Linggo, alas 8 ng gabi sa 1PH.
5: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time, I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sanay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: kapatid, sa oras nga po na 8:41, ito po yung sinasabi ng aking partner kung saan meron nga pong COA findings sa 2025 audit report ng Commission on Audit tungkol po sa mga school infrastructure projects ng DepEd. Katuwang po ang DPWH. Kasama po natin sa linya ngayon ang representative ng ACT Teachers Party List, Congressman Antonio Tinio. Magandang umaga po, Congressman.
1: Ay, magandang umaga sa inyo, DJ Chacha and Manatet, and magandang umaga po sa ating mga tagapakinig.
0: Thank you so much po for being on the show. Kung una sa lahat, aware na po ba kayo dito po sa COA report na ito? Nakita or na-review nyo na po ba yung findings tungkol po dito sa sinasabing 9,450 classrooms na hindi raw po naitayo?
1: Yes, nakita nga natin yung annual audit report ng COA for 2025 sa DepEd, including yung section dun sa basic education facilities fund, so yung para sa classrooms nila. At meron nga, no, lumalabas 9,450 classrooms na from 2021 to 2025 ang hindi pa natatayo. So may budget for over 14,000 classrooms, tapos karamihan nun, hindi pa nga nako-construct. At of course, yung commercial, highly controversial, yung may mga goals, may goals, at least one goals, no, na totally walang structure. At yung iba, pero nabayaran na. No, tapos yung mga iba, yung frame lang, ang nakatayo, and so on and so forth.
0: Oo. Yung pong mga paliwanag dito po sa delays itong mga project na ito, at buti po nabanggit ninyo yung One Ghost project dun sa Davao del Norte, iba-iba po yung paliwanag, site problems, may permits, may environmental clearance, project modification, kasama din po yung mga untitled na school sites. Pero ang sabi mismo ng COA, base po sa kanilang report, paulit-ulit na daw po itong mga problemang ito, at since 2012 meron na. Kayo po bilang representative ng ACT Teachers Party List, valid pa po ba yung mga dahilan ng DPWH and even ng DepEd dito po sa delay na ito after so many years?
1: Tama po yun. Known problems na ang mga yan, sabi nga since 2012. And itong isa pang observation natin, in previous administration, particularly nung Aquino administration 2012 yung pinanggit yan, na-identify yan at na-address for the most part, no? Kaya nung mga panahon yon, Aquino administration hanggang yung at least bahagang bahagi ng in fairness, even during the Duterte administration, pinapinakita yung ganitong pabagal na classroom construction. And in fact, yung mga pinakamalaking bilang ng classrooms ay naitayo under the two previous administrations. So largely, may mga hakbang na ginawa ang DepEd noon para ma-address yung mga yan. May known problems na yan, yung mga problema sa titulo, mga kailangan. Of course, yung preparation work, yung mga preliminary engineering studies, yung pagkuha ng mga permits, pag-address sa mga donor, mga donated properties and so on. Natatanda ko na meron talagang task force ang DepEd para ma-address ang mga yan. Pero dito talagang Marcos Jr. administration, parang nakalimutan, parang nawala yung institutional memory ng DepEd. Tapos, ayan, lumilitaw itong mga problema na to na, alam na to, since 2012, hindi nila ma-resolve ngayon. Kaya napakalaki ng backlog at napakaliit ng output, yung actual na natatayong classroom ng DepEd compared to previous administration.
0: So you're saying, matagal ng problema pero mas tumindi pa under Marcos admin itong backlog po natin sa mga eskwelahan?
1: Well, yes, klaro naman sa performance, no? So from 2021 to 2025, meron tayong, yun na nga, yung nabanggit na backlog kanina of 9,450 classrooms. 66% yan ang napondohan.
0: Oo. Yes po, Congressman, dito po sa issue na ito, kasi DepEd ang may hawak po sa project, pero katuwang nila dito ang DPWH. Para lang din po mas maintindihan ng mga nakikinig sa atin, ano exactly ang role po dito ng DPWH dito sa mga backlogs po natin sa classroom? 66% nga po ang hindi na itayo from 2021 to 2025.
1: So, yung pondo ay nasa DepEd, pero yung implementation ng project ay nasa DPWH. Yan yung arrangement na currently, well, not currently, nung by 2026 ay binukas na sa iba pang mga agencies like LGU or DepEd mo pwede, o kaya private sector. Pero sa panahong in-audit na ito, and for the longest time, ay DPWH ang nag-implement. No? At, well, si Secretary Angara mismo, nung last year pa, nung budget hearing last year, to explain partly kung bakit daw mabagal, sabi niya, na humaling daw ang DepEd sa ang DPWH sa flood control. So, might be a factor, pero hindi nga na-address itong mga long-standing issues na to na, to be fair, merong bawa sa pagitan ng DepEd at saka DPWH at kanitang yung papel ang mga ito na parehong may kakulangan.
2: Okay.
1: So yun ang...
2: Apo. Ang pinakahuli kasing balitang at reform dapat dito ay yung pong pakikipagtulungan na ho ng LGUs and some NGOs, no? Na meron na pong mga gantong uri ng proyekto, mas mura nga daw po ang gawa noon. Pero ano ba ang actual na estado ngayon, Kong, sa pagkakaalam nyo, sa arrangement na ito ng DPWH at ng DepEd, meron pa rin, di ba? Sila pa rin po ang inaatasan na gumawa ng mga classrooms?
1: Para sa mga backlog years na ito, DPWH yan, basically. Pero for starting 2026, ay inalaw ng General Appropriations Act na pwedeng LGU, ibigay sa LGU yung pagkatayo, pagpapabil, pagtayo,
2: okay,
1: pagpapatayo, and some private sector, yung sinasabing PPP. No?
2: Uh-huh.
1: Pero sa totoo lang, hindi pa rin nasisimulan yan. So, or very late na nasimulan. Isang factor na gusto ko rin papagitin dito, bukod sa mga problems na in-identify na ng COA, yung mga permitting issues, ang isa pang issue na nagpapatagal talaga, yung pork barrel system. So, kasi yung merong mga list ng classrooms initially sa MEP, isasubmit sa Congress, tapos pagka nakuha ka na ng Congress ang budget, papalitan pa nila yan at dadagdagan. Kasi may mga i-identify na sariling classroom na gusto ipatayo ang mga congressista at senador. Yung originally bababago, magkakaroon pa ngayon ng proseso ng revalidation, verification, and so on. Aabot yan ng kalahating taon. No? At in other words, second half of the year, usually third quarter, even fourth quarter na bago finally ma-finalize yung listahan, tapos saka pa lang mag-aaroon. So yun ang isa pang factor na nagpapatagal lalo sa classroom construction.
2: Opo. Sige. So, kung anong balak yung gawin ngayon dito sa isyung ito? Kasi tapos na po yung inyong mga committees sa budget hearing. Ito po ay sa plenaryo na lamang. Anong aasahan natin sa inyo pong grupo sa act?
1: Well, implementation issues ito, no? Yung recommendation ng COA mismo sa kanilang report, magpayo ng o gumawa ng catch-up plan ang DepEd at DPWH, pakikita nila ang joint monitoring ng mga proyekto, magtulungan sila din sa para mapabilis yung napakaraming pagkumas sa napakaraming permit na kailangan. Siguro, pwede rin tingnan yung kung para sa mga negosyo, may mga efforts ang gobyerno para bawasan yung or padaliin yung permitting process. So baka pwede rin tingnan yun. And maybe Congress can may papilang Kongreso dyan, no? Kasi napakaraming mga permit na kailangan bago makapag-start ka ng construction on classroom. Pero really, kailangan ma-solve yung implementation problems dito. No?
2: Okay, kung yan po yung execution problem, problema na sekretary yan.
1: Tama po. Diba? Ultimately, of course.
2: Oo. Go ahead, sir.
1: As I said, nung mga nakaraang administrasyon, under the Aquino presidency and the Duterte presidency, ang overall, nakapagpatayo ng over 100,000 classrooms yung dalawang administration. No? So, samantala, ngayon, ay ito nga. No? Merong 14,000 yung budgetan. Tapos, malgis na 4,000 pa lamang na ipatatayo from 2021 to 2025. So, ang bihira yung
2: okay. Yes sir, we know. Yan nga po ang inyo po nabanggit nga kanina. So ngayon, kaninyo, execution problem na po ito. So meron ho kayong plenary deliberation pa dito. Will you raise this issue with the secretary?
1: Nare-raise na po yan. Hindi lang during budget deliberation, even sa Basic Education
2: Opo.
1: Committee.
2: Uh-oh.
1: At yun nga yung in-offer ni Secretary Angara na isang solution, which is dahil may bottleneck daw sa DTWH, ibukas sa LGU at saka ibukas sa private sector. Panimula pa lang ang implementation nito at supposedly mas napapabilis na.
2: Opo, ganito, Kong. So, humingi na naman sila ng bagong pera pang classroom. Tama? Na naman? Okay.
1: Opo.
2: Yun hong, yung backlog na ito, nasa na yung pera?
1: Well, nandiyan pa rin. Ibig sabihin, hindi naman na mawala yung pera. Dahil nabid na, hindi, sabaga, yung mga
2: yes. Nabid na po ito. Ang problema kasi dito, Kong, as we all know, ang problema dito, bibigyan mo ng pera ang DepEd, magpapabid, maglalabas ng saro, bawat distrito, magkakanya-kanya sila ng hawak ng saro, magbibidding sila. Bahala na kung gagawin nyo hindi. And then, tsaka mo na lang bibilangin yan kung nagawa ba o hindi, pero nabid na yung proyekto. Meaning, as you know, yung saro po, naibigay na doon sa kontratista. Diba? I mean, kaya ho, ito yung sitwasyon eh, di ho ba? Kaya ho ngayon nga, meron ka ng backlog, humingi ng panibagong pera, ngayon meron daw silang PPP, pero ibang usapan yon dito ho sa mga backlog na ito. Kayo ho sa Kongreso, wala ho na ho kayo magagawa doon sa ganyang gawi?
1: Mainly execution problem na yan. So, kaya ang ginagawa ng Kongreso is oversight. Panapanahon ay nagiging ang Kongreso at pinapag-report sa mga nangyayari at nilimonitor ang progress. So, ganun po ang so far ang ginagawa ng Kongreso.
2: Kasi nga din po, at saka ito ho kasing budget ngayon, election budget na po ito eh. Hindi po ba? Kaya, and then by next year, sorry po, last zone na ni Pangulong Marcos. Ano pa? So, what do you expect na i-deliver nitong sila Angara? And considering Angara might run again for the Senate, at kailangan niya ang tulong ng bawat distrito ng congressman.
1: Talagang isang black mark sa Marcos Jr. administration yung performance sa classroom construction. Yung sa zona niya last year, sabi niya, ang target na nga lang daw ng kanyang remaining years ng kanyang administration would be 40,000 classrooms until 2028. Napakalayo niyan dun sa mga previous administration organization sa delivery over 100,000 o parang 110,000 ang Aquino at saka agad pa 150,000 new classrooms so yung 40,000 napakaliit na pero even that parang batay sa 2025 ako sa Power Report 99 classrooms pa lang ang nagagawa at kahit dito sa DepEd budget proposal for 2027 ay ganun din parang for 2027 ang actual na classroom na maitatayo for 2027 year 2027 itself ay parang ganun din 90

0: Isa ito sa mga failure ng administrasyon na ito. Unang-una, yung appointment mo kay Sara Duterte as DepEd Secretary. Na nung panahong yun, kita rin po naman, di ba? Yung takeover ni Sani Angara, kung ilan lang ang classroom na nagawa sa kanyang panunungkulan, hindi ho may tatanggihan. Ang record yan. Pinakamababa sa kasaysayan ng DepEd. Nandiyan po yan. Sa report, nung una pa po, di ba, nakita ho ninyo ilan lang ang naitayong classrooms. Mababalikan natin yung figure niyan. Pero nag-takeover itong si Sani Angara. Isa po naman din politiko. O ngayon, anong aasahan natin dito kay Sani Angara? Eh, tatakbo na naman ito. Malamang. Boto niyo ulit. Boto niyo ulit. Siya yung finance secretary, ha? I'm sorry, siya yung finance committee chairman nung panahon ni Saldi Cotang. Huwag niyo kakalimutan yun. Hello? Yung controversial na budget, siya po din. Oo, ang finance bago mag-Grace po din. Si Grace po naman nung panahon na nitong sumabit na budget din na nagkanda kung ano-ano nangyari. But basically mga kapatid, ito na yung sitwasyon natin dito eh. Oo, sabi nga ni Ginontinyo, pinaka-kakaunti.
1: Pinakamaraming backlogs, yun ang tawag niya.
0: Panahon ni Pangulong Marcos. Kaya anong pwede mong ipangalandakan dito, ipagyabangan dito?
1: Aabot pa ba yan sa dalawang taon?
0: Hindi na. Tapos ngayon mag-PPPP.
1: Oo.
0: Ang problema kasi talaga dito, kapag inuuna ang kitaan, pag inuuna ang komisyonan, pag inuuna ang mga pansariling interes, yan po ang problema ho talaga dito mga kapatid. So usapin po nitong ating mga classrooms construction na ito. Na-bid out na po dito daw yung marami. So hashtag alam na. Hindi ba? So itong sekituro naman, anong ikakatira niya dito? Sa problemang ito kasi nga dito mga kapatid, DPWH po ang
1: katuwang.
0: Dito nga ho mga kapatid, kasi nga doon pa rin po sa report ng EDCOM, binabanggit na yung problema na pag DepEd po daw, more or less 3 million, may figure.
1: Mas mahal.
0: Pero kapag po ang gumagawa po ay pribadong sektor, yung mga nagpapagawa ng classrooms,
1: mabilis na mura pa.
0: Oo. Mas mababa pa sa kalahati yung presyuhan ng gobyerno.
1: Bakit ganun? Just to be fair din naman dito kay Sunny Boy, ang sinasabi naman ng COA dito, nag-start po 2021 onwards. Kahit kanina, nabanggit mo naman, nagsimula nga ito nung ang ini-appoint ay si VP Sara Duterte. Ilang taon si VP Sara sa DepEd? And then, namana ni Sunny Boy ang problema, anong taon na ngayon? 2026. Ilang years na siya dyan sa DepEd? Bakit ganun?
0: Tsaka ang hirap.
1: Imbis mabawasan yung backlog, nadagdagan lalo.
0: Kapag politiko ang iyong inappoint sa gantong uri po ng posisyon, sigurado po hindi may tatanggi, mamumuliti ka. Kapag nag-appoint ng politiko, malamang sa hindi naman lahat, mamumuliti ka. At gagamitin ang posisyon para sa susunod na eleksyon. Yan ang napapala natin sa gantong Bueno! Alas 9:01 po ang ating tamang oras ngayon, hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you, Boss Max. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno yan ng sangkap na galing sa Mangosteen with Zantone. Na mainam po sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee, panalo ka, sarap magkape. Thank you, Boss Max. Thank you, ha. Ang ganda ng ating morning. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Salsa Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Max. Tawagan lang natin yung organizer para doon sa ating pagpaparehistro doon sa dapat isa lang. Alright, na isa pong digital.
1: May digital platform na sila ngayon.
0: Para doon sa doon po sa paghihikayat sa lahat na makiisa.
1: Yes, for the People's Initiative.
0: Go ahead.
1: Oo, ito nga po mga kapatid, meron silang digital platform po na inorganisa kung saan po pwede na po yung mga tao, kung gusto ninyo ng legit anti-political dynasty lo, ang sinusulong na po ng grupong dapat isa lang ay dapat People's Initiative na. Kung ang igagawin ng Kongreso, ang ipapasa nila, yung gusto nila na second degree of consanguinity or affinity. Yun po yung nakahain ngayon, tapos na sa Kamara, tapos na sa third and final reading, at nasa Senado na po ngayon ang bola. Mamaya, antabayanan ninyo. I'm sure lahat po tayo kung kayo po'y nagsasawa na dyan sa mga nakaupo sa inyong iba-ibang lokalidad.

0: dad, iba-ibang areas o lugar, mapa Metro Manila man o sa mga probinsya, na puro magkakamag-anak na lang ang nagpapalitan sa pwesto. Makinig po kayo, paano kayo po pwedeng makapag-sign online para po makasama dito po sa mga bibilanging vote na bibilanging signatures. Ang kinakailangan nila, I think, ay 7.5 million signatures ng mga registered voters, mga kapatid. Maya-maya pong kaunti yan sa atin pong ugnayan kay Attorney Irene ng Dapat Isa Lang Movement.
1: Ito ho, mga kapatid, ito, balikan ko lang ito. No? Doon po sa panahon ng panunungkulan ni dating DepEd Secretary Duterte, oo, 3% lang ng total classrooms target. Only 192 out of 6,379 na classrooms target po nung panunungkulan ni VP Sara. On record po yan per COA report. Alright, yan po yan. So sa inyong lahat, good morning. Kasi po ang pinag-uusapan natin dito ay factual lamang po na diskusyon tungkol po sa napakalaking problema natin mula noon hanggang ngayon sa ating pong paghahangad na hindi na ho tayo kapusimpa sa mga silid-aralan. Yan po ang ating katotohanan. Kaya yan po ulit ang napapala din po natin kapag po ganito nga na inuuna ang nasa ating linya na ngayon. Si Atty. Irene. Hanggang dyan lang muna ako.
0: O, sige ha. Andyan ba si Atty. Irene?
1: Andyan na siya.
0: Oo.
1: Para natin,
0: wala pa.
1: Wala pa.
0: O, ibabatiin ko muna yung nagbe-birthday kasi yung kasamahan natin sa digital, si Princess, yung nag-a-upload ng mga videos natin sa True
1: birthday
0: FM.
1: Birthday niya ngayon.
0: Birthday ng nanay niya. Lagi daw nanonood sa atin. Sabi niya, baka po pwede niyo mabati ni Manong Ted. Lagi nakatutok sa inyo. Ang nanay po ni Princess na napakasipag, si Nanay Cecil Baltazar. Hmm. Birthday po ngayon, 57 years old. Happy, happy birthday, Mommy Cecil. Pinababati po kayo ng inyo napakabait na anak na si Princess. Galing po sa digital team namin dito sa True FM. At happy, happy birthday din kay Nanay Linda Jonicio. Ito naman ang nanay ni Bruce Jonicio na araw-araw nakatutok din po sa ating programa. Happy birthday, Nanay Linda!
1: At sa mga gusto rin pong magkaroon kahit papaano po ng, alam niyo na ho yun, entertainment, ang ating pong mga kaibigan sa FBC. Ito po yung yung Family Birth Control na banda, girl, Rebirth. Meron po silang gig. Mamaya po yan sa Blue Bar Home Depot Compound sa Julia Vargas sa Pasig. Mamaya po ito, mga kapatid. Nandiyan sila Manong Toots Almazan.
0: Wow.
1: Ito
0: yung galing ng pangalan. Ano ulit pangalan?
1: Family Birth Control.
0: Ayos.
1: Dati miyembro niyan si Haji Alejandro. Tama, no, kuya, no?
0: Tapos si, nag-solo na, eventually. Na si Haji, nag-solo eh.
1: Sa pagkakatanda ko. Hindi ko na alam kung si Ma'am Cherry Bailey ba miyembro nito.
0: Pwedeng maging miyembro. Hindi ko kailangan nila ng singer na babae.
1: O si Ma'am Cherry yata sa New Minstrels.
0: Hindi ko inabot yung mga bandang yan eh.
1: Hindi mo inabot?
0: Hindi na eh. Backstreet Boys kami, tsaka NSYNC
1: New
0: eh.
1: Minstrels?
0: Hindi, oo. Ano ba mga awitin ng New Minstrels? May TV na niya nung panahon na yan.
1: May TV na?
0: Oo.
1: Oo, tuberculosis.
0: O,
1: mga kapatid, sandali po lamang. We will be right back.
2: True FM. Sa Leon Extra Strong Beer, bawat tansang may QR code, may instant GCash.
3: We see the medals. We honor and the command. But what lies beyond the uniform? Discover the unseen battles of leaders facing the ultimate sacrifice. Meet the soldiers defining the modern face of defense. This is not just a story of war. It is a journey into the heart of service, resilience, and the quiet sacrifices made for our nation's freedom.
4: Ako po si Mateo Uricelli, and this is Patriots.
3: Watch Patriots, hosted by Mateo Guidicelli. Sundays 8:30 p.m. on 1PH, Signal Channel 1.
5: Bawat krimen ay may maiiwang bakas ng ebidensya. Mga panatandaan na naghihintay ng balantad. Muli nating sisiyasatin ang bawat detalye. Ubusisiin ang kwento sa likod ng krimen. Magiging daan ng siyensya para mabunyag ang katotohanan at makamit ang katarungan.
6: Ako si Gas Abelgas at ito ang Forensics.
5: Ngayong Sabado, 7 p.m. sa 1PH.
1: Ang passion ko is yung maipaliwanag sa pangkaraniwang Pilipino ang mga napaka-importanteng issue na may implikasyon sa pangkalahatan sa ating mga Pilipino. Nang sa ganun, ang mga Pilipino ay hindi lang magkaroon ng edukasyon at pagtangkilik sa impormasyon, kundi magkaroon ng paninindigan sa mga isyung pambayan. Laging importante ang katotohanan sa laman ng iyong ibinabalita. Ako po si Ted Filon. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
2: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghating serbisyo para sa mga agrobyado.
7: Nandito tayo, kaya tayo magsusupo ng problema, magkaalaman.
2: Para sa mga naghahanap ng kasagutan.
8: Teacher sa umaga, motorcycle taxi rider sa gabi.
2: Kwentuhang maisaysay.
1: Hindi mawawala po ang ating public service at ang magandang balita po na inihahatid.
2: Higit sa lahat, may laman at pinag-uugatang katotohanan.
9: Malinaw na inihayag ng Japan ang kanilang panig.
2: Para sa mga nalulumbay, hatid na tawanan na may kabuluhan.
10: Nasunog na yung kwapaw ko.
2: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
11: Panacea, let's start with that.
12: Para mas maintindihan.
2: May lugar ka rito, kapatid.
13: It's a beautiful day!
2: Sa bawat sunok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleserbisyo para sa Pilipino.
14: Tuwing Linggo, tayo nang matuto at tuklasin ang mundo.
15: So it's important to always check.
16: Voila!
15: Check your facts.
14: Dito lang yan sa Kitty Explorers, Kitty Kids.
17: Iniisip nyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks. Tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.
18: May issue ka ba sa batas? Tutok na sa Basta Batas! Kasama si Jen Galvez, Rico John Ferrer at Attorney ng Bayan, Attorney Edward Chico. Samahan ang Basta Batas sa bago nitong time slot tuwing Sabado, alas 2 ng hapon sa mga pilinghimpilan ng Vanguard Radio Network. Kasama ang Big Sound FM at Big Radio 1188 D.

0: Technology Denso believes that appliances are long-term investments, so it is very important to choose wisely. And what could be a wiser choice than using reliable, durable, and energy-saving appliances from Fuji Denso? Just like families and companies trusting Fuji Denso, you will see the difference when you upgrade your usual appliances to Fuji Denso HD inverter appliances. Fuji Denso, quality above all. Upgrade your home, upgrade your business with Fuji Denso. Quality above all.
1: Good morning! Mga kapatid, sa oras nga po na 9:11, nasa linya na po ngayon ang co-convener ng Dapat Isa Lang Movement, si Attorney Irene Aguila. Attorney, good morning!
2: Hello po, good morning DJ Chacha, good morning po Manong Ted.
1: Magandang umaga, salamat po sa panayam. Kahapon nga po ay inulunsad nyo ito pong Dapat Isa Lang Movement digital platform na d1l.org kung saan po pwede na pong sumali yung mga kababayan natin na gustong maipasa yung isinusulong nyo po na anti-political dynasty lo hanggang 4th degree of consanguinity and affinity. Attorney Irene, ano mismo ang gagawin ito mga ordinary registered voter natin, paano po sila makakasali at makakapirma po dito sa inyong platform?
2: So, napakasimple lang po, no? Lagi natin sinasabi, in 3 minutes lang, mababawi natin ang kapangyarihang hawak ng mga political dynasties for more than 3 decades. Pumunta lamang po sa ating platform, d1l.org, tapos mababasa na po doon ang ating petition. Meron din po doon na tutorial videos tungkol sa paano pirmahan yung petition. Meron din po kaming videos doon patungkol sa buod ng ating People's Bill para tigilin po ang mga political dynasties. Pagka nasundan po ito, step-by-step process po, ang isa po dyan ay mag-upload po tayo ng selfie na meron po nating lagda, kasama po yung ating lagda, para po ay ma-capture ito, masigurado pong totoo po kayong tao kasi hindi po natin pinopromote ang paggamit po ng mga trolls, at mga peking mga tao, no? Tayo po ay naniniwala na dapat totoo mga botanteng Pilipino ang pipirma po sa ating petition. Napakapirma na po yan, i-collect po ito ng ating team, tapos kapag po ay nakuha na po lahat, ito po ay sisumit din sa COMELEC po.
3: Okay. Ma'am, kasi wala ho naman tayong voter's ID na, no? Paano po yung confirmation doon sa pagiging botante no nagpaparehistro?
2: Yes po. So, ang mangyayari po niyan, kayo po mismo, no? Meron po tayong filtering mechanism kung saan po, syempre, ilalagay niyo po ang birthday po ninyo doon at ang lugar po kung saan po kayo rehistrado. Tapos po ay makikita naman po ng sistema natin, kunyari po ang edad po ninyo ay 16, di malamang po ay hindi pa po yan registered voter. So meron pong ganyang mekanismo. Okay. May kita rin po doon kung may duplicity o may dalawang beses pong nagpirmahan. Mm-hmm. Ibabangga po yan doon sa mga detalye po ng place of registration, date of birth.
3: Opo.
2: Ang final pong verification po ay still COMELEC. Kaya nga po tayo po ay naglalagay po ng allowance para po doon sa mga maaari pong mag-sign up, tapos yun pala ay hindi pala sila registered po ba. So, ang final po niyan ay talagang COMELEC po. Kaya po umaasa po kami na sana po ay matulungan po kami to get the word out kung registered voter kayo at aktibo po yung inyong records. Ibig sabihin po ay bumoto po kayo, no? Hindi po more than, hindi kayo nakalagpas ng higit sa 2 election cycles, pwede po kayong bumoto. At ang kagandahan po nito, Manong Ted, no, kahit saan ka sa mundo, pwede kang pumirma dito. OFW ka man, o nasa, basta may signal po at meron pong gadget, pwede po.
3: Sige, so kami po inyong katuwang dito, ma'am, hindi pa hutan natatapos today. Kami po ay gagawa ng kaparaanan para ho natin ma-promote ano po itong website na ito at tayo magtulong-tulong tungo sa pagkakaroon ng totoo, makabuluhan opo na anti-political dynasty law. Salamat po sa inyo, attorney.
2: Maraming salamat din po, Manong Ted. At sana po ay makapirma na rin po kayo dito sa ating website.
3: Yes,
2: maraming salamat po.
3: Opo, thank you very much. Attorney Irene Aguila, isa po sa mga convener ng Dapat Isa Lang
1: Dapat
3: Movement.
1: Dapat naman isa lang talaga. Puntahan niyo po yung website. It's d1l.org. Diyan po kayo pwede mag-sign ng petition.
3: Ako'y magpapatulong sa aking anak na kung paano natin magagampanan pong ating tungkulin dito po sa kampanyang ito bilang isang mamamayan. Kasi po ako ay isa ring rehistradong botante.
4: In fairness!
1: So ngayong araw na ito kami magsasign ng petition dyan.
3: Okay. Zoom ready ngayon si Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson po ng ating impeachment court, baby girl.
1: Eto na, magandang umaga, Attorney Reggie. Good morning po.
5: Magandang umaga sa inyo, Manong Ted, DJ Chacha, sa inyong mga tagapanood at tagapakinig.
1: Oo. Una muna, reaksyon po dito sa naging desisyon ng Korte Suprema tungkol po dun sa dismissal ng tatlong petitions na inihain po na may kinalaman po doon sa voting threshold.
5: Of course, lahat po ng desisyon ng Korte Suprema na hindi po makakaantala sa proceedings ng impeachment court ay wini-welcome naman po ng impeachment court. At malakas naman po ang loob ng impeachment court na kahit po bigyan pa rin ng due course yung mga petisyon na inihain sa Korte Suprema ay madedepensahan ng impeachment court yung mga nangyaring proseso doon sa pag-voting nila, doon sa interpretasyon ng voting threshold. Kaya hindi naman na titinag yung Supreme Court sa kanyang pagpapatuloy doon sa kanyang kapangyarihan tsaka duty to try and decide the impeachment case. Pero ito ay welcome development.
1: Attorney, help us understand, kasi ang procedural grounds na sinasabi dito, lack of standing at prematurity ang dahilan ng Supreme Court, ano, kung bakit po dinismiss ito po mga petitions. Hindi pa nagde-desisyon ang Supreme Court sa constitutionality noong naging voting threshold. Tama po ba yung pagkakaintindi namin?
5: Na inaaral namin 'yan sa ano no sa law school na kapag ganyan unang-unang idedetermina ng Korte Suprema ay kung bibigyan ng due course yung isang petisyon bago ito mag-decide on the substantive. Pag may mga ganyang issue no, kailangan muna kasing i-determine ng Korte Suprema sino ba 'tong naghahain ng petisyon na 'to. Meron ba 'tong standing? Meron bang damage dito yung naghahain ng petisyon doon sa ginawa ng isang government agency o branch ng government. So yun yung dinedetermina niya at mukha doon sa press release no, hindi pa natin nababasa kasi yung full decision no or yung resolution. Nakalagay lamang doon ay based on prematurity at saka lack of standing. So yun yung tinatawag na locus standi. Yung sa prematurity naman, mukhang ang naging basehan ng Korte Suprema ay wala pang aksyon yung Senate Impeachment Court regarding the matter kasi nga wala pa namang botohan kung sino yung mga senador na matatanggal sa denominator ng threshold na yon. Kaya so, parang wala pang issue para i-decide ang Korte Suprema. Yun lamang yung ano natin ha, yung basa natin based sa ating kaalaman sa batas.
1: Oo. So attorney, may possibility pa na may maghain ulit sa Supreme Court sa tamang panahon at kung may tamang petitioner. Pwede pong ganun yung mangyari.
5: Tama ka po kasi yung prematurity naman no yun ay ibig sabihin hindi pa ngayon dapat pina-file to. So siguro dahil sinabi na rin ng ating presiding officer na ang botohan regarding doon sa question kung sino yung mga senador na isasama o tatanggalin sa denominator ay mangyayari yon doon sa araw kung saan kailan sila magbobotohan. Kaya siguro yun yung pinagbabasehan ng Korte Suprema na justiciable controversy, doon pa lang mag-uumpisa yun.
3: Attorney, you are expecting this this decision, di ba? Inaasahan nyo na ito, right?
5: Isa po yan no, sa mga tinitingnan ng impeachment court na possible dismissal po. Ine-expect po ng impeachment court na mula nung umpisa pa lang po, July 6, ay meron na pong maghahain ng petition sa Korte Suprema. So kasama po talaga lagi yan, no, lahat ng aksyon ng bawat ahensya ng gobyerno o branch ng government, talaga may mga ma-feel nila na aggrieved po sila o hindi ang ayon dun sa desisyon at aakit po sa Korte Suprema. Kaya it's part of meron pong magdi-disagree talaga.
3: Okay. Attorney, ngayon pong simula ng 10 a.m. tusawa ba ito o may hangganan naman po? Meron na kayong oras hanggang anong oras po ang tapos ng impeachment trial today and tomorrow?
5: O of course, ang terminology talaga natin, no, 10 a.m. to sawa. Pero of course, meron din namang mga physical and logistical limitations po ang mga parties at pati po lahat ng mga staff din dito sa Senado. So, as much as possible po, pag sinabi nating to sawa, ay ito po ay depende sa sitwasyon. Kung wala na pong mga kailangan i-discuss po o witnesses for the day, pwede naman pong maagang mag-end yung impeachment proceedings. At kung marami pa naman po at hindi maganda yung pagkakaputol doon sa testimony na isang testigo, yun po yung sinasabi natin, want to sawa hanggat patapos po yung testigo na yon sa kanyang testimonya.
3: Okay, today po, sinong ating inaasahan na harap po ng testigo na prosecution?
5: Ini-expect po ng impeachment court na possible po tatlo ang maihain today. Unang-una po si Attorney Benaventura mula sa Anti-Money Laundering Council para po i-authenticate yung mga Anti-Money Laundering Council report na pinasabi na po. Ito po ay may kaukulan doon sa mga bank records. Ito po yung mga nire-report ng mga banko doon sa Anti-Money Laundering Council sa pagtupad nila doon sa batas, doon sa mga suspicious accounts at saka po yung suspicious transactions at saka po yung mga umaabot po sa threshold na kailangan nilang i-report po doon sa Anti-Money Laundering Council. So yun po yung makikita natin na may kaukulan sa bank accounts ni respondent at saka po ng kanyang asawa si Man Scarpio. Yun po yung mga inimbestigahan ng Anti-Money Laundering Council. Pangalawa po, dalawa pong witnesses mula sa Register of Deeds yung magte-testify naman po dun sa properties po daw ng respondent allegedly at saka ng kanyang asawa sa Davao at saka sa Samal. Si Senator, former Senator Trillanes po, syempre po naka-ready naman po ang impeachment court to take his testimony as well, katulad nung nangyari or manifestation ng House Prosecution Panel last Tuesday. So maaari din po siyang isa lang umuna, pero mula po doon sa mga public statements at mga interviews po ni Congresswoman Jeremy Luis Roy ay mukhang ipagpapaliban muna po nila yung presentation ng former Senator Trillanes for today para hintayin po yung testimonya nung Anti-Money Laundering Council at saka nung mga magtetestigo po regarding sa mga bank records mula sa mga banko.
3: Okay. Hanggang anong petsa po itong inyong 10 a.m. to sawa na schedule po, attorney, ngayon po Oktubre?
5: Hanggang October 15 po, Manong Ted.
3: Okay, sige po. So kami po'y aantabay, attorney, at muli kaming tatawag po para liwanagin ang mga issue na gusto naming itanong sa inyo na sa ganun po hindi kumalat ang fake news. Salamat po, attorney.
5: Maraming salamat po. Huwag kayo magsasawa.
3: Thank you. Attorney Reggie Tonggol, ang spokesperson po ng impeachment court. When you say, opo, lack of standing and prematurity, kumbaga, yung binabanggit ni attorney na yung pong mapeperwish yung tao. Yun, no? In this case po, mapeperwish yung si VP Sara. Kung sakasakali po, no? Kung sakasakali na magdesisyon against her favor and then yung pong threshold ay binago. Yung prematurity kasi nga hindi pa po nagbobotohan. Paano kapag nagbotohan and then for whatever reason, nakakopo sila ng 16 votes. So, moot na yon, wala ka ng question. Kasi nga, yung threshold na 16, maaabot mo. Alright, yan po ang dapat din natin humapagtanto dito po sa naging desisyon ng Supreme Court. Magkakaalaman tayo dito kapag nagbutuhan na po sila.
1: Mm-mm.
3: Pero kung ikaw si Marcos Jr.,
1: oh,
3: common sense.
1: Oh,
3: papayag ka ba?
1: Na ano?
3: Ha? Yun lang.
1: Oy, ang dami pala nakakakilala dun sa The Minstrels. Napa-message si Mamenchi. Sabi niya, ayang mga binabanggit ni Manong Ted na The Minstrels ang original na singers ng Umagang Kay Ganda. Inawit ni Tili Moreno and Ray Ann Fuentes. Yo. Mga kapanahon mo. Ito, nakatutok. The Minstrels. Mamenchi Sylvester, good morning.
3: Oh, and speaking of The Minstrels, ito po, panahon ng Supremes. Batiin ko lang, girl, yung pong ating mga mahuhusay na mga abogado. na nabibilang po sa Poblador, Bautista and Reyes, ha? Na law firm. Ito po yung law firm po na itinatag ni Alexander Poblador, si Kuya Ayo Mario Bautista at Gilbert Reyes, October 1, 1994. Yang Kuya Ayo, good morning. Kamusta ka na? Pagbati rin po kay Attorney Dino Tamayo. Salamat na marami, girl. Ito po ang isa sa atin po mga law firm na nagtanggol po sa atin sa atin pong libel case na umabot po
1: mabuhay
3: kaong
1: ka
3: saan-saan. Tayo po ay nagtagumpay sa ating laban sa katotohanan sa tulong po ng Poblador Bautista and Reyes. Attorney Dino, salamat din sa iyong sakripisyo sa ating mga pinagdaanan na pakikibaka para sa katotohanan, para sa bayan, mabuhay ka.
1: Mabuhay ka.
3: Poblador Bautista and Reyes. Ayo, kumusta ka na, kuya? Good morning. I love you.
1: I love you too. Huwag ka na mag-strike, ha? Huwag ka na mag-strike. I love you din, Attorney Chod Delphine. Oh. Si Attorney Chod, napakomment naman dun sa sinasabi mo na, ano sabi niya dito, hindi na ba umabot sa radar mo, girl, ang family birth control? Ano daw yan? Cruz Family Band at 747. At bumabati rin si Attorney Chod ng congratulations sa ating award from Alta Media at KBP. Thank you, Attorney Chod. Good morning.
3: Oh, and lagay naman, ganun na lang.
1: Yun ang nga sabi ko. Hindi mo na kami favorite, ha, Attorney Chod.
3: Okay. Family birth control.
1: Alam niya. Cruz Family Band nga daw at 747 Band. Sabi ko, sorry, Attorney, hindi na nakaabot sa akin. Backstreet Boys Band. NSYNC, mga ganyan. Westlife.
3: Kapag po natin kasi binabalikan yung ganyang mga uri po ng mga...
1: usapan.
3: Oo.
1: Baliktanaw.
3: Mga kwento. Natural, mga kapatid, no? Yung ating mga kaidaram po.
1: Yan.
3: Ang nagigising.
1: Napapareact eh.
4: Tatanda rin kayo.
3: Kasi nga, kung maaari lang ho natin balik-balikan ang mga nagdaan.
1: Mga panahong walang social media.
3: Hindi lang yon. Nung panahon, mga kapatid, na ang nakawan sa gobyerno, daan-daan piso lang.
1: Ngayon ba? Eh, ikaw naman, inflation
3: kaya,
1: eh.
3: Kaya nga daw, tawagan mo na DMP, ha? Oo, kaya nga daw, mga kapatid, tayo nagkaganito kasi dati-rate, yung mga magnanakaw sa gobyerno, kung magnakaw po sila, daan-daang piso lang. Oo, ngayon, mga kapatid, dahil po daan-daang piso lang, nung ginawa itong 1,000, kaya ayaw na huli na tumanggap ng daan-daan na lang. Naging 1,000.
1: Ganon.
3: Nung dumaang, naging 1,000,000 na po ninanakaw nila, ayaw na huli na tumanggap ng 1,000,000 lang, kundi 1,000,000,000.
1: Ganyan?
3: Kaya ngayon po na ang kanilang ninanakaw ay 1,000,000,000 na, ayaw na huli na tumanggap ng 1,000,000,000 lang. Ganon na po sila ngayon. Ito muna, mag-break muna tayo.
6: Hindi po kaya.
7: Ang init ng lagna, dapat di pinapatagal. Tun ka sa magaling magpagaling. Tayo, Jessic.
8: Sa iisang tahanan, nagtipon ang mga haligi ng balita. Pinag-isa ng layunin na maghatid serbisyo para sa mga agrobyado.
9: Nandito tayo.
10: B1079. We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
11: Playtime Entertainment, born for happiness.
12: Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Hatid namin tawanan na may kabuluhan.
13: Nasunog na yung kwapaw ko.
8: Tanong sa kalusugan, aming papakinggan.
14: Thalassemia, let's start with that.
15: Para mas maintindihan.
8: May lugar ka rito, kapatid.
16: It's a beautiful day!
8: Sa bawat sulok ng tahanan, sa bawat oras ng araw, buong araw, magdamagan. Kami ang 1PH, teleservisyo para sa Pilipino.
17: Para sa akin, ang tunay na public service ay ang sinserong paninilbihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong na malapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman. So alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang mga problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap. Nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse. So I go the extra mile to make sure na yung kanilang pinain ay agad-agad nabibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Tulfo po, kami ang 1PH Teleservisyo para sa mga

0: kasama po natin para po makapagpaliwanag dahil nako binabash siya ng netizens dito sa video na napanood nila. Ang chairman nga po ng grupong Manibela, magandang umaga, Sir Mar. Good morning.
1: Good morning po, Ma'am DJ Chacha. Good morning, Sir Ted. I love you po.
0: Oo, we love you too, Sir Mar. Good morning to you. Ito na, Sir Mar. Ano bang context nung moment na iyon? Yun pong video na kumakalat ngayon kung saan may ilan tayong mga netizens. Meron naman mga natuwa, pero meron din pong mga nambabash sa inyo. Ano context nun yung nag-I love you po kayo kay FL, tsaka nag-selfie-selfie pa po kayo?
1: Opo, naiintindihan po natin yung magkabilang panig na may natuwa, meron pong galit. Noon po kasi, nung umaga po kasi, nakastrike pa po kami. Pero Lunes pa lang ng gabi, sinabihan po ako ng LTO sa pangunguna po ni Asik Marcos na may ibibigay silang bigas ko after ng mga protesta namin, magbibigay po ng konting tulong. Pero wala pong sinabi na may dadating po na bisita na first lady nga po. Wala pong ganun na sinabi sa amin o sa akin. Nung may programa na po, nakita namin na dumating po si first lady, nasa likuran kami kasama ko yung mga leader po ng Truck Driver Philippines. Siguro po after niya po na magtalumpati at nagpapamudmud na po sila, bigla po ako pinatawag nung isang staff ni LTO chief. Paglapit ko po, pinakilala ko, sila yung nag-strike. Kaya po napasigaw na siguro nabigla din. Ako naman ay nabigla din po dun sa sinabi niya. Kaya ganun po yung naging gesture ko. Pero ganun pa man, pagkatapos po noon, nakapag-usap pa po kami tungkol po doon sa taas presyo ng petrolyo na sana yun po yung mapakinggan na hiling po natin. At kung hindi man po talaga mapagbigyan itong sinabi ko pa rin po sa kanya na sana masuspend din yung excise tax para hindi na po kami humingi ng pair increase dahil sabi nga niya binabalante o mabigat din na magdesisyon nga po kasi maapektuhan din po yung mga mananakay. Medyo maigsi lang po pero hindi po kasi naisama yung konteksto po na yun.
0: So after po no, nakapag-usap pa po ba kayo? Hindi na?
1: Opo, nakapag-usap pa po kami at nasabi ko rin po sa media na, nasabi po natin ito.
0: Oo. So, Sir Mar, balikan ko ha, sabi nyo, kaya nyo nasabi yun, nagulat kayo, bugso ng damdamin. Wala naman kayong pinagsisisihan after ng backlash po ngayon online that you're receiving? And meron po ba kayong mga kasamahan, halimbawa sa Manibela?
2: Ano ba sinabi sa kanya muna?
0: Ni FL.
2: Ba sabi?
0: Ano daw po ba ang sabi sa inyo?
1: Ang sagot po sa akin nung sinabi ko po tungkol doon sa sana ma-roll back po dahil mabigat na po talaga, hindi po namin kinakaya. At sana ma-suspend yung excise tax pansamantala para hindi na po sana kami hihiling ng fair increase. Oh. Ang sagot niya po sa akin is ilalapit natin ito sa ating Pangulo. Para kasi civilian ako, hindi naman ako ang magdidesisyon nito. Yun po ang sagot niya sa akin na eksakto po.
2: Saan lumabas yung I love you?
1: So, malaking bagay
0: bago
1: yun.
0: Bago yung usapan
1: bago po yung usapan na yun nung pinalapit po ako, accepted. Aminin ko naman na ngayon lang ako nakakita ng first lady na starstruck
0: siya. Yun ang sinasabi
1: pero,
0: niya.
1: Pero at least na nasabi ko po yung hinaing natin. Kasi para sa akin, accepted, tagumpay ito na binabaan tayo ng first lady na to eh. Dati chairman lang ng LTFRB, ng LTO kapag may problema. Masaya na kami na hinaharap po kami at pinapakinggan tayo.
2: Opo. Sa ngayon, I love you.
0: Yun nga, hindi, kasi nagulat daw siya eh. Bugso daw ng... Yun ang in-explain niya kanina.
1: Kasi parang, Sir Ted, parang kasi akong napagalitan eh. Napasigaw kasi siya.
2: Okay, sige.
1: Napasigaw kasi siya. Parang gusto ko sanang sabihin na ko, pasensya na ho kayo, parang ganun ho sana sasabihin ko. Parang yun na lang po yung naging gesture ko sa kanya.
2: Nagsalita siya na...
0: Huwag ka na mag-strike.
2: Huwag ka na mag-strike, ganun. Tapos?
1: Na po kasi, pinatawag po ako, Sir Ted, di paglapit ko. Kasi ang dami naming mga leader din po doon eh. So ako lang po yung pinalapit.
2: Okay.
1: Ang bungad po kasi kaagad, Sir Ted, ni Asik Marcos, si Mar, sila yung nag-i-strike. Tapos ang sagot niya, huwag ka na mag-strike. Sabing gano'n, napatalon po eh. Kaya po yung parang kumbaga sa isang ama, parang inaano mo lang yung anak mo na, okay. Sige na, okay na, parang gano'n po yung naging reaction ko lang. Sir.
2: Hindi, so huwag ka na mag-strike. Ang sagot mo, I love you, gano'n.
1: Hindi na po. I love you, ganun. Yan po yung sinabi ko.
0: Sabi niya, hindi na po. Ano kasi sila niya, nag-shake hands. Okay. Oo, tapos
1: pagsa... Nagkabatian lang, nagkahanuhan lang po kasi. Nagla din ako, Sir Ped. Nabigla lang din ako.
0: Sir, more may question ako sa'yo. Sabi mo kasi, bugso ng damdami, nabigla ka. Sa backlash na natatanggap mo ngayon, nagsisisi ka ba dun sa I love you, caught on ka mo kay FL? At anong sabi ng mga kasamahan mo sa Manibela?
1: Una po dun sa tanong ninyo na nagsisisi, siguro po, may nung una po medyo parang nakaramdam ako na parang may inis.
2: Parang ano?
1: Kami na ang nilapitan para maiparating yung hinaing. Kami pa ngayon ang pinaparatangan. Yung pong mga nagpaparatang, dun ho ako naiinis na. Pero kumbaga tinanggap ko na lang sa sarili ko na ganyan talaga. Hindi lahat mapiplis mo. So, kailangan mo maging matatag po talaga dito sa ganitong sitwasyon.
2: Ako sa akin naman kasi...
1: At yung mga sa mga kasamahan naman po namin, nauunawaan nila kasi magkakasama po kami nung mga oras na yun doon. At nakausap ko rin sila, napaliwanag ko. Ang sabi naman nila sa akin, mabuti nga na kumbaga tagumpay natin ito kasi tayo na iparating na natin ng diretso yung ating hinaing. Hindi na kung kani-kanino pa na magpupunta tayo kay ganito, pupunta tayo kay ganon, na hindi naman makakarating yung ating mga hinaing.
2: Bakit?
1: At least galit na po mismo sa bibig po niya na, na ipaparating sa ating pangulo at aaksyonan. Sana nga po maaksyonan. Kung hindi po, babalik na naman tayo sa mga strike, sa mga protesta, at pangangalampag.
2: Yung nga ang tanong ko sa iyo, paano ka nakakasiguro na makakarating nga kay Presidente yung sinabi mo kay First Lady?
1: Mas mahirap po pala, Sir Ted, kung ang kausap ko lang ay DOTR, LTFRB. Mas lalo po palang walang kasiguraduhan. Ito po, may bahay niya na po ito eh.
2: Okay.
1: Siguro po sa panahon ngayon na na napakaingay po itong issue na to na na itong itong pag-uusap ko namin. Tingin ko naman po ay naiparating na ito. Ang tanong na
2: naman kasi supposed to be araw-araw katabi niya yan.
0: May paparating sigurado. Naglabas kayo ng statement after nung yung online bashing. Ang sabi niyo hindi kayo pro BBM, hindi kayo anti, hindi kayo pro Duterte, hindi rin po kayo anti Duterte. Bakit po kayo naglabas ng paglilinaw na ganoon, Sir Mar? At paano po ninyo aalisin sa utak ngayon ng iba na kayo bilang chairman ng Manibela, yung independence niyo po na ipaglaban talaga ang hinaing ng sektor po ng ating mga driver?
1: Matagal na po kaming bumabatikos sa ating pamahalaan pero wala pong kulay politika simula't simula, Ma'am DJ Chacha, Sir Ted. Hindi ho kami nagpo-post ng picture po ng ating vice presidente, ng ating pangulo na sila ay patungkol sa politika ang panawagan natin. Kung hindi po doon sa issue lamang na kinakaharap natin at issue po ng pampublikong transportasyon.
2: Tsaka ano, sa akin naman, sa akin lang, Mar, sa akin lang ha, na nagmamasid rito. I mean, it's, you know, nasabi mo yun, pero hindi lang nga hulugan na, di ba, walang forever.
0: Walang forever?
1: Ibig sabihin na nasabi ko yon ganun-ganun na lang yon.
2: Yun nga.
1: Gesture lang po, nung oras na yon parang hinustahan na tayo na magiging ano na kami ng pamahalaan. Hindi po ganun. Kaya kami naglabas ng paglilinaw.
2: Yung sa akin dito eh. Nasabi mo yon nga kasi nga siguro for, wala kang masabi. Yun ang lumabas sa bibig mo. Di ba? And I hope na appreciated yan ni Binibining Lisa Araneta Marcos.
0: Ako si FL, ma-appreciate ko yun.
2: Okay. Pero yun nga, wala naman forever, Mar. Diba? I mean, maaari sabihin mo ngayon sa girlfriend mo, I love you. Bukas makalawa, baka hindi, I hate you.
0: Sa dami kasi ng salita, Sir Mark. diba? Sana man lang, peace be with you na lang.
2: Kayo talaga.
0: I love you daw kasi ang nasabi.
2: Sige.
1: Ayoko naman sabihin na nagkamali ako doon na Sir Ted kasi bilang tao, hindi ko na rin na, kumbaga, parang hindi ko ma-explain lang Sir Ted na parang may nagalit tapos para hindi na matuloy yung galit niya. Sige, pag-usapan na lang, parang ganun.
2: Hindi, tsaka sa mundong ito, sa hamon na yan, hindi lahat matutuwa sa iyo. Basta importante lang dito, tuloy ang advocacy, tuloy ang laban.
0: Amen.
2: Regardless, no? And again, walang forever. Yun ang dapat sagot mo dito. I love you now, maybe tomorrow, baka iba na. Tapos ang boxing.
1: Okay. Sir Ted, ang ano ko lang na importante ho, diretso na. Wala na pong kumbaga Malacañang na mismo yung bumaba sa atin para...
2: Sandali lang. Mara, diretso na. Bakit? Kinuha ba number niya? Meron ka ng direct line?
0: Ito puro kalokohan.
1: Wala po. Anong kalokohan, Sir Ted?
2: Sandali. Hindi ako nagbibiro dito kasi sinasabi, iba na ngayon, diretsuhan na ito. Ba't kinuha mo yung number niya para may direct line ka na?
1: Wala, Sir Ted. Ang sinasabi ko lang,
2: Sir Ted, dapat kinuha mo yung number actually, para diretsu. Ma'am, pwede ba kunin ko yung number mo para ba may reklamo kami diretsu na sa inyo?
0: Oo, sayang.
1: Ang sinasabi ko, Sir Ted, at least na iparating namin ng diretsu sa ating first lady na may bahay ng ating... presidente. Sabi nga niya na alala ko pa na ipaparating natin sa ating presidente kasi ako civilian lang din ako.
2: Okay.
1: 'Yun ang binanggit niya sa akin at wala nang iba pang kausap kundi siya na mismo. Siguro naman inaasahan natin yung mga ahensya ng gobyerno, Sir Ted, ay a-action din doon sa mga panawagan natin kasi sila pa rin ang gagawa po niyan.
2: Sige, salamat na marami, Mar, at tuloy ang laban. Aabangan namin ang susunod.
1: Tuloy po ang laban, Sir Ted. Hindi po nagbabago ang ating posisyon at mga advokasya. Hindi po natatapos doon.
2: Sige.
1: Ayoko sanang magpaliwanag, sabi ko nga po, pero nandiyan dyan na po eh.
2: Okay, sige. I love you. Okay?
1: I love you, Sir Ted. And Mam DJ Chacha.
2: Thank you
0: so much, Sir Mar Balbuena. Bugso ng damdamin eh. Kaya ako...
2: Di ba
0: kayo, makita ninyo, yung napapanood nyo lang sa TV, baka talagang kayo, mapasabi rin kina I love you eh.
2: Ang sinasabi po naman ni Lito Santos kay Tisa Muñoz Santos, I love you.
0: Yan.
2: And happy birthday daw.
0: Oo.
2: Birthday ngayon ni Ma'am Tisa Muñoz Santos. Ito po yung nabudol daw ni Lito. Happy birthday, Ma'am Tisa. Ma'am Tisa. Ito yung lovey-dovey po ni Lito Santos. Happy birthday. Okay, transport business ba ka mo? UB Express, abay sandali lang, school service, travel and tours, Photon Traveler is the smart choice. May pagpipilian ka ha ng mga reliable Photon models. Traveler X 16-seater, Traveler XL 19-seater. Sa dami ng pasahero, sulit ang bawat biyahe. Photon Traveler Vans, komportable ang mga upuan. May seatbelts lahat for your safety. Malakas ang aircon, malakas ang hatak. Suwabe at sulit ang biyahe. Kung transport ang negosyo, negosyur ka sa Photon Traveler Vans. Punta na sa mga Photon dealership sa inyong lugar. Photon is proudly a UAAGI Auto Group brand, marking 20 years of industry experience. Ito, fuel efficient siya. Negosyo sa transport, Photon Traveler Van is the right choice. Tamang oras, 9:45, at yung sa atin yan ang Boss Max 3 Coffee. Thank you very much, Boss Max 3 Coffee. Panalo ka sa Rap Magkape. Ito'y may mangosteen. Yung santo nang gagaling sa mangosteen, lumulutang yan sa creamy coffee. Yung kanyang strong coffee, yan ang aking araw-araw. Amoy pa lang, quality coffee beans. Available yan sa Mercury Drug, Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Boss Mastery Coffee, panalo ka sa Rap Magkape. FM. Mga kapatid, tayo po ay meron ba? May nakikinig pala sa atin?
0: Saan?
2: Kahit pa paano?
0: Good morning po sa inyo.
2: Ba't tumatawa ka?
0: Hindi kasi yung comment ng mga netizens natin, ang sabi ni Razor. Ingat po sa pagsasabi ng I love you. Yung huli pong sinabihan, ini-impeach po ngayon. Yun ang sabi.
2: Yung?
3: I love you, BBM!
0: Ayan.
2: Nakita mo si Sarah, nagsabi din ng I love you. Wala naman forever eh. Yan ang halimbawa ko.
0: Meron naman siguro. Sobrang bitter kung walang forever. Meron din. Kita mo, sabi ni James Reed.
3: Eh kaya nga di ako surrender. Ano man ang sinasabi nila.
4: Sukran.
0: Ito mga nakikinig sa at. Oh, ayan o. I love you, Manong Ted. I love you, DJ Chacha. Sabi ni Arnold Nonog. Thank you po.
2: Mga kapatid, ito ho ang ating pong mahal na mahal na mga tagapakinig. Lalahok sa ating pabida sa True FM.
5: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
6: Let's get it on!
5: Ang bilis tumakbo. Hoy!
7: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
5: Ano?
6: Sumobra pa!
8: You choose which ingredient.
9: Mabukas pa tayo mga kakain.
8: Anong gagawin mo ngayon?
10: Pantikim lang.
11: Wala tayong oras. Ganantik lang muna yan. Kailangan taste good.
5: Ay! Are you okay?
8: Medic? Do we have a medic?
10: Oh my God, ayaw nang tumigil.
11: Feel of pressure!
12: Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi?
13: Naku, patay na! Tulog na tulog!
8: Mystery ingredient, Mr.
10: Ah! Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
14: Oo, aabot yan.
11: Kaya mo ba magluto habang hinangarag? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist! Welcome to Star Under Pressure!
15: Ang pagtulong walang pinipiling oras at sitwasyon. Sa bawat daing, may handang makinig.
16: Laking pasasalamat ko po sa PCS o sa binigay nilang medical assistance.
15: Sa bawat pagluha, may pag-asang hindi bumibitiw.
17: Noong time na yun, nasabihin niya na, Ma, magagaling ka pa ba? Para akong tinubog.
15: At sa muling pagbangon, may handang umalalay. Abangan ang mga kwentong kukurot at mananatili sa puso. Mga kwento ng pagtulong na dumarating sa oras na pinakakailangan.
18: Hindi umuurong sa pagtulong.
15: Ganyan na ang PCSO. Hindi umuurong sa pagtulong. Abangan tuwing Linggo, alas 8 ng gabi sa 1PH.
19: Iniisip niyo pa lang, pinag-uusapan na rito, TikToks. Tuwing Linggo, alas 9:30 ng gabi.
20: Para sa akin, ang tunay ng public service ay ang sinserong paninindihan sa taong bayan sa mabilisang paraan ng walang pag-alinlangan, walang pinipili, at very important, ay walang hinangad na kapalit. Yung mga taong lumalapit sa akin, nakaka-relate ako dahil once upon a time I was just like them. So alam ko yung kanilang mga naramdaman, so alam ko kung paano bigyan solusyon ang kanilang problema. Nakikita ko yung kanilang paghihirap, nakikita ko na yung paghihirap nilang yon, kailangan ng agarang aksyon dahil pinaikot-ikot na silang sistema kung saan-saan na silang sangay ng gobyerno pumunta. And I was the last recourse, so I go the extra mile to make sure na yung kanilang kinain ay agad-agad na bibigyan ng solusyon. Mabilis na aksyon at mabilis na solusyon. Rafi Dulfo po, kami ang 1PH, teleservisyo para sa mga

0: 568-896-4850 or 0917-713-5034 or visit us at www.himlayangpilipino.org.
1: Himalaya Pilipino.
2: True FM.
3: Mga kapatid, 10 minuto bago pumag alas 10 ng umaga, tamang oras at impuyan sa ating lahat ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Sa kanila pong website, www.mayetdelarosa.com. Sa Facebook ha, mga kapatid, araw-araw may live selling po sila ng alahas para makita nyo mga naggagandahang gold at diamonds ng Mayet de la Rosa. And open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang pinakabago pong branch nila ay sa May Festival Mall in Alabang. Pabida sa True FM ngayong October 1, 2026. Ang hinanap po natin, mga pabida driver na nakikinig po sa ating programa sa radyo mismo. Panoorin muna natin ang video na ipinadala sa atin ni Ferdinand Christian Tiongson mula po sa Navotas.
4: Good morning po. Ako po si Ferdinand Christian Tiongson. 37 years old. Tatlo po yung anak. Taga Navotas City po. Nag-start po makinig sa True FM since po nung magsimula ako maging TNBS. Magtutuyos na po nakikinig sa True FM. Ito po yung katunayan. 105.9 True FM.
5: Na-beat out na po dito daw yung marami eh.
4: Ay po, sana po mapansin niyo ako. Hindi ba?
3: Eto na nga, kausapin po natin si Kuya Ferdinand Christian Tiongson. Good morning, Ferdy.
6: Hello po. Bigin Chacha.
3: Magandang umaga. Yes po. Sir, nasan kayo ngayon? Nasang area na kayo?
6: Nandito sa may Makati, ma'am. Tumigil na po ako sa gilid.
3: Oh, para mas safe ano. Sir, APWD daw po kayo. Amputated daw po yung inyong kanang paa. Paano po kayo nakakapagmaneho kung ganoon?
6: Bali yung ano po, naka-cross legs lang po, automatic po kasi yung kotse.
3: Paano pong naka-cross legs?
6: Bali yung left foot po yung gumagana. Hindi po yung right. Opo.
3: Left foot ang opo. Gamit sa gasolina pati dun sa ano, brake.
6: Sa brake. Po.
3: Oh, hirap yun.
7: Hindi, ganito ha. Kasi ganito yan ha. Ferdy, hindi namin sa ano, no? Gusto kang ipahama ko anuman. Gusto lang namin maintindihan yung sitwasyon mo. Bago ang lahat, may asawa ka, tatlo anak mo.
6: Yes po.
7: Oo. Yung mga anak mo, anong edad?
6: Meron po akong 15 years old, yung panganay ko po. Tapos yung pangalawa, 10 years old. Tapos yung bunso ko po, magdadalawang taon pa lang po sa December.
7: Ano trabaho ni Mrs.?
6: Body nurse po siya, sir.
7: Oh, ngayon, jumu-duty siya?
6: Opo, nasa duty po siya ngayon, sir.
7: Oh, sino nag-aalaga sa iyong mga anak?
6: Yung hipag ko po, sir, naikisuyo lang po kami.
7: Oo.
6: Naikipaalaga lang po.
7: Okay. Ngayon, itong sitwasyon mo, paano ang nangyari sa iyo? Bakit ka naputulan? Naputulan ka ba ng paa o ano nangyari?
6: Bali, na-aksidente po kasi ako sa pag-akyat ng bakal sa rooftop. Sumabit po siya sa live wire. Sa 20,000 volts po. Okay. Yun po, nasunog po yung mga nerves sa talampakan kaya hindi na po siya ma-save ng mga doktor. Kaya minabuti pong putulin na lang daw po.
7: Okay, saan ang pinuto nito? Ito'y right mo na binte. Saan ang putol?
6: Hanggang muscle po sa leg po.
7: So ang putol nito hanggang saan? Doon mismo sa iyong alulod? I'm sorry, alulod.
6: Yes po.
7: Okay, ganito. Meron ka ng driver's license before mangyari aksidente?
6: Yes po.
7: Oh. Magmula nung ikay na aksidente, hindi ka nagpa-upgrade ng driver's license mo, meaning hindi ka nagpabago?
6: Hindi na po. Nagpaparenew lang po ako, pero ang sabi po kasi sa license, basta meron asuot na prosthetic leg, okay lang daw po.
7: Oh. Ngayon, meron ka ng prosthetic leg?
6: Matagal na po ito, sira na po.
7: Oo.
6: Tagal na po.
7: Oh, kasi yung kanan natin sa automatic, no, siya na yung accelerator mo, siya din yung brake mo. Tama?
6: Yes po.
7: Okay. Ngayon, yes po, may mga aksidente kasi na ang natatapakan sa halip na brake ay accelerator. Okay. Opo. Ngayon, opo, the fact na biglang kaliwa na yung ginagamit mo ngayon, hindi ka ba naninibago dyan na bukas makalawa magkamali ka sa halip na brake ay accelerator na matapakan mo?
6: Hindi na. Nung una po, medyo nagdadalawang isip. Pero sa araw-araw ko po kasi ginagawa, parang kabisado na po ng katawan ko yung ganun po eh.
7: Oh, ako naintindihan ko ha, hindi mo naman gagawin yung trabaho na yan kung hindi talagang kailangan mong kumita eh.
6: Opo.
7: I know. Ako naintindihan ko yan. Naintindihan ko kung ba't ka naghahanap buhay kahit na may handicap ka. Kailan nyo nakuha yung hulugan na kotse na yan?
6: Noong 2024 po. 2024.
7: Anong klaseng kotse ito?
6: December.
7: Anong klaseng kotse ito?
6: Bius po.
7: Oo.
6: Bius po.
7: Talagang kinuha nyo yan para mag-TNVS ka?
6: Hindi po, kasi ganun, hindi po talaga yun ang plano. Meron po kasi akong kausap na tao na siya po dapat na maglalabas nito.
7: Mm-hmm.
6: Eh dahil, parang ano po eh, parang hindi, ayaw niya na po. Kaya no choice ako kasi wala akong pangkukunan ng panghulog. Kaya ako na lang po yung naghuloy.
7: Oo. Kailan nangyari itong aksidente mo? 2024?
6: 2014 po.
3: 2014 pa.
7: Ah, 2014 pa. Okay.
6: Opo.
7: Sige, ganito, Iho, no? Yung 2,000 piso mo, sa mabalag gamitin?
6: Yun nga po, pang dagdag sa pagpagawa ng prosthetic. Iniipon ko po, pang dagdag po siya.
7: Oh. Magkano kailangan mo dyan para sa iyong bagong prosthetic leg na yan?
6: Ang presyo po kasi nito, naglalaro

0: Okay.
1: Dito po kasi pinakalapit po nila sa DSWD.
0: Mm.
1: Kaya lang hindi po kasi hindi naman po kasi nasa-shoulder lot ng DSWD 'yon. Kaya kalahati lang po yung naibibigay ng DSWD. Yun po yung pinag-iipon ako, yung kakulangan po.
0: Oh. Magkano na naipon mo?
1: Bali na 3,000 pa lang po, sir.
0: Sige, ganito ha. Ferdy, wala muna kami papangako sa iyo, ha. Wala muna.
1: Opo.
0: Pero ako, gusto kitang tulungan dyan. Gusto kang tulungan ng aming programa at ang ating mga Happy Anonymous. Sa akin lang, yes, ganito po muna. No? Yung aming staff dito na masipag, ang pangalan niya ay si Dimple. Magdidiwang siya ng kanyang kaarawan ngayong Sabado. Batiin mo ng Happy Birthday.
2: Happy Birthday!
0: Okay.
1: Opo.
0: Bilang pagbibigay din ng sakripisyo sa kanyang kaarawan, i-assign namin siya sa iyo to coordinate kung saan ba yung pagawaan ng prosthetics na iyan, kasi hindi ito ang unang pagkakataon na may matutulungan ng programa natin sa prosthetics. Naalala mo siya? Meron tayong batang tulungan.
3: Meron na. Oo.
0: Ganito lang ang sa akin. Ayoko mangako ngayon, pero ang pakiramdam ko, maitatawid natin yan para hindi ka na mahirapan sa halip na magpag-ipunan mo yan, yung pera makukuha mo sa pagmamaneho mo ay maari mong gamitin sa mga anak mo, pambili mo ng pagkain, panghulog nito sa kotse.
1: Sige po. Salamat po, Manong Ted. Sige, Chacha.
0: Sige, meantime muna, pasalamat ka sa ating Happy Anonymous. Ang gagawin namin, hahawakan muna namin itong 2,000 na ito. Makikipag-coordinate, yes, sa isa ating ang aming staff dito. Gagawa kami ng paraan. Kukontak tayo ng sino mang makakatulong dyan sa gumagawa niyan. At yung binabanggit mong halaga na yan, palagay ko maitatawid natin yan bilang pagkilala sa iyo, Ferdy, sa iyong kabayanihan, sa iyong patuloy na pagtatrabaho despite your handicap, ikay naghahanap buhay ng marangal.
1: Salamat po, Manong Ted.
0: Ano trabaho ng mga magulang mo?
1: Senior citizen na po sila, sir.
0: Pangilang ka bang anak?
1: Yung tatay ko na... Po?
0: Pangilang ka?
1: Panganay po.
0: Ah, ikaw pa yung panganay, no?
1: Yes po.
0: Nakapag-aral.

0: Kung kahanap ang pananaw, myopia, diabetes, o eye strain ba ka ha? Ayaw na pagantos. Aniya na ang iBerry.
1: Ako si Ana, nagpuyo sa Mandawi, na ako'y myopia. Nagsugo ni katambatanon pa ko, taas ang grado sa akong mata.
2: Bili di ko kaklaro, bisa layo, hasun kayo sa adlaw adlaw. Pero sukad med iBerry ko, mas gaan na ang pananaw, ya di maigmata sa bumian.
3: iBerry mapalit sa Mercury Rose Pharmacy o sa inyong mga suking butika.
4: Suwayi ang iBerry Gold nga adunay 10 mg lutein. Mapalit sa parmasya nga duol nimo.
5: Malagang paalala,

0: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there!
1: Stop right there!
0: Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing test-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries.
2: B1079. Light and easy on B1079.

0: Boss's Radio Time. It is now 11:30.
1: Time check brought to you by
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Maayong adlaw, kauban na to karon si Sir Ray. Dala ni Sir Ray karon ang istorya sa paglaom sa luyo sa iyang pagpadialysis. Sir,
4: sa una, grabe gid akong kalisod. Pirmi ko gikapoy ug magsakit akong lawas. Bisan ang among pagdula ug basketball mihunong.
3: Sir Ray, kabalo ni nga dili sayon ang pag-agi sa dialysis. Unsa man ang nakahatag nimo og paglaom?
4: Tinud, pero samtang nag-amping ko sa akong kaugalingon, gisulayan nako ang kidney care. Karon, mas abtik nako ug nagpadayon na usab ang akong kinabuhi. Dili sayon ang dialysis, mao nga mas maayo gyud ang prevention.
3: Likayi ang dialysis, protektahi ang imong kidney. Himo ang adlaw-adlaw nga suporta ang kidney care. Available all drugstores nationwide.
5: Mahalagang paalala, ang kidney care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin.
6: Nangangailangan ka ba hin tarpaulin o stickers nga di kalidad? Haprime Media Printing Services. Klaro, makusog ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Haprime Media, quality ang prioridad. Tawag na sa 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
7: B1079. Light and easy on B1079.

0: Maayong buntag sa tanan nagpaminaw. Kani mao ang inyong Healthline segment. Kung kanunay nga naghahanap ang inyong pananaw, labi na gyud kung gabii, paminawa nato ang istorya ni Nang Maria.
1: Sa una, halos dili na gyud ko makakita kung mungitnit na.
2: Isip ko sa ka-diabetic na hadlok gyud ko sa posibleng mga komplikasyon. Mao nga nangita ko og natural nga tabang. Maayo na lang, nadiskubrehan nako ang iBerry.
3: Mas klaro na ba bisan gabii?
1: Mas gaan na ang pamati sa akong mga mata ug mas klaro na gyud bisan gabii. Dako kaayo akong pasalamat sa iBerry.
4: Sulaypod ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
5: Lagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot.
6: B1079. Light and easy on B1079.

0: Kuya Kim po, para sa pinakamamahal naming hog racers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginhawaman, ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolac ang nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hanggang bentahin, Pigro naman ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hug Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agri-Vet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and Agri-Vet Supplies din hihalate.
2: May gumagapang? May lumilipad? Hoy! Stop right there! Stop right there! Kung sawa ka na sa lamok, langgam, ipis, anay at taga na feeling nila bahay nila yan, say goodbye to pests! Dahil nandyan ang CTX Pest Control Services. Kami ang bahala sa mosquitoes, ants, cockroaches, termites, rodents. Professional, maingat, effective, hindi basta spray, solution talaga. Huwag hayaang ang pests ang maghari sa bahay o negosyo mo. Take control now at gawing pest-free ang space mo. Tumawag na sa 0970-061-2276 para sa inquiries. Matatagpuan sa Barangay 96, Kalalipawan, Tacloban City. CityX Pest Control Services, your trusted pest control partner. Tumawag na sa 0970-061-2276 pa.

Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kay Ha-Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0919

0: Yakin po para sa pinakamamahal naming hog raisers na patuloy na lumalaban sa hirap o ginawaman. Ito ang pinakatulong namin sa inyo. Ang dating Pigrolac, pinaka-Pigrolac na. May Pigrolamang Nutrition, pinaghusay ng world-class experts. From Mama Pro, pinaka-productive ang inahin, to Early Wean, pinaka-magandang simula para sa mga biik, to Pigrolac, pinaka-matimbang versus previous formulations. Mula inahin hangang bentahin, Pigrolamang ka sa pinaka-Pigrolac versus previous formulations. Mula sa Pigrolac Hog Feeds.
1: Available sa mga branches Hit Pacifica Agrivet Supplies. Ngan, ha iba pa ng mga poultry and agrivet supplies din hihalate.
2: Tara na!

Good afternoon, Philippines. Good afternoon, Region 8. Hello, world. Mayong hapon, ganun yung tanan, mahigala. Masa mapahinga ko loob natin mga kababayan, mga kabarangay, mga brothers and sisters. Kumusta po? It's now October 1. Huwebes na liwat. Bilis talaga ng oras. Oktobre. Kamanit Oktobre, Nobyembre na ito. Kamanit Nobyembre, Disyembre na. Kamanit ito na no Disyembre. Natural, Enero, bago nga tuwig na liwat. Bilis talaga, ano? Sana araw-araw na Pasko. Ayaw gadaan ay. Panginano anayhan mga pagbisitahan mga nanhiuna. All Souls Day and All Saints Day. Okay. Sige. Hindi kita kasangkayan natin mga himang raw. Pumampalaan impeachment trial. Ika-32 na. Sumbra na yung bulan kumbaga. Naiihaan man la. Waray na mag-attender. Tiling-tiling. Si Senador Trillanes. Pagin saksi. An impeachment trial. Diri na lahiya. Sige. Pero bukas magkakamayadahin press conference. Ano? Press conference? Makaon. Press conference. Oh, sorry. Pero naman talaga yan, diba? Mga kasangkayan, nahinay lang kita, trabaho lang kita, huwag nating gagayahin ang mga korap, butan lang kita, pagtangkod, labahon nga tanan, upon permi din hitaton pagsakripisyo. Kay sharing panikawyo, sacrifice is the way to success. Ay pag pinahiar at pag inaro, pagtrabaho, yon ang sinasabi nila. Okay. Alagad. Utang. Hay na, pautang ako. Hit Pilipinas, utang. Ano, ganito. Haroy, humataas na liwat. Hininga record yan na, bago nga record. 19.61 katrilyon kapisos. Agosto. Alo, gansyahan pa lang ang bul. Mr. President, ano ba niyay mo Pilipinas? Natuyaw naman ito. Ay! Taguol. Pero matira di man herang ginugulan ka o. Yung ikaw man lang ginugulan. Di rin ka naging ginugulan, nagsusumatla ko. It utang. Ino may tibayad din eh. Himapoy. Kuni kita. Waray doon yung mga Marcoses. Alright, pakialam. Yan na itira tuyo ng makautang lit Pilipinas, makadarayra. Pagkalayas din ng Pilipinas, damo tira mga balon. Bali, man parot pulis nag-retire nga ni may pabaon. Ay, nako. Sige lang, gano'n naman talaga ang buhay. Oktobre 1, Huwebes. Sige. Ano man ito? Pero na ka adlaw, mapasko na. Ay, October, November, December. Ha? Sumbra na lang 20. Mdiri pagad, sumbra pagad, ura-ura ka man. 30-30, sa isintang nangadaan. 25, mga sitinta sumbra. Hala, hindi na kitang maaaram mag-ihap. Hindi ba kitang mag-interesado ng Pasko? Waray man ito ng Pasko. Waray man ito ng mga pamaskuhan ng eksakto. Kung alay, ito ang panmaralit utang. 19.61! Grabe yan.
trilyones ka pesos it utang Pilipinas. Yan ang Agosto. Kalilisang, malilipay pa ba ito't masunod ng presidente kung mag-aamo man? Grabe, ano? Hino ba ba ito? Waray man nag, bisan hino nga presidente, waray man nag-unaho na pagbayad, poros malapag ipangungutang. Ay, nako. Huwag na tayong magsisihan. Ganon talaga ang buhay. May kala. Kunamo ini. Di pa nga ni pinanganak. Itim anak engineer. Di pa nga ni burod. Manguriyab ka pala. Kalundaman ay otangit. Mga bata. Ay, nako ang buhay ng Pilipinas. Ganon talaga. Huwag kang magtataka. Ganon. Kung mayroon kang makita, pira na kinurakot. Ano ini? Siguridad han mga eskwilahan. Pakukurukus gun. Suporta ha mga magturot do. Ha? Pauro pa yun. Sigong kang President Bongbong Marcos. Preparasyon para 2028 ng eleksyon. Mamay kala. Nag-prepare para ng adaan para ito na nga magturot do. Di ba? Suportado good. Para ito ang mga eskwilan. Sige. Ganon talaga ang buhay. Habang may buhay, may buhay-buhay. Piloto. Binuno. Hiniyeg kasi piloto. Aeroplano. Tipakan to ha, Israel. Nako. Di na nga huwag tunti sa akay kung namot yung mga piloto, maglipong it mga ulo para panmuno pa. Nga doon pag udira piloto, ano rong ginawayan, ano? Oh, may kawon, mga paseros, dalagan, hawas. Lagi niya kalibutan, ano bang nangyayari, Panginoon? Lagyan, bigyan mo naman kami ng magandang pagkakataon. Ay, naku, ano daw lang yun din, engineer? Mayroon din din siguro, di repars ko daton. Ano yung nga nalingkod? Pag hilingaturog. Magkulog ba nagkaturog? Kaya nga nga nga turog lang. Pura-pura man ini. Ano itaan hindi niya sakob? Mga dimensyo ano itaan yung sakob ini. Pagkagawas ka mo. Kaya huwag pinanamok itao nga nagtatrabaho. Okay. Nga di kita kasangkayan. Hindi nga itong mga himang raon. Ba daw? Upat nga mga probinsya. Habikol. Possibly ada ha, drought condition tinikangan yana nga Oktubre. Ano? No, sir, katuran na. Tapos drought lang yap. Pagbasura han petition han voting threshold. No? Magagamit para diri mabalabgan an impeachment trial. Ah, sige. I-impeach na gat ni Vice President Sara. Kadamo pa ni ukyaw-ukyaw. Maaram naman kami ito kung nagagawsan. Inuko. Huwag niya akong uuwatin. Matagal na kasi kong uuwat. Oo. Natural, pagburuto siya, ida, huwag matira. Siguridad ha mga eskwilahan, no? Pakukurukusgun. Suporta hit mga man. Suporta ha hiton mga magturot do. Pakukurukusgun man. Bigay kayo ng regalo sa Pasko. Yun. Adi, kinukoy nga utang. Yan ang pagod na sugod ni kadakoy ni Agusto utang ng Pilipinas. Ano?
hindi ba kayo nagtataka? Huwag kang magtataka kung mayroon kang makita. Pira na mali-malita na sa kanila, wala sa akin. Ano ba niya yung kanta? Kaya hinita ada, pastilan. Aman ang sharing nga nag-text sa akin. Kauyo, kaya anong paborito na mit nga malita? Ha? Malita? Oo. Gabay ka nala kuno lugod tagan kauyuhin. Hin ano? Diri malita. Ano mo tigara tagak, engineer? Eh, wala magtagin malita. Ah, kanala kauyuhay mo. Linata! Araw! Ay, nako. Bakit kay warek tagin mali tali na talit gahatagak? Okay lang ako, bisan anong linata? Basta ayaw layton ka ng salmon. Ikan to naman gala niyot maling di nga ni corned beef. Katilaw-tilaw naman ito rasay karni. Amat adi nga ginhatang ng dinner, karni man di nga hilaw. Iba man na di trasya. Ay, kamo talaga, oo. Sige, sige. Ito importante mga kasangkahan niya na kahit giniiniyap. Sana matuhay na itong samok ha Amerika ng Iran, ano? Mag-nag-restore yan agad, pero matutuhay na ada. Sana. Sana, Lord, no? Matuhay na untay ni nga itong pagkasaramok. Mga dagko ng mga nasod, ang mga riko pagod ng mga nasod. Sabagay kita rin ng Pilipinas, kaya kita man itong pobre ng nasod, sunod lang kita era, sunod sa utos lamang. Di ikon tinatantanan. Ay kay basta kontra di kayo itong tatantanan, kay kontit administrasyon mga Duterte. Oo. Panic buying ngan hoarding tungod dito super El Nino. Hala, liwat. Ano na ba ini? Ano ba yung nakalibutan? National Bureau of Investigation. Ano naman? Plano ipatawag ni Vice President Sara mga kabugtuan ngan iba pa. Halagad, sige. Kay kamulay dit magkuruntra, di man kamot natutuhay. Puro naman lang yan, ero investigar. Malacanang nakipag-ugnayan na. Ha, posible pag-adjust han oras nga klase. Ay, mag-inuran-ora na nga ni Tawara. Iba na itong nilot, itong pang-eskwilahan. 39 nga insidente in grass fire. Tungod din nga ipiktuhan. Ipiktuhan El Nino? Sigon ha, National Disaster Risk Reduction Management Council. Ha, karaga. Ah, kasing ko karigara. Karaga. Karaga. Karaga. Karaga. Karaga. Karaga. Bali mo doon. Upon kita. Okay, sige. Mga kapatid, ganun talaga ang buhay. Ganyan talaga. Ha? Kung ano itong baga sitwasyon o pagkana. Now, mga imang rao natin, ano itong baga nangunguna yan, ha? Mga kapatid. Sos! Prosecution. Ah, okay, no, daw man lang ini prosecution at defense. Desisyon han Korte Suprema nga magpadayon an impeachment trial. Welcome ha prosecution. Maram na gan kita ito kung hindi bubuligan itong inoko. Bisan itong Korte Suprema, maram na kita ni kung hindi bubuligan ito. Kunit mga Marcoses, kunit mga Dutertes.
Agi kamu. National Unity. Ano ini? Inyupi man ini? National Unity Party ada ini? Ah, diri niyan nai utang pa. Inyupi nai utang pa. Hakamara diri mag kukudita han luyuhin ni nga concern nga 2027 national budget. Oh, sige na ako. Ano na ka dito? Basta daw adit an adit lata. Aray na ito. Petition nga plano hini nga iparataas hatag 5,000 an personnel akani personnel but 5,000 an personnel economic relief allowance han mga magtatrabaho ang gobyerno ginpasa buhatan han leader ha kamara. Asay pa itong kaya ng kamara. Mga tao nira, sige, increase. Kaya mo, nakakandaan mo trabaho on. La. Dilugod niyo mga kanan negosyante, dilugod. Alright, negosyante, logi kami, di kami ton. Agi-agi ang buhay talaga. Kapabaykan lang iton. Bilang ng mga centenarian sa Japan, umabot na 100,000. Loko na mo ng ganito yung mga lagas. Wala tayong magagawa. Ganun naman talaga buhay. Maupay nga rin ngayon malagas ka pa. Iti ba itong di na nalalagas ka, uyo? Hagi ka mo talaga, oh. Alright, importante ka lang ito, nagbubuotan, di ba? Nagtatrabaho, nagtatangkod, para in talon sa ring paman, makatalwa sa inyong mga problema, hakalibutan. Ganun lang talaga yan. Okay, mali kita, ang asang kaya, ngayon kita. Ano di? Siya mo dito mga mangraon talay ni ha. Sige. Korte Suprema gin basura ang petisyon han voting threshold ha pagtaga impeachment kan ni Sara. Aray ganito, ira ganito na tigo na itong tigo-tigo. Ari, kasus yun ni Vice President Sara, imbestigahan han Malacanang. Waray na iba ito yung kontra at Malacanang. Waray, Duterte gudla. Waray, iba ka kontra. Alata naman ito, di ba? Sige. Adi pa, Lacson, naglalaom nga, ha? May ano? Paurus na dahiya. Ha? Bagahin na Chief Justice, bagahin Prosecutor, bagahin taga Department of Justice, magaya ng atanan. Aray ka dito, pastilan. Kung talo yan, una na, kontra yan na. Kamalita. Alams na. Parilat mga tulpo. Rapi tulpo. Prosecution, minsan pumapalpak, palpak. Halata man niya na palpak. Ay nako, kayo talaga oo. Hindi pa kayo natuto. Matuto naman kayo. Ganon talaga ang buhay ngayon. Kaya di nga ni magka-arasya, gagawsan,
Kung poros lang kita hini mga mayor, mga agaron, din matutuhay. Bisa pag ginanoon. Oo. Ay lang kamon siya matitiba. Showsin yung mga remulya. Bagay, nagtatrabaho letira, di ba? Panic buying ngan hoarding. Hindi nga mga nagtatago yung mga baligya. Dahil sa super El Nino, no? Amo daw yung kinahanglanon yan na. Mabantayan. Hindi pa kailangan ayon sa palasyo. Ay, kasi ganito, pero may ganito na, kung nga daan, nabaton. Pangano na itatabo, nabaton na daan, malakasin niyang daangod lang mga magikero. Okay, sige. Ganito yan, mga kabitid, mga kaibigan, tayo'y magsama-sama, magkaisa, magtulungan sa ikaunlad ng bayan. Bisikleta ang kailangan. Ano di? Papel ni Jaime Cruz, Hanigusyo, han mga Duterte, kinahanglan nga ano man lang pamatian. Ay, sige. Kung na siya man. Ngan kinahanglan imbestigaran. Ano? Kay mga negosyante, kay kontraman, imbestigaran na liwat. Papel ni Jaime Cruz o sa ining negosyante, ang negosyohan mga Duterte, ginanglang ko din ang imbestigaran. Siguran Malacanang, alam siya na, wala naman ibang kontra, di puros nalang ikamot pag inimbestigaran. Senador Alan Peter Cayetano, sige, binertahan liwat si Secretary Vince Dizon. Ambot, hey, warin ng katuhayan ng Pilipinas. Sinamalan niyo ito, paway-away. Ilugod ka mo nag-i-restoryan ito, tuhayon, solusyonan ito, problema ito, nasod. Bisan launahon, itong problema anay, itong paghinataas ito, mga pangunang paplitong. Paghinataas itong lana. Sumbaron itong talagunting swildo, itong panarabahuan. Oo ko. Tulugod ka mo itong mga panmulitika. Lipong na ito yung ulo itong. Ingandaan na lipong, kaoyo. Lagi, kayo talaga. Oh. Hindi naman kayo mabiro minsan. Pabiro-biro lang, paminsan-minsan, ikaw lagi ang nandyan. Eh, pero may gadi ni. Sige, kadi unti ni Harorin din niya atong kaya din na Bicol. Kung baga siya man. Pag-aabot din niya matnog, din niya aton. Oo, didaha matnog, katapos makadikita didaha Northern Samar, tabok lah ito, Bicol naman, di ba? Ika nga matnog, nga di, ato na Samar na. Oo. So, kung makanto kita ha Bicol, amo yun ay may na problema kay upat dito nga probinsya, ha Bicol nga side, posible nga ada ha pag problema at pag mamara drought condition, no? Tinikangan hini na ang Oktubre, nako, no, sure nga rin magiging mauran ba yan, kuya? Kilos protesta, no? Ngan tulo ka adlaw nga transport strike sa Quezon City. Oh, nahuman na. Naunya ka ba?
Waray na itabo ng insidente. Ay, ganyan, palaunit mga polis, magsinamok sa mukha. Tawasyo, Malacanang. Pinaalalahanan ang publiko, painumdom, nga ayaw good ka mo pagpanik. Pagpanik ha? Baghisumpay hini nga panarhog na liwat. Hini nga super El Nino tralala. El Nino tralala. Uy, animan. Attorney Culminares. Pabor hap desisyon ng Korte Suprema nga ibasura ang petisyon kontra han two-third voting threshold. Ano siya? Kung nakontra na, kung ano, nakambya. Kaya aram ka naman.

Sige, sige. Kita kasangkayan. Nasa rin nga waray na hini. Tapos yun na balik ka Manila. NCA. No contact policy apprehension. NCA, ha? Nga palisiya. Igpapasunod na liwat sa Metro Manila. Yan na nga. October 5. No contact apprehension policy. Dahil ni kahuman diri ka mo natood. Balik na liwat. Kaya na natood ka mo. Sige. Analan, tanggalong talana. Hindi tinaro timing ganila ito. Mga brothers, labis na kung pag-eleksyon. Ang taro yung nag-i-stricto. Pagtikaran ti pag-eleksyon, buutan na liwat. Eh, kailangan yan eh. Aray, nga di kita. Ah? Netanyahu. Pagkita niya, may da mga panarhugin terorismo. Ha? Huh? Amoy ni tatabo yan na tungkol din nga panmunuhin yung kasi niya piloto. No? Grabe ano. Kulban naman yung kalibutan. Nag-iiba naman yung mga huna-huna at mga tao yan na ano. Siguro di rin ng mga kontinto. Itawa tinuod na engineer mga kasangkayan. Ano? Itawa kung gutom. Oo. Ngan itawa rin sa lapi. Maraot at pamurubuot. Amo itong kaya no, engineer mga kasangkayan. Waray nga rin sa lapi tao. Ang hinunahuna. Hain doon mga kautang. Hain daw ulit may nakwarta. Pero kung pamayad, shows! Nagdadaro dalagan. Tatago-tago pa nga ni. Nanglit ko na siya, ibang makaburod laiga, di ba? Dapat nga ni sugod din yung tabas na may adang mga inin panahon na, mga panharatag, o surilduhan. Dapat nga ni diri pa nga pizza, magsisildo na kay para naitatiming kay sugod nga ni itong nga permi or hitsildo. Nanudugan nga nito utang. Ginoo ko. Ako ito na akong siring pa na akong lolo. Anak lolo noon ng kongresman. Nasa nga ito. Pastilan, idoy. Kung itimo kita, itimo income, tag 5 mil, katapos itim gastos, tag 6 mil, ay nabuang na. Natural, pero may kahit itong mga ungutang. Pero may kahit itong lugi. Pero kung itim sweldo, tag 5 mil, itim ginagastos, 4,500 la, ay doon makakasave ka pa. So, ano ito ay mo pagdara? Ay pag ginastuhonin, sobra-sobra. Okay, may adakuan, sir. May bakery 1, may bakery 2. May kerida 1, may kerida 2. Ah, mga obos. Ura-ura man, pedicab ka la. Nagbubuhat ka pa yung sugar dito. Ay, nako talaga. Aros nga at pedicab, ibaligyan na. Ilabay na yung prenda na lang. Ano, agaron, muray. Maluya. Ay, naku, talagang buwan kalibutan. Kaliri mo pa inyo. Tatabo pag yan na. Oras sa Bukos ng Pilipinas. Alas 4:48 na. Ito ka na, kadiyong ko doon. Kadiyong tanawin, yun, engineer. Magdirin mo pa yung balita. Siring pamit na gabi ko. Rinrong-rong na yun eh. Rong-rong. Loga na, no? Piloto. Sinaksak ng kapwa piloto sa eroplano na patungong Israel. Oo, siyang ngay ang nagtungan ni kahapon siring ni President Han Israel. Maglipong na din mga ulo ini.
Adiman, napilitang mag-emergency landing ang pampasaherong eroplano na patungo sana sa Israel matapos na saksakin ng isang piloto ang kapwa nito, kapwa piloto galing ng Dubai. Jesus, di ka nga narabo. Galing ng Dubai ang nasabing eroplano patungo sa Tel Aviv. Nako! At ito ay bahagyang man tumulusok. Ha? Bumulusok? Nako! Tigdala nga kumaka atong tigdala nga nag-dive. Tikang haigbaw. Logo doon. No? Bumulusok sa taas ng 17,000 man talampakan bago ito. 17,000 miles ito, no? Bago ito na divert ang flight sa Saudi Arabia. Naku, putang ina kada. Haroy, anakulba itong kunekot sakay. Grabe, ano? Nagtulong-tulong ang nasa 5 pasahero ng eroplano para pigilan ang suspek na nagtangkang nako pabagsakin ito. Kaloko, ano? Naaresto naman ang suspek matapos na makalapag. Nako, kulba. Nakalapag naman ng maayos ang eroplano. Nako. Grabe, ano? Makulba ito. 17,000 miles. Tinawag naman ni Israeli Defense Minister na si Israel Katz ang insidente bilang jihadist terror attack. Jihadist? Ayan, hindi ko naintindihan yan. Ano yan? Jihadist terror attack? Jihadist. Jihadist. Anong ibig sabihin yan? I-search mo ba, engineer? Kapag-atake. Nako. Nagpadala na ng eroplano ang Fly Dubai sa Tabuk Airport sa Saudi Arabia para sunduin ang mga pasahero na stranded doon. Ngayon, lukuhin niya, no? Ano nga klase yun nga pilot? Ba? Kakulba. Iyag kasi pilot, iyag yung buno. Ano lang rason, ano? Ano ang rason nga nag-away ka mo, nga daw man ka mo piloto, kundi ka mo mga saring-saring. Ini, kaya mo init, presidente. Oh, Netanyahu. No? Itunuring na tangkang terrorist attack. Toon, malugod ang terrorist attack sa pagsaksak ng piloto sa kapwa nito. Ba daw? Itinuturing ni Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu. Benjamin Netanyahu. Israeli Prime Minister na isang pagtangkang terorista. Terrorist attack sa kanilang bansa. Naku. At sa United Arab Emirates.
ang naganap na pananaksak ng piloto sa kapwa piloto. Ano daw niya pag ano daw litrasyon niya ano? Sige daw, tigo daw niyo. Para kung may mga problema. Ano nga duha, era nga duha. Pamati ko mga sugod niya ginawa eh. Para ba din niya aton? May na ko to. Alam ko sumo titiba. May nag-away. Taga Samar, ngayon taga Leyte. Nagiinom. Kundi mga sabid. Nagiinom. Katapos, ambot kundi di nga side ha, San Juanico. Kundi niya nga side ha, Leyte. Kundi ito Samar. Walang maklaro. Basta nagiinaway ra. Ano yung giniinawa yan? Ano siya naman ikaw? Kaya hindi rin imo siya naman ikaw. Kaya hindi rin ko nunin ang imo. Dapat yun hindi rin ang pag-agi. Hasta nga nag-away na lotera. Nagpabuno-buno. Away ko. Hino nag-imon siya naman ikaw. Hindi mga padlas. Ay, nako. Ang mga tao kung usahay. Amo na init ni tatabo. Sana diriso ko din. Nga dodo nga piloto. So, bagahin na terrorist attack. Ang gimbuat hini. Ha? Hanaso dito ng United Arab Emirates. Nga panmuno. Hindi kasi piloto. Okay. Inilabas na rin ang nakaka-problema ini. At syempre, nakaabala sa biktimang piloto na si Smith Smith Makar tikang ha India. Oh, Indianong in Arabo mga piloto. Nako. Kahit na nanaksak ay nagawa nitong lumaban man. Kaya kung ngayon ni Mumbai lumaban at binuksan ang cockpit door para makatawag ng pansin ng mga pasahero. Oh, asya. Delikado, ano? Maupay nala kay natamo. Nakausap na rin ni Netanyahu ang mga pasahero kung saan ibinahagi nila ang karanasan at kung paano nila niligtas ang eroplano bago bumagsak. Ako. Dahil sa pangyayari, nabilitang mag-emergency landing ang eroplano sa Saudi Arabia. Delikado, ano? Arabo nga nin Indiano. 5-6. Pautang. Bakit ba ganyan? Dapat untayin nga mga sukodin nga mga piloto. Wala itong mga darang armas, ano? Permission pagad kung maglipong na ito ulo. Butan nga mga rason daw lang. Ano doon rason gin? Wari didig sumat ni Prime Minister kan Israel Benjamin Netanyahu kung anong hinungdan na anong nag-away yung gimbuno-buno doon tinirin usang piloto. Ako, buhay talaga. Ay, Diyos ko Lord, patawarin po sila.
Di rin ang maaram iti rin maging bibinuha tada. Boy na, magaano bang kita ito oras ngayon panahon? Thank you so much. At mga soking ating pamating mga brothers and sisters, ang aram pagyapon na natin, the workaholic governor, pinagkan Governor Carlos Jericho Ikot Pitilla. Sana maging matuhay na, inga saramo. Sana matagang kitahin na maupay ng malamrag mga panhunahon. Permila opo ditaton permidin hi pangapagsakripisyo. Ngarang gihapon na nato na Chief Executive Officer, same time President at magkalain-lain ng mga FM station ng Bunan Normo, nai kan Mr. Bob Abellano. Ikaw tani ubus ka sangkay ni Sorbon Kahanginan sa Ilocao Pedrosa. Salamat tani pamati. Maupay nga kulup ngan kumusta ka mo? Bye! Tschüss!

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: Nangangailangan ka ba ng tarpaulin o stickers na di kalidad? Ha-Prime Media Printing Services. Klaro, makusog, ngan sulit ang presyo para ha campaigns, negosyo, events, o personal nga gamit. Tarpaulin printing, sticker printing, labels, ngan damo pa. Paspas ang serbisyo, limpyo ang print. Kaya Prime Media, quality ang prioridad. Tawag na ha 0919-089-7220 o 0917-830-8803. Prime Media Printing Services. Klaro ang mensahe. Prime ang resulta.
3: We don't stop

0: Skinnycare time.
1: Ako si Tere Robles, 59 sa una. Lisod yun kaayo akong kahimtang na ay problema ang akong kidney unya taas pirmi akong blood pressure. Usahay mahadlok ko kay basin unsa na ang mahitabo sa akong lawas. Maayo gani kay adunay ni rekomenda sa kidney care. Nag-inom ko adlaw-adlaw. Ug ang akong blood pressure normal na gyud. Mas gana akong pamati ug mas kusog na kumulihok. Salamat kaayo sa kidney care. Nakatabang gyud sa akong kidney.
2: Ang kidney care ay mabibili sa Mercury Drug Store at mga suking butika.
3: Ang kidney care hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Good vibes mga kapamilya. Live on air. Kauban ako si Tita Susan. Tita, tinuod ba nga konektado ang high blood sa panandaw?
5: Uy, DJ, tinuod gyud na. Kung musaka ang akong blood pressure, musabay pud ang paghanap sa akong pananaw. Mao nga akong gibuha, gidugang nako ang iBerry sa akong adlaw-adlaw nga routine.
4: So, nakatabang gyud diay sa imo ang iBerry, Tita?
5: Oo kaayo. Mabati gyud nako nga naay suporta ang akong mga mata. Mas kalmado ko ug mas klaro na akong pananaw. Sa iBerry, na ako'y peace of mind nga akong giatiman ang akong mata ug panglawas.
6: Sulay pud ang bagong produkto iBerry Gold na adunay 10 mg lutein. Mapalit na sa mga farmasya duol nimo.
7: Mahalagang paalala, ang iBerry ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Taylor Swift with a song, Patient Zero.
1: Nasa linya ngayon si Leanne Loreto ng Pag-asa. Ang balita daw po ngayong first week ng Oktubre ang tapos ng habagat. So, ito ba'y mag-aamihan as in tayo ba'y makakaramdam ng kahit papaano po ng comfort sa ating temperatura? Magandang umaga, Leanne.
2: Good morning po, Manong Ted and DJ Chacha at sa lahat ng ating mga tigas-baybay. Yes po, tama po, no? Nakikita na natin yung senyales na patungo na nga po tayo sa pagtatapos nitong habagat. At ang ibig sabihin po nito ay maaari nga pong mas bawas na yung ating mga pag-ulan dito sa kanlurang bahagi ng ating bansa. And then, pa-transition na nga po tayo o patungo na sa amihan season, possibly by the end of this month, no? Possible po yun. And kung amihan season naman na or during the transition period po ay maaaring mas makaranas din naman ng mga pag-ulan pa rin yung mga kababayan naman natin na nasa silangang bahagi ng ating bansa dulot ng mga weather systems, kagaya na lamang ng easterlies o yung hangin galing sa karagatang Pasipiko, yung intertropical convergence zone o yung mga low pressure area na maaaring mabuo. And para naman po sa kalagayan ng ating panahon, may binabantayan po tayo, no, na bagyo itong severe tropical storm na may international name na Choy Wan. Hindi naman po ito direktang nakakaapekto sa ating bansa at malayo po ito, may 2,400 kilometers silangan ng Northern Luzon at hindi po ito papasok ng PAR. Ngunit yung trust nito, yung extension ng mga kaulapan nitong bagyong Choy Wan ay magdadala pa rin po ng mga maulap na panahon at paminsan-minsang mga pag-ulan sa Mindanao at malaking bahagi ng Visayas. At other parts ng ating bansa, kabilang ang Metro Manila, mainit at malinsangan po. Ngunit may chance po tayo ng mga thunderstorm activities sa hapon hanggang sa gabi. At yun nga po, dagdag ko lamang po, no, dahil po patungo na tayo sa ating amihan season, ay yes po, may medyo mas bababa naman po ng konti yung ating temperatura, ngunit dahil ay nasa active phase po yung ating El Nino, nasa strong El Nino po tayo ngayong panahon na ito and maaring mas lumakas pa yung El Nino, ay yung amihan season natin hindi po gaano kalamig compared po ng mga nakaraang taon. Yun naman po ang latest dito sa Pag-asa, Leanne Loreto. Magandang umaga.
1: So itong transition na ito, Leanne, nangangahulugan na ba tuwing madaling araw may mga pag-uulan pa rin at late in the afternoon?
2: Opo, tama po. Yung transition period po, hindi ibig sabihin na wala na po tayong mga pag-ulan. Meron pa rin po tayong mga localized thunderstorms. And yun nga po, actually, kung transition period po and amihan season, mas dumadami naman po yung mga pag-ulan natin dito sa eastern section naman ng Pilipinas.
1: Ayun, oo, tama. Kasi doon sa amin, sa Region 8, maulan kapag buwan ng Nobyembre, yung mga malalakas na bagyo. No, itong si Yolanda, November, December din yan, di ba, na tumama, no?
2: Kaya, tama po. So, yung mga season po na ito, patapos ng ating taon, usually yung track po ng mga bagyo ay possible landfalling po, no, dito sa Luzon and Visayas area. So, mas mataas po na porsyento ng mga bagyo at the end of this year. Yun po yung mga tracking usually based sa ating climatological tracks.
1: Kasi nanggagaling sa Pacific Ocean na itong mga bagyo, kaya malalakas na ito at landfalling, yan ang sinasabi ni Leanne.
2: Yes po, and well, isang epekto naman po ng El Nino actually ay kahit meron po tayong mas malalakas na bagyo ay usually naman kung El Nino ay mas bumababa naman yung chance ng ating landfall scenario.
1: Oo, pero pag naglandfall matindi.
0: Malakas. No?
2: Tama po.
1: Oo, sige, so Leanne, salamat na marami and we sincerely pray na hindi tayo tamaan ng malalakas na bagyo dahil sobra na, tama na ang kalamidad na tumatama sa atin.
2: Yes po. Okay. Maraming salamat po. Ingat po tayong lahat.
1: Thank you. Si Leanne Loreto ng Pag-asa. Ang dami na hong kalamidad na tumatama sa atin at ang unang kalamidad ay ang kalamidad na ang tawag ay gobyerno.
0: Yun lang.
1: Joke lang. Ang aga-aga naman talaga.
0: Ganon. Sila ang unang sakit ng ulo natin.
1: Good morning, good morning, good morning. Magandang magandang. Anong araw na nga ngayon, baby girl?
0: October 2, mga kapatid. TGIF, thank God it's Friday. At bukas nga po, birthday ng ating kasamahanan si Dimpy Fernandez.
1: Uh-huh.
0: So, 84 days na lang, partner.
1: Ayan.
0: Pasko na.
1: Birthday ng aking Father Dear today.
0: Uy!
1: Si Father Jerry Orbus din. Birthday niya, mga kapatid. At advance happy birthday kay Bossing Santi de Jesus.
0: Mm-hmm.
1: Ang direct-

0: Salamat Panginoon sa biyayang ito. Biyaya po ng buhay, biyaya po ng aming mga mahal sa buhay, biyaya po ng aming hanap buhay. Muli kaming lumalapit sa inyo para po sa inyong pag-alaga sa lahat po ng aming mga manggagawa at mga pinuno po sa aming himpilan at lahat ng mga uring manggagawa na patuloy pong bumabangon ng pagkaaga-aga para ho magtrabaho ng tapat. Alagaan po ninyo ang lahat ng aming takapakinig, lalo na po ang mga nahihirapan sa buhay. Lord, sa gitna po ng mga hamon at pagsubok at tukso, gabayan niyo po kaming lahat. Alagaan pa rin po ninyo ang lahat ng mga nakatatanda, lalo na po ang mga may kapansanan at may mga nararamdamang sakit sa katawan. Lord, kayo na pong bahala sa amin. Kayo na pong bahala sa amin po mga pinuno ng aming bayan. Mahal na Panginoon, nawa po hindi matindi ang tama sa amin ng El Nino na ito. Lord, kami po ay napapagal na sa dami ng mga pagsubok sa aming buhay, sa dami ng pagsubok sa aming bayan. But definitely, Lord, we trust in you, we believe in you na kayo po ang sasagot sa lahat ng ito. Thy will be done. At muli, kami po ay pagkalooban niyo pa rin ng kahinahunan na tanggapin ang mga bagay na hindi na po namin kayang baguhin at lakas ng loob na baguhin ang mga bagay na kaya pa po namin at ang karunungan na malaman ang pagkakaiba ng dalawa. And all of this we ask and we pray in Jesus' name. Amen.
1: Amen. Amen.
0: So mga kapatid, let's all count our blessing. Today, biyaya may tuturing po kung may trabaho ka pa. Biyaya may tuturing kung ikay nag-aaral pa. Biyaya may tuturing kung ikay may kinakain pa. Hindi ko nalang alam kung biyaya may tuturing po mga tulog pa sa gobyerno ngayon.
1: Biyaya para sa kanila.
0: Okay.
1: O kamalasan sa atin.
0: Mga kapatid, handa na ba kayo? Kung kayo po'y handang-handa na, sino?
1: Oy. Yun ang tinatanong ng mga nagko-comment ngayon sa YouTube. Ano kayo? Sinong-sino ang tinatanong nyo, Manong Ted? Ano yung t-shirt nyo? Anong kahulugan niyang sino-sino sa t-shirt nyo ni Chacha? Eh, ikaw na sumagot.
0: Sino?
1: Sino? Sino nga?
0: Makinig kayo.
1: Nang malaman nyo kung sino.
0: Kung sino. Kayo, tingin nyo sino.
1: Sino?
0: Diba? Maraming mga kapatid, kapag ginakausap natin sa gitna ng ingay na ito at gulo sa politika, unang katanungan, Ted, may pag-asa pa ba ang bayan? Alam ka naman sabihin ko, wala na. Diba? Alam ka naman, resign na tayo dyan.
1: Oo, ano sinasagot mo?
0: Meron at may pag-asa ang bayan. Lalo pa at paparating na ang pambansang alalan. Kaya ang pangalawang katanungan nila, sino?
1: Sino? Sinong pag-asa ng bayan?
0: Kaya na, parang papalipad si Superman.
1: Kaya nga, palipad na siya, palipad na. Oo, sana ang landing niya sa Pilipinas, ha? Baka sa ibang bansa ang landing.
0: Baka landing niya, lagapak.
1: Yun ang mahirap.
0: Anyway, mga kapatid, handa na ba kayo? Gising na ba kayo? Ngayon, isang iglap muna. Isang mabilis na pasada sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Palasyo. Pinakakalma ang mga lubhang na aalarma sa posibleng epekto ng Super El Nino.
1: Samantala, Solicitor General handang ipaglaban sa mataas na hukuman ng pagpapaliban ng barangay at SK elections.
0: Magkabilang panig sa impeachment trial ng Vice President Sara Duterte, nagtalo sa confidentiality rule ng Anti-Money Laundering Act.
1: Hiling nakaragdagang oras sa mga abogado ng depensa sa impeachment trial ni VP Sara Duterte para mapag-aralan ang mga dokumentong pinansyal ng bise magdudulot daw ng pagbagal sa paglilitis. Ayon po yan sa tagapagsalita ng prosecution.
0: Alam nyo, ito hong artikulong ito. Ha? Tignan natin talaga kung kagimbal-gimbal ang inyo pong mga bala dyan. Ha? Yan ang importante po. Dapat talaga ho, kagimbal-gimbal yan. Eh baka namang nakakigimbal pa ang mga ari-arian ng mga dating Senador Antonio Trillanes, humiling sa prosecution na huwag nang ituloy ang kanyang nakatakdang pagtestigo sa impeachment trial ni VP Sara.
1: Kaugnay ng balitang yan, Trillanes, ilalantad daw ngayong araw na ito sa presko ng laman ng naudlot niyang pagharap sa Senate Impeachment Court kahapon.
0: Impeachment Court, kinayagan po ang subpoena sa BIR, mga bangko at kumpanya ng mga insurance na may kinalaman sa mga record pinansyal ni VP Sara Duterte.
1: Mga miyembro ng media, hindi pinayagang makapasok sa Budget Amendments Review Subcommittee hearing kahapon. Ay bakit?

0: media, sinabihan na manood na lang sa pamamagitan ng live stream.
1: Pero mga kapatid, yung live stream na yan, nangyari po yan medyo later na, kagabi. Yung kanila pong small committee, nag-meeting na naman sila. At mukha pong na naman, nagkaaregluhan. Bakit?
0: Ha?
1: Nagdagdag ang House of Representatives Committee na ito ng 11.4 billion sa budget ng DPWH.
0: Na naman!
1: Diskusyon natin mamaya, abangan! Walang kabusugan! Talaga naman! Samantala mga kapatid, budget amendments po na review subcommittee ng Kamara tinaasan ng higit sa 11 billion. Yun nga po ang panukalang budget ng DPWH. Dagdag na pondo daw para sa mga kalsada at mga tulay at mga bulls.
0: Okay. Oo. Nanggigigil ako dyan eh. Sige, mamaya ang birahe. Okay. Kaugnay ng balitang yan, Budget Amendments Review Subcommittee, dinagdagan din ang nasa 4 na bilyong piso ang pondo sa kontrobersyal na Local Government Support Fund o LGSF para daw sa pagpapatupad ng programa ng mga lokal na pamahalaan.
1: Yan nga po, hindi natin maintindihan. Samantala pa rin, Supreme Court pinagtibay po ang legalidad ng sesyon ng Senado noong pong Hunyo at 3 na nagbigay daan sa bagong literato po at nagpatalsik kay dating Senate President Alan Peter Cayetano.
0: Pinakamalaking barko ng Philippine Coast Guard ay ipinadala po laban sa Chinese research vessel malapit sa Batanes. So, mas malaki ba yun sa atin kumpara sa China? Pinakamalaking barko na natin yun eh.
1: Okay na tayo dyan. Kung ano lang ang meron tayo. Ang importante yung barko natin ay bakal ha.
0: At hindi kahoy. Substandard ano.
1: Hindi kahoy. Samantala po naman, extradition treaty laban kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo K. Buloy. Isinasapinal na ng DOJ.
0: Investigasyon ng NBI sa mga alegasyon ng nasibak na polis na si Rodolfo Gracioso Tuloy Palacio na nawagan kay ex-speaker Lord Allen Velasco na harapin ang investigasyon.
1: Samantala po naman, dating House Speaker Velasco at ang kanyang misis hinamon ng DILG na umuwi ng bansa at magpalay detector test daw.
0: Barkong may dalang higit 300,000 metriko tonelada ng bigas mula Vietnam tumakas daw matapos dumaong sa Port of Davao.
1: Ito nga mga kapatid po ang dapat alaman ng ating mga balita mamaya. May something sa barkong yan. Sino po ang smuggler nito? Dating opisyal ng DSWD, guilty sa malversation at graft ayon po sa Sandigan Bayan.
0: 19 na transport network companies, ipinatawag po ng LTFRB dahil sa hindi pagsunod sa bagong taas pamasahe para sa mga TNVS.
1: Halos 100,000 kaso po ng influenza-like illness na itala ng health department mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon.
0: Sa mga balita po, sa Metro Manila, higit 1 bilyong pisong halaga ng puslit na vape products, sinira ng Bureau of Customs.
1: May magbabalik. NCAP o no contact apprehension policy, babalik po sa 6 na lungsod sa Metro Manila simula Oktubre 5.
0: Mga Chinese volunteer teachers sa 2 pribadong eskwelahan sa Metro Manila pinauwi sa China ng kani-kanilang sending organizations.
1: Samantala po naman, balita sa mga lalawigan sa Luzon, armadong grupo na notorious sa pang-hold up sa Central Luzon, natimbog ng mga otoridad. Bago pa daw lumawak ang operasyon, leader pinaghahanap pa rin ng mga polis.
0: Alkalde po ng Magalang sa Pampanga, sinampahan ang kasong graft at conflict of interest sa ombudsman dahil sa kaugnayan niya. Sa nireida pagawaan po ng substandard na bakal, alkalde, itinanggi ang mga nasabing paratang.
1: Dating engineer ng DPWH, itinanggim, pineki niya ang inspection certificate sa road dike project sa Oriental Mindoro. Pero umamin na madalas sila'y umaasa lamang sa report mismo ng kontratista.
0: Isang motor tanker na nasa pantalan po sa Calacas City, Batangas, sumikla.
1: Bigla rin pong lumiyab ang isang pick-up sa gilid ng kalsada ng Kawayan, Santiago doon sa Isabela.
0: Magkapatid na senior citizen patay ng pagtatagain ng itak ng sariling pamangkin sa Aparin sa Cagayan.
1: Sa Kabisayaan po naman, kotse at motorsiklo nagbanggaan sa ikinababahalang accident-prone area doon sa lungsod ng Cebu.
0: Pagsalakay po ng mga pesting red-striped soft-scale insects sa mga tubuhan sa Negros, nagdulot ng pangamba sa pagsisimula ng sugar milling season.
1: At sa ating balitang panggala ka lang mga kapatid, presyo po naman ng langis sa world market umakyat ng halos 2%. Epekto po sa presyo ng petrolyo sa Pilipinas, babantayan.
0: Industriya ng manufacturing humina noong Setyembre dahil sa patuloy na pagtaas ng presyo ng langis.
1: Maynila, pinaghahandaan na po ang tagtuyot na dala ng El Nino na inaasahang mararamdaman ngayong pong simula ng buwan ng Oktubre.
0: NFA, magiging agresibo raw pagdating sa presyohan ng palay. Sa gitna po yan ang banta pa rin ng Super El Nino.
1: Higit 15 trilyong piso ho na pinautang ng mga bangko sa mga negosyo noong Agosto, pinakamataas sa loob ng 3 buwan.
0: Higit 600,000 disadvantage at displaced sa manggagawa sa bansa, pinagalaanan po ng lagpas 11 bilyong piso sa ilalim ng pagpapatupad ng dole.
1: National Water Resources Board, binawasan ang alokasyon ng tubig para sa MWSS ngayong buwan.
0: At sa balita po sa ibang bansa, jihadist pilot, sinubukan umanong pabagsakin ang eroplanong Fly Dubai na may mga pasaherong karamihan ay Israeli. Piloto inaresto at sumasailalim sa interrogasyon o interrogasyon ng otoridad sa Saudi.
1: Mga opisyal ng Estados Unidos, nakikita raw na malabong salakayin ng China ang Taiwan bago ang 2028 ayon sa Reuters report.
0: Welga na mga guro, nagdudulot ng kaguluhan sa Libya.
1: Mga estudyante doon sa Pransya nagpoprotesta dahil sa siksikang mga silid-aralan, kakulangan sa guro at plano ng kanila pong gobyerno na bawasan ang kanilang pondo para sa edukasyon.
0: Tatlong oil tanker inatake ng pagsabog sa Strait of Hormuz.
1: Sa ating Sports 5, Pinay tennis star Alex Iala mag-uwi ng bronze medal sa Asian Games matapos mabigo sa kanyang kampanya kontra kay Wang Xiu ng China.
0: Proud pa rin, wala mang ginto sa tennis mga Pinoy. Tuloy pa rin po ang mainit na pagsuporta sa karangalang patuloy na ibinibigay sa bansa ng nag-iisang si Alex Iala.
1: Amaya Amparo Cojuangco, nasa pool ang kauna-unahang medalya ng Pilipinas sa Women's Individual Compound Archery. Cojuangco mag-uwi ng silver medal matapos talunin ng Indonesia.
0: Pangarap po na medalya ng Pilipinas sa Jiu-Jitsu, buhay pa rin matapos manaigang pambato ng bansa na si Mark Alexander Lim sa 2 digdikan na laban.
1: At yung bang laban ngayon ni Carlo Paalam today, abangan natin yan para po doon sa gold medal match ha, kontra po sa South Korea I think. Samantala, sa NCAA naman, tinapos na po ng Mapua ang 3-game winning streak ng Arellano University kahapon, score 69-55.
0: Sa balitang entertainment mga kapatid, wagi po bilang child performer ang Star Wars artist na si Zion Cruz para sa kauna-unahang lead role sa pelikulang Apple of My Eye.
1: At wala pang isang oras, naubos na ang tickets sa day 3 ng biyaheng 20 concert ng pop rock royalty ng bansa na si Yen Constantino.
0: Pinarangalan bilang Outstanding Statistical Media Advocate of the Year si TV5 Chief Data Analyst Edson Guido.
1: Edson, paramdam ka
0: partner,
1: naman.
0: Partner, congrats!
1: Opo, si Edson, a.k.a. si... Oh, di ba nagka-cover ito, di ba? Sa...
0: Ikaw talaga. Hawig lang. Oo, si Dip Dip Yanko natin.
1: Alright. Edson, maligayang bati sa'yo.
0: Congratulations, Edson.
1: At yan nga po ang isang iglap sa mga pangunahing balita sa buong bansa at sa buong mundo. Ilan sa mga detalye ng mga balitang ito, abangan sa pagbabalik ng
0: News 5!
2: True Filon and DJ Chacha sa True FM, KBP Golden Dove Awards Best...
3: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin malayo sa sakit?

0: balik-balikan, mabibili sa inyong suking tindahan, Cheese Ring, Can't Get Enough by Regent.
1: True FM.
0: True FM, ang tamang oras ngayon, ganap ng alas 6:29. Hatid sa atin yan ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, panalo ka. Sarap magkape, Boss Mastery Coffee. Alam mo na kagad, amoy palang quality coffee beans at puno ng mangosteen na may santone. Mainapos sa ating kalusugan, pangangatawan, Boss Mastery Coffee. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southstar Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you very much, ha. Boss Mastery Coffee. Sarap.
2: Excellent.
0: Panalo ka. Sarap magkape. Ngayon nga po ay Friday, Oktobre 2 na po. Sa mga nagdiriwan ng kaarawan today, maligayang bati po sa inyong lahat. At muli po pagbati ng maligayang kaarawan kay Gil Custodio. Gil, mabuhay ka. Maligayang bati rin po kay Diane Fernandez, a.k.a. Dimpy. At kay Ginoong Santi de Jesus, maganda umaga po and happy birthday. At maligayang bati rin po naman kay Father Jerry Arbos. Mga kapatid, handa na po kami para maghatid nga po ng ating News 5 sa 105.9 True FM at maging sa 1PH at sa True FM TV on Signal. At ito ang kalipunan ng mga pinakamalalaki at pinakaimportanteng balitang dapat niyong malaman. Ako po si Ted Filon.
3: Ako naman po si Zarina Guevara.
0: At unang-una po sa ating mga tampok na balita, tila umano'y beast mode. Paano naman nasabi yung beast mode ito? Si Senador Judge Raffy Tulfo dahil sa anya'y palpak na presentasyon ng mga testigo. Sa gitna po ng paninermon, tila nagpasaring pa siya. Sa anya'y nagpapakyut sa prosecution. Walang pinangalanan si Tulfo, pero kung ating magugunita, nag-trending si House Prosecutor Bel Zamora dahil sa paraan ng kanyang pagtatanong sa isang testigo.
4: I will not apologize for the way I speak. They say it's malandi daw, flirtatious, whatever. I mean, it's not my problem, di ba?
0: Yan po ang sagutang tinig. Wala namang sagutan dito.
3: Sandali lang.
0: Yan po, yan po ang tinig. Opo, ni Congresswoman Bel Zamora. Kulang ba ang SOT mo dito, boy? Kulang? Meron ba bang isang sa... Meron? Wala na. Isa lang ito? Okay. Laruhin lang natin itong balitang ito, ha? Samantala po naman, mapapatuloy po ng paglilitis kahapon. Humarap po ang dalawang Register of Deeds ng Davao City at Samal Island bilang mga testigo. Umikip po ang kanilang mga testimonya kung nagdeklara ba o hindi ng sasalen ang dalawa pong property na mag-asawang Sara Duterte at Attorney Man Scarpio sa Matina at isa doon sa Samal. Pero mismong si Presiding Officer Escudero po ang nagpunto na hindi raw nila nakita yan sa nakadeclare pareho sa salen ng bise. Pero barato naman ng mga abogado ni VP Sara, deklarado po raw ang mga yan sa kanyang salen. Na iba lamang daw ang lokasyon ng dalawang property sa salen at sa mismong titulo.
5: It would be erroneous for this honorable court to find that this property is not included in the salen of the Vice President, Your Honor. While the property is described in the TCT as located in Matina, Davao City, and it's described in the other document as in located in Matina Crossing, Davao City, Your Honor, then this honorable court must take mandatory judicial notice of the geographical divisions in the Philippines that Matina Crossing is also known as Barangay 74A, Your Honor, which is declared in the salen.
0: Yan po ang paliwanag ni Defense Counsel na si Attorney Lyndon Bakel.
3: Sa kaugnay pong balita, mga kapatid, umatras na si dating Senador Antonio Trillanes bilang testigo sa impeachment trial po ni Vice President Sara Duterte. Ang prosecution mismong nagsabi sa trial kahapon na laglag na po bilang witness si Trillanes. Hindi nila idinetalye kung bakit, pero sa Facebook post si Trillanes, sinabi niyang siya raw ang kusang umatras. Yan ay para raw mawala na anya ang pressure na pinagdadaanan umano ng prosecution. Gayunman, magpapapreskon daw siya ngayong araw para ilahad lahat ng nalalaman ng dating senador tungkol sa vice-presidente.
0: Sa ilang pang mga balita po naman, ibinasura ng Supreme Court ang petisyong kumikwestiyon sa naging sesyon ng Senado noong pong Hunyo at res na nagpatalsik kay Senator Alan Peter Cayetano bilang pinuno ng Senado. Sa dokumento pong ipinost ni Senador Kiko Pangilinan, bigo raw ang petitioner na ipakitang may grave abuse of discretion ang nasabing sesyon. Nakasaad din na naaayon sa saligang batas ang nangyaring sesyon. Matatanda ang June 3 nang magdeklara ng quorum ang 12 senador matapos nga pong i-boycott ng Cayetano Block ang sesyon. Nangyari yan matapos nga pong bumalimbing sa mayorya sina Senador Chis Escudero at ang isang Joel Villanueva. Sa sesyong ito ay binakante lahat ng committee chairmanship at ang Senate presidency, saka po itinalaga si Win Gatchalian bilang bagong Senate President pro tempore at acting Senate President.
3: Samantala, inimbitahan naman ng NBI si Vice President Sara Duterte para makausap ukol sa alegasyon ng mali-maleta daw na pera na ibinigay sa mga Duterte. Bukod po sa bise, kasama rin sa gustong makausap ng NBI ang kapatid niyang si Congressman Bolong Duterte, dating House Speaker Lord Alan Velasco at asawa nito. Inaasahan po sila sa headquarters ng NBI sa Pasay sa Lunes po yan. Matatanda ang iginiit ng dating security aide ni Velasco na si Rodolfo Gracioso na napag-utusan siya na mag-deliver daw ng mali-maletang pera para sa vice-presidente sa kanyang second lie detector o polygraph test. Wala raw indikasyong nagsisinungaling ito. Paglilinaw naman ni NBI Director Melvin Matibag, hindi naman daw sa BINA ang pinadala kina VP Sara kundi isa lamang imbitasyon.
0: Muli po namang itinaboy ng Philippine Coast Guard ang barko ng China na umaali-aligid malapit sa Batanes. May padala po ng barko at aeroplano ang PCG para puntahan ang Chinese Marine Research Vessel na Jiahai Ki 7. Una itong namataan noong September 28, malapit po sa Itbayat doon sa Batanes. Inikutan sila ng PCG pero nakabantay naman ang barko ng China sa research vessel at tinangkapang itaboy rin ang PCG. Kalaunan po'y umalis din ang Chinese vessel mula sa posisyon nito kahapon. Binantayan ito ng PCG hanggang sa tuluyang makalabas ng ating pong exclusive economic zone. Ayon po naman kay PCG spokesperson for the West Philippines, CJ Tariela, nakakapagtakang binabantayan ng isang barko ng gobyerno ang private-owned vessel. Isang barko ng gobyerno ng China ang naturang private-owned vessel. Mga kapatid, Pilipinas, tanong po namin sa inyong lahat, may reseta ka ba?
3: Aba kung oon, sagot dyan. Dalhin po ang inyong mga reseta sa Mercury Drug at piliin ang world-class Rhea Generics na gawa po ng ating world-class pharma experts. Katulad ng Pfizer, Viatris, Sanofi, GSK, Otsuka, Merck, Fresenius Kabi, AstraZeneca, OEP Philippines, Lundbeck, Boehringer Ingelheim at Bayer.
0: At yun nga po, pag pinag-uusapan natin ay high blood, gamot sa high blood, world-class. Gamot sa high sugar, world class. Gamot sa high cholesterol, world class.
3: Para sa world class medicines, kapag may reseta ang doktor.
0: Mga kapatid, wala na pong iba. Piliin lamang world class. Piliin lamang ang Rhea Generics.
3: Rhea Generics, tunay na world class ang kalidad sa abot kayang halaga. If symptoms persist, consult your doctor.
0: At muli po pagpupugay sa lahat ng world class na mga manggagawang Pilipino. Mabuhay! Magpupugay po ng gagaling sa ating world class. Wala nang iba. It's only Rhea Generics. Thank you, Rhea Generics. Alas 8:37 na. Ilang pang mga balita susunod na.
2: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng generics na gamot? Gumagawa ang Rhea Generic.
6: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad. Pero di ba mas maiging gustuhin?

0: Ito ang orig.
1: Ay, talaga naman. Dapat maraming orig na orig po ka, ha? Nang sa ganun ay hindi ka papaliya. Kasi aray, baka naman yan ay, you know, importante hindi ka sasabihan ng ganire. Walter, happy trip, ha? Lalaki, ganito ka ba? Bigo na naman. Sandali lang, ito ang para sa'yo. Bagsik to! Bravo, food supplement po, men. E di ba nga, masarap ang buhay, kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo, food supplement po, men. Ang bagsik mo.
2: Vroom, vroom. Mapapa. Bravo. Katalaga.
1: Kay paring Nilo de la Cruz dyan sa Bulacan at kay Nilo Calyao sa Davao. Ang Bravo mabibili dyan, ha? Sa Bulacan, sa Davao, sa Mercury Drug, sa Watson, 7-Eleven, and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit, mga ka-Bravo. Good morning, ha? Mamaya meron tayong pabida sa True FM. Kahapon po yung ating winner. Opo, isa pong nagsisikap na ama. Nagsisikap po na mister. Nagsisikap po na anaka na maghanap buhay despite the handicap. Kami po ay may misyon na siya po ay mabiyayaan ng kanyang bagong prosthetic leg. Abangan po ang ating magandang balita tungkol dito. Samantala,
3: balikan po natin ang balita sa lalawigan. Napabahala ang mga motorista sa accident-prone area daw, dyan po sa intersection sa Cebu City. Sa kuha ng CCTV nitong Miyerkules, nakuhanan pang banggaan ng pulang kotse at padiretsyong motorsiklo. Nangyari po yan kahit maluwag ang daloy ng trapiko. Sa parehas na intersection din noong August 25, biglang sumalpok ang motorsiklo sa lumikong puting taxi. Ayon sa mga opisyal ng barangay, halos linggo-linggo'y may nadidisgrasya po sa lugar. Umaasa raw silang malalagyan ng Cebu City Government ng traffic signal. Ayun ang nasabing lugar para maiwasan ang disgrasya. Nangako po ang Cebu City Transportation Office na tutugunan ang nasabing problema.
1: Samantala, sumiklab po naman ang isang motor tanker na nasa pantalan sa Calacas City, Batangas. At ayon sa report na natanggap po ng Philippine Coast Guard, nagsimula ang apoy sa engine room ng barko. May kargang molasses ang nasabing tanker. Ligtas naman ang lahat ng 22 tripulante ng barko, pero dalawa sa mga ito ang sugatan at isinugod sa ospital. Inimbestigahan pa ang sanhi ng apoy.
3: Bigla ring lumiyab ang isang pick-up sa gilid po ng Kawayan Santiago Road, dyan po yan sa Isabela. Mabilis na nabalot ng apoy ang sasakyan. Agad naman itong naapula. Wala namang sugatan sa insidente. Nailabas din kasi agad ang Chinese national na driver at maging may-ari nito. Inaalam pa kung anong pinagmulan ng apoy.
1: Sa pulpo naman sa video, ang panloob ng isang kawatan sa isang bahay sa binangon ng Rizal. Sa video nga po'y kitang umikot sa bahay ang suspect, dinampot niya ang ilang gamit at isinilid sa kanyang asul na bag. Lobas din po siyang naka-jacket, naka-sombrero, naka-rubber shoes at sakay pa ng e-bike. Natangay po ng kawatan ang e-bike na nagkakahalaga ng 100,000 piso at mga gamit na aabot sa 40,000 piso. Patuloy po naman ang backtracking ng mga otoridad para matukoy at mahuli ang kawatan.
3: Samantala, tila himala raw ang naranasan ng 4 na buwan ng nakaratay na binatilyong may meningitis, dyan po yan sa Agusan del Sur. Bagamat walang sapat na ebidensya, naniniwala raw sila na muli raw nakalakad ang binatilyo nang dahil kay Rene Baterbonia. Idolo raw ng 13 anyos na si Kent Ray June Espartero ang yumaong basketbolista. Ang kwento ng kanyang ina, bumisita sila sa puntod ni Baterbonia sa Talacogon, Agusan del Sur. Matapos po niyan, unti-unti na raw na gumaling si Kent at dahan-dahan na rin daw bumabalik sa normal ang sitwasyon ng bata.
1: Samantala, mga kapatid, ang tamang oras ngayong ganap ng alas 6:44. Eto, kapag ho, gumagamit kayo ng substandard na mga materyales, walang himalang mangyayari dyan, ha? Disgrasya ang mangyayari. Guguhot, guguho yan. Kaya lagi po natin pinapaalala, ano po, para ho doon sa mga nasa construction, tandaan ninyo, ha? Kapag ang pinag-uusapan natin, light steel frames, dito ka na sa JMAC. Setting the standard yan in light steel frames. Certified yan ng Bureau of Philippine Standards, kaya nga siya may PS mark. Maasahan po yung kanyang quality at safety. Para po sa pinagkakabitan ng ating mga kisamit dinding, JMAX Light Steel Frames, protektado ka, walang kaba at duda. JMAX Light Steel Frames, itanong po sa mga nakakaalam. ang mga counter clerk sa inyong mga suking hardware at depo. Sabihin kaagad, ang hinahanap ko, ang gusto ko, Jayamax lang, wala nang iba. Jayamax Light Steel Frames, mabibili po ito dyan sa Makati Avenue Lumber and Hardware and Construction Supply. Diyan po naman mismo sa Makati City. Yun diba? Makati Avenue Lumber, Hardware and Construction Supply Incorporated. Salamat! At maging sa Malaya Lumber and Construction Supply Incorporated, diyan din po naman sa Makati City. Malaya Lumber and Construction Supply Incorporated sa lungsod ng Makati. Salamat! At ang JMAX ay available din in all leading depo and hardware stores nationwide. At muli po, good morning sa mga kawani ng DN Group of Companies. Sa mga nagpapagal ng mga manggagawa po ng Ultra Insulated Panel Systems Corporation. At maging kay Big Boss Johnny Nang at sa kanyang may bahay at sa buong staff nila. At kay Sir Raymond Son ng JMAX. Ngayon sa ating mga balitang pang-consumer kalakalan po naman, bahagya po bumaba ang pandaigdigang halaga po ng diesel sa unang tatlong araw po ng trading. Nasa 1 peso and 55 centavos po per liter ang ibinaba sa halaga po ng diesel sa pandaigdigang merkado. Sa kabila nito'y umakito naman ng 29 centimos per liter ang pandaigdigang presyo po ng gasolina. At 3 sentimo naman sa diesel. Sumipa po ang presyo ng langis. I think sa hindi diesel, ito ay sa kerosene. Sumipa po naman ang presyo po ng langis ng tanggihan. Ni Donald Trump ang proposal ng Iran para wakasan na ang gera sa gitnang silangan.
3: Samantala, binawasan na po ng National Water Resources Board o NWRB ang alokasyon ng tubig para sa Manila Waterworks Sewerage System o MWSS ngayong buwan. Mula po sa karaniwang 50 hanggang 53 cubic meters per second, nasa 44 cms na lamang ang alokasyon para sa Metro Manila at ilang bahagi po yan ng Cavite at ng Rizal. Ang Gat Dam, kung saan kinukuha po ang higit 90% ng supply ng tubig sa Metro Manila. Mas mababa po yan sa normal na level o normal na level na dapat ay nasa 210 meters. Sa kabila po nito, hindi naman tinatayang mauuwi ang mas mababang alokasyon sa rotational water service interruption. Dahil hindi lang naman daw ang Gat Dam ang pinagkukuhanan ng MWSS ng tubig. Nandyan din ang Wawa Dam maging ang Laguna Lake.
1: Pinaghahandaan po naman ng Maynilad ang tagtuyot na hatid ng El Nino na inaasahang maramdaman po ngayong Oktubre. Balak ng Maynilad na masulit ang mga alternatibo at dagdag na source ng tubig. Pinabawasan din po ng Maynilad ang water losses nito o yung pong nasasayang na tubig sa pamamagitan po ng pagkukumpuni sa mga taga sa sirang tubo, pressure management at ilang pa hong mga hakbang. Hinimok din po ng Maynilad ang kanila pong mga consumers na maging wise at responsable sa paggamit ng tubig.
3: Magiging agresibo po ang NFA sa presyohan ito ng palay. Sa gitna po yan ang banta pa rin ng Super El Nino. Yan ay para mainganyo ang mga magsasaka na magbenta magbenta sa gobyerno kaysa sa mga trader. Tinataya kasing nasa 700,000 metriko tonelada ang posibleng mawala sa produksyon ng palay dahil pa rin sa matinding tagtuyot. Kaya naman layo ng NFA na mag-alok ng mas magandang presyo kaysa sa mga trader upang mapanatili ang buffer stock at matiyak din na sapat ang kikitain ng mga magbubukid. Nauna nang sinabi ng PAGASA na magsisimula na pong lumakas ang El Nino sa mga susunod na buwan at umabot sa peak ang tagtuyot sa unang quarter ng taong 2027.
1: Lagpas po naman 11 bilyong piso ang nakalaan para po sa mga tulong panghanap buhay daw. Ito yung tinatawag po na tupad program ng Labor Department. Inaasahan daw pong higit na 672,000 disadvantaged at displaced po ng mga manggagawa ng bansa-bansa ang mabibigyan po ng tulong ng naturang programa. Paliwanag pa rin po naman ng Budget Department sa ilalim po ng pinalakas na tupad program, layon po ng gobyerno na hindi lamang daw mabigyan ng pansamantala pong trabaho ang mga Pilipino kundi gawin itong daan para makakuha sila ng mas magandang trabaho. Dagdag pa ng DBM, bagamat pareho po lamang ang level ng sinusulong na pondo sa inilaang halaga noong nagdaang taon, inaasahan po mas matagal masusuportahan nito ng naturang programa ang mga manggagawang Pilipino. Huwag lang gamitin yan sa pamumulitika.
3: Sa mga balita naman po sa labas ng bansa, kinumpirma ng United Kingdom Maritime Trade Operations, UKMTO, na may naitalang magkakahiwalay na insidente ng pag-atake sa mga barko po sa kontrobersyal na Strait of Hormuz. Sa report, pawang crude oil tanker ang inatake ng hindi pa matukoy na projectile sa apektadong ruta. Iniimbestigahan pa ng mga otoridad ang nasabing insidente, pero paalala po ng Maritime Trade Organization, panatilihing handang mga barkong dumadaan sa nasabing lagusan kasunod ng panibagong insidente ng pag-atake. Patuloy pang inaalam kung may naitalang nasaktan sa pag-ataking ito.
1: Sa ibang balita po naman, itinanggi ng ilang opisyal ng Iran na hindi raw sila aatras sa anumang pong negosasyon sa Amerika. Sinabi yan ni Iranian President Masoud Pezeshkian sa kanya pong pagharap sa media. Ayon kay Masoud, patuloy daw nilang tinitimbang ang panibago pong inilatag na rekomendasyon ng Estados Unidos. Una nga pong sinabi ni U.S. President Donald Trump na tuluyan na raw hindi matutuloy ang usaping tigil putukan sa pagitan po ng magkabilang nag-aaway na panig.
3: Asahan na raw na matinding pinsala naman ang dapat abangan sa bansang Iran. Ito po ang matapang na pahayag ni U.S. President Donald Trump kung sakaling mapatunayang may kinalaman ng Iran sa insidenteng naganap po sa Fly Dubai kamakailan lang. Ang dagdag pa ni Donald Trump, nasabihan na siya tungkol sa nangyari at sinabi niyang maaaring mayroong kaugnayan sa Iran ang akusadong piloto. Matatanda ang sinaksak po ng isang piloto ang kapwa piloto nito habang nasa ere mula United Arab Emirates patungong Israel, nasakay po ang 170 pasahero. Una nang nanindigan si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu na gusto nilang matukoy ang punot dulo ng tangkang malagim na pag-atake.
1: Nagkasapo naman ng protesta ang mga estudyante doon sa lungsod ni Zaldico na ang sarap ng buhay ngayon doon habang tayo po'y naghihirap sa Pilipinas. Yan po ay sa Paris, France. At ayon sa report, nakiisa po sa demonstrasyon ang mga estudyante sa iba't ibang mga paaralan sa French capital sa ilang kuha noong pong nangyaring protesta ay binomba ng tear gas ang mga sumali sa pagtitipon na ito. Ito nga po'y nag-uugat, bunsod ng pagbawas sa pondo sa kanilang pambansang budget sa susunod na taon. At ayon din po sa report, aabot sa 43 billion euros ang binawas sa 2027 national budget.
3: Samantala
1: wala ba niya si Saldi?
3: Hindi nakita
1: doon
3: sa video.
1: Di ba nagkakapit doon sa may bandang sulok?
3: Wala eh. Oo, hindi yata doon ang area ni Saldi. Sa iba, di ba? Doon sa mas sa shopping district yata yung area niya.
1: Asan na si Saldi ninyo?
3: Oo. May naghahanap pa ba kay Saldi?
1: Aba,
3: baka tayong dalawa na lang. Oo.
1: Eh, sandali lang. Ayos ng buto-buto. O sige, tuloy mo na yan.
3: Dito naman sa bansang Libya, mga kapatid, ayos mga guru na naman ang po ang nagkasa ng kilos protesta. Kasunod po yan ang kakulangan sa pasweldo at iba pang programa sa kanilang sektor. Dahil po sa nangyari, napilitang ipagpaliban ang school academic calendar ng mga estudyante. Bukod sa issue ng pasweldo, problema rin ang kakulangan sa mga kagamitan sa pagtuturo, katulad po ng computer at iba pa. Sa ngayon, wala pang tugon dyan ang Ministry of Education ng Libya.
1: Alright mga kapatid, sa oras nga po ngayon, alas 6:53 na. Nanay Christy, magandang Friday morning. Batiin ko rin ha itong si engineer Amado Eustachio Jr., yung father dear ni Sir Jude Eustachio, na araw-araw po yung nanonood sa ating programa. Then Daddy, good morning. Maganda umaga po.
4: Manitis ka.
1: Ngayon mga kapatid, sa ating po namang balitang entertainment, go girl!
3: Wagi nga po bilang child performer and Star Wars artist na si Zion Cruz para sa kauna-unahan na lead role sa pelikulang Apple of My Eye. Apat na parangal po ang iniuwi ng pelikula sa Cine Panalo Awards. Hindi naman ito inaasahan ni Zion. Gumaganap na tatay ni Zion sa pelikula si Sanjo Marudo na nagwagi bilang pangalawang aktor. Pinakapanalong pelikula naman ang Japan set drama na Mono no Aware. Panalong aktor ang bida rito na si Juan Carlos Labajo, habang wagi naman bilang pangalawang aktres si Momoko Kobayashi. Best actress si Cyril Manabat para sa pelikulang Stuck on You.
1: Samantala, tigilan na ang bashing. Yan po ang bagong post ng mister ni Jeneline Mercado na si Dennis Trillo. Say ni Dennis, magmahalan na ulit. Past is past daw. Magpapasko na at kawawa ang mga batang nadadamay. Ito pong sinabi ni Dennis ka bunsod ng pambabash kay Patrick Garcia Dahil nga po sa pagliliwanag nito tungkol sa pag-iwan sa ex na si Jeneline habang nagbubuntis sa anak nilang si Jazz. Sabi po ni Patrick, nagsalita raw siya dahil nababash ang ibang anak niya ngayon. Matapos nito, bumanat ho naman sa TikTok si Dennis. Kapag daw ho naghugas ka ng kamay sa kanal, lalo lamang daw dumurumi.
2: Yun
1: reply
2: lang.
1: Ng netizen, suntukan po kayo ni Patrick. Sagot naman ni Dennis dyan, hindi raw siya bumapatol sa starfish. Ang pagkakagets ng netizens ay ang BFF ni SpongeBob na starfish na ang
2: si
1: pangalan
2: Patrick.
1: Ay si Patrick.
2: Yun lang, cute ni Dennis. O, talagang hindi kailangan magsalita ni Jeneline. Jeneline, kalma ka lang, quiet ka lang. Si Dennis na ang bahala. Samantala mga kapatid, abangan niyo po mamaya kay Nanay Christy Fermin. Kasi meron na mga, Nanay, may mga circulating videos ngayon ha. Yung mga dati niyo sa The Boss ni Tito Boy na hukay sa baul ng mga kapatid natin. So mamaya po, ang mga opinion ni Nanay Christy dito po sa issue na ito. Abangan niyo po yan. Bago ang show ni Idol Raffy Tulfo. Dito po yan sa True FM. Samantala, nanawagan ng tulong ang dating aktor na si Polly Iliana na may pinagdadaanang karamdaman po sa ngayon. Sinabi ni Polly na nahihirapan na siyang makatayo at makalakad. Hindi pa rin daw niya alam ang uri ng kanyang sakit dahil nag-iipon pa siya ng pambayad sa doktor. Ngayon po'y mag-isa na lang na naninirahan si Polly sa isang apartment kasama po ang kanyang caregiver. Tumutulong naman daw sa kanya mga kapatid na sina Anjo, Jo Maria at Ryan, subalit kulang na kulang pa rin daw ito.
1: Napaiyak po naman daw ang pop rock royalty ng bansa na si Yeng Constantino dahil sa kanyang sold out concert. Wala pang isang oras, naubos na ang ticket sa day 3 ng kanyang biyaheng 20 concert. Nag-open ang day 4 ang concert at pati yan ay sold out sa loob lamang ng isang oras. Nauna rin pong sold out ang day 1 at 2 ng kanyang konsyerto noong pong August 28 and 29, sa November 18 and 19 ang day 3 at 4. Kaganapin po sa Araneta Coliseum ang kanyang concert.
2: Wow.
1: Na pagdiriwang po naman sa 20th anniversary ng kanyang music career.
2: Congratulations, Yeng Guy. Deserve na deserve. Samantala, pinarangalan naman po, ito pa ang isang deserve ha, pinarangalan bilang Outstanding Statistical Media Advocate of the Year, si TV5 Chief Data Analyst Edson Guido. Para po yan sa 37 National Statistics Month Media Awards. Ito po ang taunang pagkilala na ibinibigay po ng Philippine Statistics Authority o PSA para sa accurate at napapanahong paggamit ng statistics sa pagpapakalat ng evidence-based reports. Kaya naman, naku, abangan niyo po muli si Edson Guido. Dahil papalapit na ang eleksyon, ay makikita natin ito ulit, panigurado.
4: Kung naririnig mo,
2: Edson Guido, magparamdam ka, Edson. Congratulations!
1: Eleksyon ng alin?
2: Sa 2028.
1: Ay, sino?
2: Ayun na nga, sino? Sino? May napili ka
1: sino
2: na ba? To? May napipisil ka na sa 2028.
5: Sino to?
1: Ano sinasabi mo napipisil na?
2: Napipisil, nakasama ni Edson.
1: Ayun.
2: Ikaw talaga,
1: Sige. Pisilin kaya kita.
2: Ay, mamaya. Eh, baka alam mo na, tayo naman ang pag-usapan at maiba ang issue. Hindi na si Dennis at Jeneline.
6: Aray?
2: Sa pisngi ha, sa mga gusto, sa braso, mas marami kang mapipisil sa braso.
1: Di ba parang namamanas ka?
2: Ikaw talaga, nangigigil ako sa'yo eh. Saan mo ako gustong pisilin?
1: Ha?
2: Saan?
1: Ha?
2: Oo. Ako iniisip ko rin kung sakit ang pipisilin ngayon eh. Mamaya po ang pisilan dito po sa True FM. Pero sa mga kapatid natin,
1: hindi pisikalan. At least hindi pisikalan.
2: Eko talaga, kakasabi mo lang kahapon kay Mare na walang forever. Hindi ba?
1: Eh, totoo naman eh.
2: Walang forever, kamo. Ay, parang sinasabi mo.
1: Alam mo, Mar Balbuena. Huwag ka magsisi.
2: Oo.
1: Huwag ka mga tweeran na eh. Wala akong masabi. Nasabi ko na lang kay First Lady, I love you. Okay lang yun.
2: Kaya nga.
1: Eh, nakita mo si Sara Duterte.
2: Tsaka?
1: I love you, BBM.
2: I love you, BBM.
1: Nakita mo?
2: Oo.
1: Eh, hindi ba?
2: Ano nangyari ngayon?
1: Ano ngayon sinasabi ni Sara?
7: Ina ninyong lahat.
2: Yun na nga.
1: Nakita mo?
2: Oo. Yun pala yung walang forever.
1: Kung isang araw sinabi ni Mar Balbuena na I love you, First Lady.
2: Huwag ka na magsa-strike, ha?
1: Eh, malay mo, bukas makalawa, baka ano sabihin niya? Okay lang yung Mar.
2: O, sige. Basta tayo dito sa TV5. Forever tayo dito.
1: Ah?
2: Oo. Ay, hindi pala tayo. Hanggang alas 7 lang pala tayo ng umaga. Magpaalam na tayo. Dito sa mga kapatid po natin sa TV5. Mamaya po muli ang ating huntahan at ang mga birahe ni Manong Ted. Abangan niyo po yan. Yung sinasabi niya na dinagdag na budget ha. Diyan sa small bike cam na naman nila. Abangan niyo po mga kapatid.
1: Wala pang bike cam.
2: Ay, sorry. Dito dun sa nangyari. Dito nung nakaraan.
1: Wala pang bike cam.
2: Wala pang
1: small committee
2: pa lang
1: ito,
2: sa camera.
1: Magkano
2: ulit ang dinagdag? Remind natin sila.
1: Sa DPWH, 11 billion.
2: Meron pang dinagdag for ayuda.
1: Ma'am Dimpy.
2: Oh.
1: Si Dimp.
2: Si Dimples.
1: Dimples.
2: Dimples.
1: Oh, ito.
2: Ito, iaambag mo, Mare. Makinig ka.
1: 11 billion.
2: Naku, marami ka maaambag dito, Maring Dimples. 11 billion na naman. Mamaya po, haabangan nyo po ang ating birahe sa issue na iyan. Pero sa eksaktong oras nga po, na alas 7 ng umaga, ang oras muna na yan, hatid sa ating lahat ng Ulta Bio, ang postbiotic immunity food supplement with lactococcus lactoserine plasma na galing sa Japan. Panlaban po yan sa puyat, sa pagod at sa stress. Mabibili sa Lazada, sa TikTok, sa Shopee at maging sa www.ultabio.shop. Pwede rin po sa number na ito mag-order, 0931-033-2871. At para sa masarap at mahimbing natulog, Ulta Bio, mga kapatid, available na po ang trial pack niyan sa lahat ng Mercury drugstores nationwide. Bukod doon sa 11 billion pesos partner, yung LGSF na tinutulig sa din ng mga, di ba, budget experts natin.
1: Paalam ka lang kasi.
2: Oo nga pala. Mamaya, abangan din nila yan. Pero 7:01 na, napapasarap na naman ang kwentuhan. Mapipisil talaga ako dito. Sa mga kapatid po natin dito sa TV5, hanggang alas 7 lamang tayo ng umaga dito. Ha? Pero, ang programang ito, 4 na oras po tayo. So hanggang alas 10 po kami, pwede rin kayo manood sa Signal TV Channel 1 and 1PH. At napapakinggan po tayo higit sa lahat sa radyo sa Metro at Mega Manila sa 105.9 True FM. Kaya mga kapatid, see you all on Monday. Balik na natin sa ating mga nagkagandahang host. Kasama si Bok Ed dyan po sa Frontline sa umaga.
1: Mga kapatid, Manong Toots, ano, gising ka na ba? Hindi ka mga puyat sa inyong gig kagabi? Sports 5 po tayo.
2: Eto na.
1: Natapos po ang kampanya ng ating pambato sa tennis na si Alex Ayala sa Asian Games po ito ha. Naitala ni Ayala ang ikalawang sunod na bronze sa women's singles matapos pong mabigo kay Wang Ziyu ng China. Naging mainit ang simula ni Alex matapos po ang lumamang 5-love. Napahaba ho ni Ziyu ang unang set pero nanalo pa rin po si Alex 6-3. Bumaligtad ang momentum pagdating po ng second set kung saan rumatsada po sa 5-1 lead ang Chinese bago tuluyang naitabla ang laro. Sa decider, sinamantala po ni Wang ang error ni Ayala para ma-upset ang top seed ng torneo. Score 3-6, 6-3, 6-2. Ikatlong bronze ito ni Ayala sa kanyang Asian Games career. Sunod siya maglalaro naman sa Wuhan Open sa China na nakatakda po magsimula sa Oktubre at 12.
2: At sa kabilang dako, gumawa naman po ng kasaysayan ng longtime mainstay ng national team na si Amaya Cowanco. Nakasungkit po ng silver medal si Cowanco sa compound women's individual event ng Asian Games. Nabigo siya kay Nurisa Dian Asharifa ng Indonesia sa makabagbag damdaming finals 139-137. Grabe, dapat ano?
1: Oo, ang galing nito. Dapat dyan, mukha nung politiko ang tinatarget eh.
2: Mas madali niya matatarget siguro yun.
1: Oo, yung mga magnanakaw sa gobyerno, may ganyan
2: Chino,
1: tayo.
2: Magandang
1: no?
2: Pag-game yun. Ha? Sa kabila po nito, ito ang pinakamataas.
1: May mga future plans.
2: Tama, yung mga bumabalimbing ano. Ito ang pinakamataas na naabot ng Pilipinas sa nasabing sports.
1: Patatamaan mo dun sa butas ng ilong.
2: Oh, si Cowanco, ang kauna-unahang
1: Pinoy.
2: Sa picture lang naman. Pero maganda yun. Makikitama ako dun pag ganun.
3: Aray,
2: ito po ang kauna-unahan.
1: Wala sa darts. Wala pong darts sa Olympics.
2: Wala yata. Wala.
1: Darts. Wala.
2: Archery ang meron. So ito nga si Cowanco po ang kauna-unahang Pinoy archer ha, na nakaabot po sa gold medal match ng Asiad.
1: Galing,
2: ito ang ika-apat ng silver ng Pilipinas ngayong Asiad. Galing, ano? Husay, ano? Grabe.
1: Medyo ano yata ito eh. Apo ni Robin Hood.
2: Yun.
1: Isa pa hong silver ang nakuha ng Pilipinas kahapon. Mula ho naman kay Juliana Candelaria ng Women's Individual Pumsey. Nagtala po ng average score na 9.13 si Candelaria para sa kalawang pwesto. Kampiyon sa torneo po si Jung-haon ng South Korea matapos ang 9.31 na score. Panlimang pilak ito ng Pilipinas sa torneo. Bronze naman ang nakamada ni Juice Yape sa men's individual pumsay. Nagtala po ng average na 9.09 si Yape matapos ang dalawang routines. South Korea muli ang nakaginto sa likod ng 9.38 ni Yoon Kyu-sung. Silver naman ang pambato ng Thailand na si Navin Pintasutekwakinyokyokyokyong.
3: Samantala, eto naman sa beach volleyball. Susubukang isalba ng tambalang Kai Projel at Sofia Pagarang bronze sa kanilang kampanya sa Asian Games. Lalabanan nila ang pares mula sa China na sina Shuting Chao at Ji Dong. Napunta sa bronze medal game ang mga Pinay matapos matalo sa Thailand sa semifinals kahapon. Final score mga kapatid 23-21, 21-18. Hindi naalagaan ang mga Pinay ang bentahe sa first at second sets. Bagay na sinamantala po ng mga Thai para maagaw ang panalo. Pinutol nito ang undefeated run ng dalawa sa Asian Games.
1: Mahirap yan. Ayaan, strenuous sa tuhod.
2: Totoo. Tama ka dyan, partner.
1: Oh, kasi uneven space yung iyong tinatakbuhan. Mahirap yan kaya.
2: Mm-hmm.
1: Pero kayang-kaya mo yan, Chacha.
2: Nang nakaganoon, panty din. May kakasya kaya sa akin, Erwin? O sige, pagka tayo nag-outing, sinasabi ko sa'yo, lalaroin natin yan.
1: Okay.
2: Basta may papremyo ka.
1: O sige. Iiwan ka namin sa gitna ng dagat.
2: Huwag naman! Gagawin nyo na naman akong butanding
1: eh. Dalawang game ang natitira para sa Team Pilipinas sa Asian Games. Nagsimula na kanina ang pagpapatuloy po ng kampanya ng mga pambato natin sa men's at women's golf. Tatapusin po naman ng RP Blue Girls ang preliminary round kontra Hong Kong mamaya pong 8 a.m. Nakalinya rin po ang jiu-jitsu, wrestling at taekwondo. Pati ang gold medal match nga sa pagitan po ni Olympic silver medalist Carlo Paalam at ni Rui Yamaguchi ng host Japan at Japan ang mga kalaban natin. Sa men's rugby po naman, sasagupain po ng Pilipinas ang Singapore mamaya po 9:40 a.m. Tuloy rin po ang kampanya ng ating judo team. Tatangkain po namang isalba ni na Kai Progelia at Sofia Pagara ang bronze sa women's beach volleyball kontra China. Sa kabilang dapo naman, target po ni na Danny Abad at Josea Malasarte ang pwesto sa final sa women's pairs event ng padel. Kasabay niyan, tuloy po ang classification round para po sa Alas Pilipinas men kung saan lalabanan nila ang Uzbekistan. Sa ngayon po ay meron ng 3 ginto, 5 pilak at 14 na bronze medals ang ating bansa. Mabuhay ang mga atletang Pinoy at maging ang ating pong signal coverage team na nandun po sa Japan, nagsasakripisyo para po sa bayan. Mabuhay! Anong oras yung boxing match natin? Yun ang ating pag-asa. Dapat dyan, pagbagting nung bell, bakbakan na kaagad. Tamang oras ngayon, ganap ng 8 minutes after 7 o'clock. Hatid sa atin ng Boss Mastery Coffee. Thank you very much, Boss Mastery Coffee. Panalo ka, sarap magkape. Alam mo na kaagad, no? Amoy pa lang, quality coffee beans. At puno yan ng xanthone na nanggagaling po sa mangosteen. Mainam po sa ating pangangatawan. Available yan sa Mercury Drug Watson, 7-Eleven, Southside Drug, at mga piling supermarkets nationwide. Thank you, Boss Mastery Coffee. At maganda umaga po muli kay Mama Del, ha? Mama Del, pabili ka dito kay Glidel. Meron ka na ba, Mama Del? At maging kay ate natin Ocampo Versosa at sa ating mga suki ng mga seniors, Inang Esther Perez. Good morning, Inang!
4: Good morning!
1: At kay Nanay Ining Tolentino. Diyan po naman sa Hagonoy, Bulacan. At maganda umaga rin po, no? Sa lahat po ng ating mga suki ngayon, pati po sa mother dear ni Vincent Pajarillo. Yan, ang Blue Seas na restaurant. Diyan po yan sa may area ng SM.
2: Sa may Makapagal.
1: Oo.
2: Oo, Blue Seas, yun pala ang pangalan.
1: Good morning and
2: good morning,
1: thank you.
2: Sa inyo
1: pong lahat, ha, baka naman po ang dami ho nating nararamdaman ng mga sakit-sakit sa ating kasukasuan.
2: Ayan na.
1: Kadalasan po, hindi tayo makagalaw ng maayos. Kadalasan nga po, parang hirap na hirap ka. Para bang OA ka na. E sandali lang, yan po ay OA na baka naman bunga na ng osteoarthritis. Aray. Nga,
5: tatanda
1: ganun.
5: Rin kayo.
1: Huwag ka nang magpaka-OA-OA pa. Kasi nga, meron ng OsteoGuard. Yes, OsteoGuard. Ito'y merong glucosamine at chondroitin Samahan pa ng tamang pagkain at exercise, hindi ka na magpapaka-OA pa. Osteogard, Osteogard, Osteogard. Mabibili yan sa Mercury Drug, sa Watson's and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Osteogard ay hindi gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Salamat na marami, Osteogard. Ate Dina, may baong ka bang Osteogard dyan sa Canada? Eh, baka nakaligtaan mo. Ah, sumakit ang kasukasuan mo, kakapasyal, ha? Ate Dina, happy birthday sa iyo, Ate Dina. Thank you. Alright, mga kapatid. Handa na ba kayo? Gising na ba kayo para po sa ating ikalawang yugto ng mga tampok na balita sa
2: News 5!
4: True FM, Filon and DJ Chacha sa True FM, KBP Golden Dove Award.
5: Pag tayo'y may sakit, gusto nating gumaling agad.
6: B107.9. Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.

0: I'm Chef Lau, the Rocker Chef.
1: Let's get it on!
0: Ang bilis tumakbo. Hoy!
2: Tagal-tagal naman ang kalaban dito.
0: Ano?
1: Sumobra pa!
3: You choose which ingredient.
4: Makabukas pa tayo makakasahin.
3: Anong gagawin mo ngayon?
5: Pantikim lang.
6: Wala tayong oras. Ganantik pa muna yan. Kailangan taste good.
0: Ay! Are you okay?
3: Medic? Do we have a medic?
5: Oh my God, ayaw nang tumigil.
0: Feel of pressure! Hindi ako nasusunod na ba yan o hindi? Naku, patay na! Tulog na tulog!
3: Mystery ingredient, Mr.
5: Oh, Chef, tignan mo naman, lumiit na yung patatas ko.
7: Oo, aabot yan.
0: Kaya mo ba magluto habang hinangarap? Or mamili ng ingredients on a budget at time limit? Ang gumawa ng putahe with a twist!
3: Welcome to Star Under Pressure!

0: mura. Easy to get in supermarkets.
1: Teka, Jack, for sharing yan, ha?
0: Baby, nasolo ko na.
1: Ang sarap ng tempura shrimp-flavored snack by Regent.
2: True FM.
1: True FM. Nako, so true, baby girl. Ang dami ho ngayon nakakaramdam ng lagnat, trangkaso.
0: Ay, nako. Influenza pala yung partner.
1: Oo. Kasi influenza A, may influenza B. Meron din pong bad influence.
0: Naku po, mahirap yun.
1: Mahirap doon.
3: Sino to?
0: Bad influence, hindi tayo doon sumasama doon. Kaya
1: may
0: yun.
1: Influenza.
0: Oo. Kung influence man ang pag-uusapan, doon tayo sa good lang, para good vibes. Hindi ba?
1: Kaya mga kapatid, lagi po tayo nagpapaalala din. Dahil nga ngayon, uso po ang sakit, doble ingat. Yun nga, face mask kung maaari doon sa mga lugar na maraming tao o kung nakakaramdam ka na ng kung ano-anong mga masamang pakiramdam, face mask na po tayo. At doon pa lang po ha, sa pagpili at pagbili po ng gamot, dapat doon tayo sa subok na mapagkakatiwalaan pa.

0: irita yung lalamunan natin. Minsan, inanuno yung ito at parabagang...
1: may something?
0: May something.
1: Ayan na.
0: Kapag po may iritasyon ng ating lalamunan, may Camusil Throat Spray na solusyon. Camusil contains chamomile extract and 7 other essential oils na nakakatulong sa pag-relieve ng inflammation sa ating bibig at lalamunan. Lalamunang may iritasyon, Camusil ang solusyon. Chamomile extract, methyl salicylate, peppermint oil, sage oil, anise oil, dwarf pine oil, and bergamot oil is the generic name of Camusil. If symptoms persist, consult your doctor. Muli po, thank you very much, Camusil. Ito ang aking relief sa aking pong lalamunang madalas ay may iritasyon ng dahil din po sa panahon.
1: Okay. Uy, Attorney Nino Cruz, ito dapat sa'yo. Aha. Para sa iyong mga meetings mamaya, eh okay na okay ka. Everyday, nakikinig yan.
0: Salamat
1: sa atin.
0: Salamat na marami, Attorney. Ha? Okay, so mga kapatid, sa oras nga po ngayon na, 15 minutes now after 7 o'clock, isa munang mabilis na pasada sa mga balitang inyong natunghayang kanina.
1: Dating Senador Antonio Trillanes IV umatras po bilang testigo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero may pasabog daw siyang ilalantad ngayong araw na ito.
0: Let's see. Petisyon ko may question sa June 3 Senate session kung saan pinalitan si Alan Peter Cayetano bilang Pangulo ng Senado, ibinasura ng Korte Suprema.
1: VP Sara, Congressman Polong at dating House Speaker Lord Alan Velasco inimbitahan ng NBI para makausap tungkol sa alegasyon ng mali-maleta daw na pera na ibinigay sa mga Duterte.
0: At mga kapatid, presyo po ng kada litro ng diesel posibleng mag-rollback sa susunod na linggo habang gasolina at gas tataas.
1: Sa iba pang balita, malapit na raw tayong mag-goodbye sa panahon ng tag-ulan. At ang bagong pinaghahandaan ay ang Super El Nino na banta ngayon sa supply sa tubig.
0: Mainit at sa ating pong sports fan, matapos pong malaglag sa doubles tournament, Alex Ayala, apo, meron pong bronze medal. Habang mamaya po ang laban ni Carlo Paalam versus Japan Yu Yamaguchi. It's happening at 12:45 p.m. Oktubre 2 po yan. Mamaya po ito, mga kapatid.
1: Mapapanood mo, partner ko. Hindi ka makakatulog ng
0: mamaya
1: oras na
0: po
1: iyan.
0: Ito, ha, ang laban po ni Carlo Paalam.
1: Sana
0: galing dyan po sa taga-Japan na si Yui Yamaguchi. Tayo po'y manood ng laban na ito. Ihatid sa atin niya ng Signal One Sports, mga kapatid. Salamat sa inyong sakripisyo para sa bayan.
2: Werpa mo!
0: Ngayon, narito ay kalawang yugto ng ating mga tampok na balita sa News 5.
1: Sa mga balitang pambansa, inaasahan na raw ng impeachment court ang pagbasura po ng Korte Suprema sa mga petisyon na kumikwestiyon sa bagong ruling kaugnay po sa voting threshold ng impeachment trial. Ayon kay impeachment court spokesman attorney Reginald Tonggol, premature at lack of standing ang naging basihan ng korte sa pagbasura sa mga petisyon dahil hindi pa naman nangyayari ang butuhan para ma-convict si VP Sara. Inaasahan din daw ng impeachment court na posibleng maghain ulit ng bagong petisyon oras na mangyari na ang botohan.
3: Mukhang ang naging basihan ng Korte Suprema ay wala pang aksyon yung Senate Impeachment Court regarding the matter kasi nga wala pa namang botohan kung sino yung mga senador na matatanggal sa denominator.
1: Opo.
3: Nung threshold na yon.
1: Oo.
3: Kaya so, parang wala pang issue para i-decide ang Korte Suprema.
1: Yan nga po ang tinig ni Impeachment Court spokesman attorney Reginald Tonggol. Samantala, lumabas po sa audit report ng COA na mahigit 9,400 classrooms mula po sa original na target na mahigit 14,000 ang hindi pa naipapatayo ng DepEd mula po yan 2021 hanggang 2025. Nadiskubre rin ang komisyon ng umano'y ghost projects at hindi natapos na mga pasilidad sa Davao del Norte. Ayon kay ACT Teachers Party List Congressman Antonio Tinio, napakalaki ng backlog sa mga eskwelahan sa ilalim po yan ng Administrasyong Marcos Jr. Ang mas nakapanlulumo daw ay tila hindi na ito prioridad ng Pangulo na patapos na rin ang termino sa taong 2028.
4: Kahit dito sa DepEd budget proposal for 2027 ay ganun din. Parang for 2027 ang actual na classroom na may itatayo for

0: for 2027, year 2027 itself, ay parang ganun, 99 lang eh. So, mukhang,
1: sige.
0: Kahit napakabagal ng ano, hindi nila pa rin nasusol. Kaya duda tayo na makakamit kahit yung much lower target of 40,000 plus.
2: Yan nga po ang tinig ni ACT Teachers Portalist Congressman Antonio Tinio. Sa iba pang balita, nasa final stage na raw ang paghahanda po ng gobyerno para maipadala si Pastor Apollo Quiboloy sa Amerika. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, malapit na raw nilang maihanda ang petisyon para po sa extradition ni Pastor Apollo Quiboloy. Istrikto raw na sumusunod ang bansa sa ating extradition treaty sa Amerika. Naharap po si Quiboloy sa patong-patong na kaso sa Amerika kabilang na ang sex trafficking of children. Nakakulong siya ngayon sa Pasig City Jail dahil din sa kasong qualified human trafficking. Dati na niyang itinanggi ang mga nasabing paratang. Samantala mga kapatid, 20 minutes makalipas po ang alas 7 ng umaga. Ang tamang oras at ito yan sa ating lahat ng Twins Lampain Baby Diaper. Ang lampain ng bayan mula po yan sa Megasoft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampain po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat, doble ang alaga with Twins Lampain Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. Good morning po, Mamaylin Choigo at kay Sir Jerry Tela na araw-araw nakatutok din po dito sa ating programa. Magbabalik pa rin ang ilan pang mahalagang balita na dapat niyo pong malaman ngayong araw po ng Biyernes, October 2. Dito pa rin po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
3: Laging true sa'yo, kapatid.
4: It's time to fiesta with Bet88.
5: Come dance with me.
6: Para bigyan ng mukha ang balita.
7: Our mobile journalists monitoring the situation at the COMELEC.
8: Mula pa nung pandemya, narito na sila.
9: Konting higpit lang po ng sintron ngayon, lalo't may pandemya.
8: Solo man kung lumarga, buo naman ang kwento. Galawan man sa politika o mga kwentong malapit sa sikmura.
10: Tuwing tag-ulan, banta sa kalusugan ng leptospirosis.
8: Walang kulay, walang kinakampihan.
11: Ginagawa lang ng pamahalaan ang trabaho nito.
8: At wala rin inaatrasan.
12: Ibinabalita namin lahat ng sentimiento ninyo, wala akong bayo sa nangyari.
13: Wala sa ilang lugar dito sa nang lumangoy.
8: Susugod sa bagyo.
14: Bahana po sa Espanya Boulevard. Opo mga kapatid.
8: At anumang dilubyo.
15: Libo-libo ang apektado sa nangyaring sunog dito sa Tondo.
8: Balita man sa lansangan.
16: Kaliwat ka ng trahedya ang naitala nitong nakaraang linggo.
8: O hanay ng kapangyarihan. Bawat panalo.
17: Yulo fulfills his potential. It's a marvelous moment for Yulo.
8: Pati na kung anong bago, basta mahalaga sa inyo. Kahit pa solo lang. Mula sa pagbuo ng balita, paghabol sa bawat storya, hanggang sa pagkuha ng video at maihatid na nila sa inyo ang balita.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime.
2: Kwentong nakakaantig ng mga sikat. Hatid ng Julius Babaw Unplugged tuwing Sabado alas 8 ng gabi.
3: Food security starts at home. Ako po si Derlison, kami ang 1PH Teleservisyo para sa Pilipino.

0: Team. Proud kami sa inyo. 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.
1: Boy, salamat, salamat mga kapatid. Once again, sa lahat po ng bumubuo ng 29 KBP Golden Dove Awards. At sa oras nga po na 7:24, mga kapatid, ang oras na yan, hatid po sa ating lahat ng Fast Cat. Uy, level up ang biyahe with Fast Cat. Biyahing roro na mabilis, komportable at convenient. May comfortable seats, may aircon. Pwedeng-pwedeng isama po ang buong barangay sa FastCat. Abot kaya at ligtas ang biyahe sa dagat. May QR code po sa inyong screen ha, para po sa inyong booking ng tickets with FastCat. Pwede niyo pong gamitin yan. Kung kayo'y magbubook ng passenger or rolling cargo, 10% discount po yan dahil sa FastCat. Very safe, very fast, very convenient. Fast Cat, good morning! Si Sir Cheta Pastrana at kay Ma'am Mary Ann Ibuna Pastrana. Maraming salamat sa pagtutok every day. Balikan naman po natin ang mga balita sa Metro Manila. Muli pong ipatutupad ang No Contact Apprehension Policy o NCAP sa isang lungsod sa Metro Manila. Simula po yan sa Lunes, October 5. Kabilang sa muling magpapatupad ang Maynila, Muntinlupa, Paranaque, Quezon City, San Juan at maging Valenzuela. Sa ilalim nga po ng NCAP, traffic cameras na ang huhuli sa violation ng mga motorista. Sinuspindi ang pagpapatupad nito simula po noong 2022 matapos ireklamo ng ilang grupo sa Korte Suprema na abuso daw ang polisiya para magamit sa katiwalian. Pangako naman ng LGU, mas maayos ang implementasyon ngayon. Maaring makita mga violations sa website ng mga lokal na pamahalaan at maaari din pong umapela online. O kaya yung mga nasa EDSA ngayon, maging yung mga ibang nasa lugar po, no? Ingat-ingat na po kayo mga kapatid. Sa October 5, simula na po yan. Usually naman pagkaganyan, papadala po nila yung picture ng inyong violation sa inyo pong mga email accounts. Sa iba pang balita, natagpo ang patay at may tama po ng bala sa ulo ang isang notorious daw na kawatan sa Maynila. Bago po niya, nakita po ang biktima sa CCTV na hinihila ng lalaking ninakawan daw nito. Hindi na nakita ang sunod na tagpo pero dinala raw sa bakanting lote ang biktima. Doon po ito binaril. Kita pang umalis ang suspect na may bahid na dugo sa kanyang t-shirt. Tila sumenyas pa siya sa pahinante ng paalis na truck na huwag pansinin ang nakita. Patuloy pong hinahanap ang suspect at iniimbestigahan po ang nasabing insidente. Samantala mga kapatid, nabiktima ng ipit gang isang working student sa Quezon City. Sa investigasyon, nakasakay po ang 20 anyos na working student sa isang bus. Nakaidlip nga daw po ang pagod na estudyante at nagising at nang magising, naramdamang umalis na po ang katabi nito. Doon na nga po niya na lamang nawawala na ang kanyang mga gamit. Nagkataon namang may mga pulis malapit sa lugar, kaya naman arestado agad ang mga suspect. Ayon sa mga pulis, modus sa mga suspect na tabihan o kaya'y dikitan ang kanilang target. Kapag nalito o nabaling ang atensyon ng mga ito ay doon na nila ito nanakawan. Naharap po sa kasong theft ang tatlong suspect. Samantala mga kapatid, sa oras po na 7:28, hatid po ang oras na yan sa atin ng Mayet de la Rosa Fine Jewelry. Visit Mayet de la Rosa Fine Jewelry on their website and Facebook page for all your gold and diamond needs. Ang kanila pong website ay www.mayetdelarosa.ph. Pwede nyo rin pong tignan ang kanilang Facebook page para mga kapatid makita po yung live selling ng alahas araw-araw. At open na rin po for franchise ang Mayet de la Rosa. Ang pinakabago po nila ay dyan sa may Festival Mall in Alabang. Samantala mga kapatid, sa balita po sa mga lalawigan, patay na nang natagpuan ng 86 na taong gulang na lalaki sa Tarlac City. Ayon po sa Tarlac City MDRRMO, nakita po ang bangkay malapit sa nasirang Aquino Bridge. 10 araw nang hinahanap ng kanyang pamilya ang biktima na kinilalang si Lolo Rodolfo. Patuloy namang pinaghahanap ang isa pang nawawalang sakay ng nahulog na sasakyan sa Agana Bridge na si Harvey Colliado. Umabot po sa 33 araw ang paghahanap kay Colliado. Nagrambula naman ang grupo ng mga lalaki sa San Francisco, Southern Leyte. Patapos na po ang sayawan maging ang diskuhan sa lugar po ng mangyari ang insidente. Napagalamang pawang mga lasing ang sangkot. Ayun lang. Mga dayo lamang din daw ito sa lugar. Napigil din naman ang gulo ng mamagitan na po ang mga pulis maging ang mga barangay tanod. Wala nang nagsampa ng reklamo sa panig po ng mga nag-aalitan.
2: Ayop!
1: Uso pa rin ang diskuhan ano, sa mga probinsya. At uso pa rin ang away pagka nakakasobra sa inom. Sa iba pang ayop balita. Yan sinasabi ko sa inyo. Pinabulaanan ng Dasmariñas Police na may namaril po sa De La Salle University, Dasmariñas. Ayon po sa mga police, wala po silang nakitang ebidensya patungkol po sa insidenteng ito. Nanawagan din sila sa publiko na huwag magpakalat ng maling impormasyong maaaring magdulot ng gulo at ng kaguluhan. Sinabi ng Dasmariñas Police ang paglilinaw na yan matapos pong kumalat sa social media ang balitang may mass shooting sa nasabing universidad. Samantala mga kapatid, sa balitang consumer at pangkalakalan, nasabat ng Bureau of Customs ang nasa 312,000 sako ng puslit na bigas. Tinatayang nagkakahalaga po ito ng 100 hanggang 300 milyong piso. Sa programang ito, ipinaliwanag po ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno na mayroong permisong pumasok ang shipment sa bansa bago umalis ng Vietnam. Pero kinansela ito habang nasa biyahe. Paliwanag po ni Nepomuceno bilang sumusunod lamang sila sa DA ay kailangang hulihin ang illegal shipment. At saka pagpapaliwanagin ang mga nasa likod nito, yun nga lang tinangkang tumakas ng barko. Pero nahuli naman matapos habuli ng Philippine Navy at saka dinala muna sa General Santos City at ngayon patungo na muli ng Davao.
3: Bandang August, nagkaroon po siya ng permiso nang makakapagpasok siya dito sa atin ng bigas. Kaya lang, kinansel naman po on the way dito. Ang trabaho naman po ng Bureau of Customs, habang kami ay sumusunod lang sa Department of Agriculture.
1: Yan nga po mga kapatid, ang tinig ni Customs Commissioner Ariel Nepomuceno. Samantala sa ibang balita, nanawagan po ang isang grupo sa gobyerno na pag-aralang maigi po ang pagpapataw ng mas mataas sa excise tax sa vape. Ganun? Sabi po ng Philippine Tobacco Harm Reduction Advocates Coalition, hindi dapat laging pareho ang level ng buwis sa smoke-free alternatives at combustible cigarettes. Lalo kung layo ng gobyerno na mahimok ang mga Pilipino na lumipat sa mga alternatibo kung saan mas mababa daw ang epekto sa kalusugan, ha? Kinikilala naman daw ng grupo na kinakailangan ng gobyerno ng dagdag na kita, pero nagbabala ang gobyerno laban sa pagpapataw ng labis-labis na buwis sa smoke-free alternatives. Kung gusto ng gobyerno na mas maraming Pilipino ang tumigil na sa paninigarilyo. Eh marami nga pong batang nahuhumaling dito. So kinakailangan ko ako ha bilang isang magulang. Wow. Taasan para po hindi mabili ng mga kabataan. O kung mabili man nila, mahirapan silang bilhin kasi nga very affordable for them. Mahirap pa nito, eh may nabebentahang mga menor de edad, hindi po ba? Samantala sa iba pang balita, muli namang humina po ang manufacturing activity nitong Setyembre makalipas ang 5 buwan. Sa datos po ng S&P Global, naitala po ang Purchasing Managers Index o PMI ng Pilipinas sa 49.6 nitong nagdaang buwan. Mas mahina po ito kumpara sa 54.9 noong Agosto. Kapag mas mababa sa 50 ang PMI, nangangahulugang may contraction o humina ang manufacturing activity. Ayon sa S&P Global, bumaba po ito dahil sa mataas sa presyo ng langis, mahinang demand at malakas na international competition. Mga kapatid, oras muli, 7:33. Ang tamang oras, atid po yan sa ating lahat ng Ultaflex. Ultaflex, para sa mga nagkaka-wrinkles na nanlalambot ang muscles at masakit ang katawan. Ito na nga po ang sagot sa aging, ang Ultaflex, pampaganda na, pampalakas pa na health drink gawa ng mga lumikha ng Ulta Bio. Sa Ulta Flex, babalik ang lakas, babalik ang ganda, babalik ang freshness. Mabibili po yan sa Shopee, Lazada, maging sa www.ultabio.shop. Meron din po sa TikTok at pwede rin kayo mag-order sa number na ito, 0931 033 0968-8536-2871. At katuwang po ng Ultaflex, mga kapatid, para po sa ating immunity, para sa masarap at mahimbing na tulog, Ulta Bio. Available po yan, ang trial pack niyan, sa lahat po ng Mercury drugstores nationwide. Puntahan naman po natin ngayon ang balita po sa labas ng bansa. Mainit na usapin sa Arizona sa Amerika ang nararanasan po nilang tagtuyot. Ayon sa pag-aaral, nag-ugat yan kasunod ng pagbawas sa supply ng tubig mula sa Colorado River nito lamang Agosto. Dahilan nga para mas lalong lumala ang sitwasyon sa US state. Dahil po dyan, posibleng tumaas din ang presyo ng tubig sa apektadong rehiyon. Pinag-aaralan na kung paano ito matutugunan kasunod po ng epekto ng El Nino. Sa iba pang balita, piniling mag-camping ng mga nakiisang demonstrador sa Spain kasunod po ng panawagan sa kanilang karapatan pagdating sa mga pabahay. Nag-ugat nga yan matapos palayasin sa tinutuluyan ng isang lola sa Madrid, Spain na 7 dekada nang nakatira sa bahay na iyon. Ang nasabing issue ay lalong nagpagalit sa mga residente lalo na sa mga nangungupahan, particular po sa tourist spots sa Spain. Una ng hinimok ng mga progresibong grupo, ang Spanish government, natugunan po ang problemang kinakaharap ng kanilang mga residente. 6 naman po ang kumpirmadong patay matapos bumagsak ang sinasakyan na helicopter sa Zimbabwe. Sa report, lahat ng sakay ng aircraft ang nasawi, kabilang po ang isang negosyante at asawa nito. Nagsagawa na po ng investigasyon ng mga otoridad sa pinagmulan po ng malagim na trahedya. Mga kapatid! Balikan natin muli sa oras sa 7:36 ang ating Sports 5. Hinahanap pa rin, hinahanap-hanap ng Alas Pilipinas Men ang unang panalo. Una pong panalo ngayong Asian Games. Nabigo muli ang Alas Men. Ngayon naman po aray ko kontra Indonesia. Gaya ng mga nagdaang laban, dumidikit po ang Pilipinas pero hindi na itatawid ang panalo. Final score 25-23, 24-26, 25-22 at 25-21. Nagtala po ng 13 puntos si Leo Orjales para sa Alas. Magpapatuloy ang classification phase ng Alas kontra Uzbekistan mamayang tanghali. Pinutol ng China ang 3-game winning streak ng Philippine women's softball team sa Asian Games. Hindi pinaitulong

Hong Kong mamayang alas 8 ng umaga. Nakalinya rin ang jiu-jitsu, wrestling at taekwondo. Pati ang gold medal match sa pagitan po ni Olympic silver medalist Carlo Paalam at Rui Yamaguchi ng host Japan. Sa men's rugby 7, sasagupain ng Pilipinas ang Singapore mamayang 9:40 ng umaga. Tuloy din po ang kampanya ng ating judo team. Susubukan namang isalba ni Nakai Prochella at Sofia Pagara ang bronze sa women's beach volleyball kontra China. Sa kabilang dako, target po ni Dana Abad at Joshea Malazarte ang pwesto sa finals sa women's pairs event ng paddle. Kasabay po nito tuloy ang classification round para sa Alas Pilipinas Men kung saan lalabanan nila ang Uzbekistan. Sa ngayon po may 3 ginto, 5 pilak at 14 na bronze medals ang Pilipinas. Sa mga Marites dyan, ito na po ang ating balitang entertainment. Magbabalik nga po ang kulitan moments ng Bangtan Boys sa Run BTS. Kompleto po ang saya dahil kompleto rin ang ating OT7 sa kanilang bonding moments habang sila'y nasa Toronto in Canada. Sa Tuesday, October 6 na po ang release ng first episode. Sa October 11 naman po ang episode 2. Speaking of BTS, pinupusuan ngayon ang kauna-unahang video ni Jimin on TikTok. Sinayaw niya po ang kantang Be Mine. May higit 20 million views na yan. Magkakaroon naman ng performance ang international pop group na Cat's Eye sa fashion show ng isang lingerie brand. October 18 po ito na ila-live stream on YouTube and TikTok. Excited naman po ang fans ng grupo para rito. Hindi pa rin makakasama. Wala pa rin po ang Pinay member na si Sofia na nakahayatos pa rin at nagpapahinga. Isa po ito sa major career milestone ng Cat's Eye matapos mag number 1 ng kanilang album na Wild sa Billboard 200. Galing nitong grupong ito. Sana makabalik si Sofia. No, meron ng isang nawala eh. Sana wag nang madagdagan pa. Sofia, get well soon at sana'y makapagpahinga ka ng maayos ngayon. Sa iba pang balita, bibida po si Liza Soberano sa upcoming comedy audio series na The Moons of LA. Makakasama ni Liza sa project ang Hollywood stars na sina Ken Jeong, Daniel Day Kim, Randall Park, John Cho at maraming iba pa. Umiikot po ang coming-of-age comedy sa isang middle school student na mahilig sa true crime podcast at gagamitin ang kanyang investigative skills para maisalba ang marriage ng kanyang magulang. Mapapakinggan po ang The Moons of LA sa Audible simula October 9. October 8. Sa ngayon nga po'y showing na sa mga sinihan ang pelikulang Forgotten Island na pinagbibidahan din ni Liza Soberano. Mga kapatid, ang tamang oras muna na 7:40, hatid pa rin po yan sa ating lahat ng Twins Lampaign Baby Diaper. Ang lampaign ng bayan, mula po yan sa Mega Soft, available in open tape and baby pants. Ang Twins Lampaign po ay katuwang ni na mommy at daddy sa pag-aalaga kay baby. Kahit single parent ka, meron kang kasama sa bawat lambing, sa bawat puyat. Doble ang alaga with Twins Lampaign Baby Diaper. Gawang mega soft, ISO certified, de kalidad safe, at pumasa sa international standards. At yan nga po mga balitang nakala po ng bulwagang pambalitaan ng News 5. Good morning pa rin po sa mga nakatutok po sa atin. Dito po sa ating himpila na napapakinggan sa Metro at Mega Manila, ito po ang 105.9 True FM. Sa Cebu at sa Bohol, sa 101.9 True FM. Maging sa Cagayan de Oro, sa 101.5 True FM. Sa Ormoc, sa latest sa 99.9 FM Dream Radio at sa mga taga-Tacloban, good morning po sa inyo. Sa mga nakikinig sa atin sa B107.9 FM, Kabosses Radio. Patuloy pa rin pong manood at makinig sa isa pang edisyon ng programang Hitik sa Impormasyon, Diskusyon, Talakayan at Tawanan. At higit sa lahat, pagseserbisyo sa bayan. Ito pa rin po ang tambalang Ted Filon at DJ Chacha. Uy, 7 years na tayo sa Monday. Dito po yan sa 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.

0: Bumida ay isa pong naghuhulugan sa kanya pong sasakyan na kinuha po para nga sana may mamasada, pero dahil po sa hindi ho natuloy yun, siya ang obligado pong mamasada.
1: Oo.
0: Ang ating pong winner kahapon ay si Ferdinand Christian Chiongson ng Nabotas. Mamaya pong ating update.
1: Si Ferdy yes. Jr. At ang tatay niya daw lagi nakikinig. Good morning po, Ferdinand Christian Chiongson Sr. Tatay.
0: Salamat po na marami. Thank you. At maging sa ating mga lagi din pong bida, yung pong hindi nagpapahuli, yung hindi sinasayang po ang biyaya ng buhay, yung hindi po pumapalya at sinasabihan ng hard starting, para kang laging lobat pare ha. Ganito ka ba Rene? Ganito ka ba Buboy? Samson, ganito ka ba Kuya? Bigo na naman, sandali lang, ito ang para sa inyo, Bagsik to! Bravo Food Supplement po, men. E di ba nga, masarap ang buhay kaya laging ito todo ang arangkada na walang palya. Bravo Food Supplement po, men. Ang Bagsik mo.
2: Vroom vroom. Mapapa. Bravo. Katalaga.
0: Yan si Dr. Rolly Esteban. Kabravo natin yan. Lagi. Regards daw kay Leo Go, sabi niya. Ang Bravo'y mabibili sa Mercury Drug sa Watson, 7-Eleven and other leading drugstores. Pero mahalagang paalala ha, ang Bravo'y di gamot at di dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Bravo yan! Good morning kay Join of Yes! Senyor at maging kay Rod Palapag, good morning! Abangan na po ang ating, ito humuna ha, inspirasyon and then bakbakan na!
3: Alam mo ba, hindi pare-pareho ang lahat ng
4: mga intrigang nagiinit sa Christy 4 Minute. Lunes hanggang Biyernes, alauna ng hapon.

0: bet88.ph and get daily bonuses. Bet88, your ultimate playground.
1: The Daily Brad Devotions. Today's Reflection with Pastor Jeff Eliscopides.
2: Pastor Jeff, good morning. Happy, happy Friday. Pastor? Uy, wala pa si Pastor Jeff. So maya-mayang kaunti po mga kapatid. Siguro ay papasok din po yan sa mga nakaabang po kay Pastor Jeff ngayon. Good morning po sa inyong lahat. Bati muna tayo. Isang mabilis lang dito po sa mga nakatutok po sa atin sa News 5 at sa True FM YouTube channel. Habang si Pastor ay malamang papasok na po dito sa ating Zoom. Good morning kay Nanay Nenita Bartolazzo, si Sir Leonardo La Rosa, maging kay Man of Steel. Good morning po sa inyo. Sir Jun Tantoco, magandang umaga. Si Nanay Teresa Sarmiento Reyes, everyday na kayo. Nakatutok din po yan sa atin. At syempre, habang nagbe-breakfast, ito talaga walang patid. Habang kumakain ng sinangag at nagkakape, si Sir Richard De La Rosa at si Mamayet De La Rosa. Good morning po sa inyo. Ito pa ang ibang mga nakatutok sa atin ngayon. Si Alex Olin, good morning po sa inyo. Ang dami na agad comments sa mga kapatid natin dito. Hindi pa nagsisimula yung ating mga panayam ngayong araw na ito. Ang dami na nila sinasabi. Pedrito Perez ng Isabel Leyte. Wow, layo. Good morning din po sa inyo. Every day to si Sir Pedrito. Nakikita kita dyan sa comment section. Maging si Nanay Nenita Bartolazzo, si Tatay Jun Tantoco. Yan yung mga araw-araw talaga.
3: Thank you,
2: Sean
3: sir. Thank
2: Zulueta.
3: You so much.
2: Good morning.
4: Salamat. Salamat.
2: Salamat. Gian Paul Melgar. Magandang umaga din po sa inyo. At eto na.
4: At maganda umaga rin po naman para po kay Eric Sexona sa kanyang misis na si Roda at kay Tita Tita Tess de los Reyes. Good morning po kay Tita Tess and Lou Doctora. Good morning. Ngayon, eto na siya, si Brad Jeff sa ating The Daily Brad.
2: Pastor Jeff, good morning.
5: Good morning, Ted. Good morning, Cha. Good morning.
2: Good morning.
4: Christmas.
2: Ang malamig talaga dyan sa kinaroroon mo. May snow pa sa gilid.
4: Merry
2: ang
4: Christmas.
2: Cute. So cute. Pastor Jeff, dahil Friday na ngayon, syempre di pwede matapos ang linggong ito nang walang hatid na magandang balita.
5: Yes, of course, Friday. Pero alam niyo po, rest, kailangan yan. Ang katawan natin. Alam niyo po, minsan kasi, iniisip natin, rest is laziness o katamaran. Minsan, alam niyo yun, yung Friday na, kumusta ka ba? Hindi ko tinatanong kung marami kang natapos, ha? Ang tanong ko, pagod ka ba? Kasi minsan parang yung achievement naging basis na yan ng ating pagiging busy. Kumbaga, pag busy ka, may na-achieve ka. Okay naman po yun sa isang banda. Pero yung mga comment na grabe, 4 hours lang tulog ko. Wala akong day off. Alam mo, kahit weekend, nagtatrabaho ko. Okay, parang kapag nagpahinga ka, guilty ka. Alam niyo po yun, yung dapat parang lagi tayong may ginagawa. Kasi sayang yung oras. Baka isipin nila, tamad ako. But listen to what Jesus told his disciples. Minsan po, sobrang busy sila. Sabi sa Biblia, wala na silang time kumain. Alam mo, si Jesus nag-pause. Sabi sa Mark 6:31, come with me by yourselves to a quiet place and get some rest. So this is an invitation. Come with me, sabi ni Jesus, na kayo lang, walang bit-bit na trabaho, and then punta tayo sa isang lugar na tahimik, and then para makapahinga kayo. Napapagod din po yung mga disciples, kaya tao rin yan eh, no? Because they've been serving people. Okay, and Jesus didn't tell them na, ano ba yan? Papahinga kayo? Come on! Push pa more! Kaya nyo pa yan! He said, get some rest. Because rest is not laziness. May difference po yung tamad at yung pagod, ano? Yung tamad, ayaw kumilos. Yung pagod, katatrabaho, kilos naman ng kilos. And maybe that's you today. Maybe you've been working, you've been taking care of your family, kayo lagi nagsosolve ng problemang pinansyal sa pamilya, ang dami mong bit-bit na responsibilidad, at yung katawan mo ngayon, medyo bumibigay na. In fact, yung mind mo sinasabi, kailangan mo munang huminto. At makikinig po kayo, even yung cellphone, ha? Kailangan di i-charge pag 2% na. Hindi mo sinisigawan tong cellphone mo pag 2%. Hoy, 2% na lang, kaya mo yan. Come on, be productive sa natitirang 2%. Hindi po, pinaplug natin ito para mag-recharge. Ganon din po tayo. God did not design us to keep going without stopping. At minsan po, ang the most spiritual thing na gagawin natin is matulog, magpahinga, huminga, at magdasal at magpray sa presensya ng Diyos. Hindi lahat na kailangan natin matapos today. Minsan po yung pagtulog natin ay inaatas mo na kay Lord. Lord, kayo na po bahala. Habang natutulog ako, alam ko na kayo'y patuloy na nagkatrabaho para sa aking kabutihan. So this weekend, give yourself permission to rest. Rest your body, quiet your mind. Minsan, wag mo nang hawakan yung cellphone mo pag day off mo, because rest doesn't mean you've stopped being responsible, but rest prepares you to become more responsible sa susunod na araw. Tanong, ano ang kailangan mong bitawan muna this weekend para makapagpahinga ka ng walang guilty feeling? Mm-hmm. Kasi sabi po sa Mark 6:31, come with me, sabi ni Jesus, by yourselves to a quiet place and get some rest. Tayo po'y manalangin. Panginoon, salamat po sa biyaya ng trabaho for 5 days, Lord. Alam ko na mga kababayan namin ay nagpapagal. Lumalaban ng patas, lumalaban ng tama. Pero Lord, kailangan din nila magpahinga, because rest is a picture of trust. Nang pwede ko magpahinga, because while I'm sleeping, you are providing. Salamat po, Panginoon, sa mga katuruan sa Biblia na hindi lang puro kaya, kundi kailangan din namin magpahinga. At bigyan niyo puro kapahingahan ng mga katawang napapagal ng mga tagapakinig namin, sa pangalan ni Jesus. Amen.
4: Amen. Panginoon, salamat po muli sa aral na ito na amin napakinggan mula kay Brad Jeff, at salamat po sa mga araw ng pagpapahinga. In Jesus' name we pray. Amen.
2: Amen.
4: At madalas din ang ating katanungan, napapagod ka na ba? Opo.
2: Oo naman, tao lang.
4: Kaya ang tanong ng iba, sino? Iba yun. Iba naman yun.
2: Napapagod yun.
4: Jesus is King ang t-shirt ni Brad Jeff.
2: Ayan. We lift it all up to Him para di tayo mapagod. O sa mga panahong pagod tayo.
4: Baka ang sagot sa iyong sino, yung t-shirt ni Brad Jeff.
2: Totoo yun. Tama.
4: Parang seryoso ka, tsa.
5: Naging pastora bigla kanina.
2: Hindi, antabayanan namin kung baka may maibigay ka sa amin.
4: Bihira ako seryosohin to
2: eh. Puro kalokohan lumalabas sa bibig. Si Pastor Lee, ako kay Pastor Friday na yun.
4: Sige.
2: Sa Lunes na ulit.
5: Sa Monday. Magkita-kita tayo sa Monday. Pasyal ako dyan.
4: Sige. So, see you Monday.
2: See you on Monday, Pastor.
5: Try natin. Alright, paalam na ako, Brad Ted. At chai, ito po yung Daily Brad. Your daily dose of inspiration.
4: Serving the people, Brad Jeff Eliscopides sa ating The Daily Brad.
0: True FM. Ang True FM News Update ay hatid sa inyo ng MX3. Dito ako believe. Arena Plus Sportsbook. Arena Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Leon Extra Strong Beer. Bangis sa panalo. Rhea Generics. Rhea.
3: Gaano kahirap na maging mother at fighter pilot?
6: Sa gabi, magigising siya ilang beses kasi nagugutom or basa yung diaper. May

0: Simula ng araw ng good vibes, positibo at may tamang kaalaman sa serbisyo publiko, kalusugan at espiritual na buhay. Para ang bawat gising, bubungad sa iyo, perfect mornings!
1: Walang patid sa pagtulong at paghahatid ng hustisya. Kapatid mo, Idol Raffy Tulfo, tuwing Linggo alas 7 ng gabi.

0: time for television. Dito tayo sa totoo.
1: Thank you, mga kapatid. Magbati rin po ng happy birthday today para po naman kay Ma'am Alice Branya. Happy birthday! Siya po daw ay colleague ng aking Ate Tere during the Tipco days. Good morning po and happy birthday to you. At muli po pagbati ng happy birthday kay Dimpy Fernandez. Bagamat siya ay wala dito,
2: siya ay papunta ng Boracay na ngayon.
1: In spirit.
2: Dimpy and Joy! Siya ay may tutupi sa Boracay.
1: Alright, so...
2: kasama si Mommy at kanyang kapatid. Yan. Enjoy, Dimpy.
1: Siya po ay magtatampisaw sa batis ng kaligayahan. Happy birthday, Dimpy.
2: Happy birthday, Dimps.
1: At maging kay Ginoong Santi de Jesus.
2: Yan.
1: At maligayang bati rin po kay Father Jerry Orbos.
2: Happy birthday, Father Jerry. At kay Donna Onato ng Alagang Kapatid Foundation. Miss Donna, happy birthday.
1: Maligayang bati po. Bueno, mga kapatid, kami po yung nakantabay sa DepEd. Kasi gusto lang ho natin marinig po ang kanilang kwento, panig, storya o pangangatwiran dito po sa COA report na ito. Yun nga po din ang ating issue kahapon ng ating mga kapanayam, si Congressman Tinio ng ACT Teachers Party List, tungkol po dito sa COA report na ito. Ngayon, kung inyo pong depende yan, ha? Depende kung paano mo titignan yung baso. Diba? Kung ito ho ba ay half empty... May mikropono ka. Gamitin mo yung mikropono mo.
2: Ay, sorry.
1: Ang tawag dyan ay mikropono.
2: Ay, sorry. Half empty or half full.
1: Mm-hmm.
2: Kasi pwede namang sabihin na 34% lang daw yung natapos. O di kaya ay 66% ang hindi naitayo. So, alin dun?
1: Hindi. O kaya, kapag natin ito ay hinimay-himay sa bawat taon, mga kapatid, particular po yung 2025, if you remember yung 2025 budget, ang isa, ang tinaguri ang pinaka-corrupt na budget
2: sa kasaysayan
1: po ng Pilipinas. Mga kapatid, noong pong 2025, ang target po nila na itatayo na classrooms ay 5,298. Okay, ilan po ang actual na nagawa nila noong pong 2025? Ilan, baby girl?
2: Ang sinasabi po dito ay nasa 4,817 lang out of 14,267 na dapat ay maitayo.
1: Palagay ko kung ating bubusisiin mismo yung specific, ha? Specific na 2025, ha? Ito po yun. Yung pong mga classrooms na ito sa 2025 target, ha? Doon po sa 5,298. 99 lang sa 5,298. Yung pong binabanggit na actually na natayo na classroom. 2% lang, por Diyos, por Santo. 2025, kaya nga po naiipon itong mga backlog na ito. At ang pinag-uusapan po natin dito, sa binabanggit po dito ni Chacha, ay yung pong kabuuan ng mga taon, magmula po ito...
2: 2021.
1: Sige, yeah, go ahead.
2: Magmula po ito 2021, mga kapatid, hanggang taong 2025.
1: Yun.
2: Ang binabanggit ng COA, 66% lang ang hindi po naitayo from those years.
1: Ito ho yung mga bagay-bagay din na nahihirapan akong unawain actually. Sa totoo lang po, no, na taon-taon hingi ng pera ang DepEd para po sa classrooms construction. As a matter of fact nga po, taon-taon di ho ba't palaki ng palaki, maliban na lamang noong 2025, ha, na pinakamalaking budget po actually public works, no, if you remember, right? Ngayon, taon-taon hingi ng pera, taon-taon dagdag tayo ng nagdagdag ng pera, pero taon-taon na lang, mga kapatid, palaki ng palaki backlog. Yan po ang hindi ko masyadong maunawaan, eh. Kaya po ngayon, sa panig po ng DepEd, mapakinggan po natin sila. Ano ba talaga problema ho nila dito? Kasi po sa COA report, mga kapatid, na naman nandoon po yung mga sinasabi na mga problema. Yung pong noon pa po pinoproblema po nila dahil sa mga, yung pong lugar na pagtatayuan, yung modification doon sa project, yung pong delay sa mga approval, yung pong mga walang titulo daw ho ng mga lupa na pagtatayuan ng eskwelahan, etc., etc., etc. Kaya ka nga din magtataka eh, di ba? So, ikaw na, Dep, eh, naghahanda ka ng budget mo taon-taon. Mm-hmm. So, meron ka ng target saan ka magtatayo ng classroom. Sa tulong yan, supposed to be po ng mga regional development council. Yung, di ba yun ang